0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:00. Imedia.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, 11:00.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.

0: Mayungod to sa atuang tigpaminaw sa atuang tulumanon, ako tribo, kauban ng Gukom Western Mindanao Tribal Leaders Federation ugang Mogalong Sambuanga Peninsula. Mayungod to kaninyo ang inyong higala, ang atong daktat, ang atuang technical working, no? Kung atong kauban kanunay magatud ngadto sa kanginan sa atong nakalap mga isyu gikan sa kauluan. Magiguban kaninyo si Gukom Alex Langhiras din sa DXCE 106.3 Bell FM DXBC AM 756 kilowatts Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. Makiguban kaninyo sa usa ka oras natong pag kukabildo, ha, pagtimbang-timbang sa atong isyu karong kauntuhon. Labi na sa ato ang mga taga community nga concern, no, ako mong dasigon sa pagpaminaw sa ato ang tulumanon. No, kaning ako tribo alang ni sa at tanan. So shout out sa ato ang mga amigo nga tigpaminaw sa ato ang tulumanon, labi na sa ato ang presidente sa Lupa Pigagatawan Mining Corporation, Sir John Alcorin ug sa iyang kauban o ato mga amigo, labi na ni Aris Alam diha sa lungsod sa Ipil, ug ang ato ang presidente, ha, si Sir John Alcorin diha sa lungsod sa Bayog. Mayong udto ug sa ato ang amigo diha sa Sambuanga City, atong amigo si Mariolito Silva, mayong udto ug sa ato ang head claimants diha sa lungsod sa Titay, labi na ni Sir Paustino Tumitay ang head claimants sa kasamtangan usab siya ang usa ka principal diha sa Barangay Palumok Elementary School. Shout out usab ni Jundri Habar, no, diha sa San Isidro sakop sa Titay, sa lungsod sa Titay, ug ang ato ang mga kauban diha amigo, no, labi na sa ato ang IPMR diha sa lungsod si Honorable Sabado Tumitay, may ngudto ug sa tanang mga tribal leaders diha, mga IPS, no, ni Timuay Paustino Tumitay. Ug sa ato ang mga kauban, no, labi na sa Mogalong Sambuanga Peninsula, no, labi na ni Richard Dunggay ang atong presidente sa Mogalong Sambuanga Peninsula, ug sa iyang chapter president diha sa lungsod sa Ipil si Jo Junjun Tahamid, no, ug ang iyang IPMR nga suportado ug aktibo diha sa Barangay Bitiran si Arlene Budod Fernandez, ug si Cyril, no, diha sa Barangay Sanito, ug si Ramon Singh, si Ramon, no, ang IPMR. So baguhay lang ang ato ang activity na nagmalampuson diya sa Barangay Veterans Ipil Sambuanga Sibugay ang Mogalong Sikan Assembly Sambuanga Peninsula. So unya kini atong topic mga igala at ng atong pag-aisgutan, unya basahon ni sa atong kauban, no, human sa atong mga greetings, no, tapos kani ato ning kananang salusaluhan, no, unsa ni gibug ato ni ini diha sa ato ang community. So shout out usab sa ato ang Halangdong Mayor, no, atong pinalanggang mayor diri sa Pagadian City, Honorable Samiko Mayor, mayong udto ug sa imong mga staff, ug sa imong mga lumilihok diha sa opisina diri sa City Hall sa Pagadian City, ug sa ato ang mga tribal leaders, no, labi na sa ancestral domain, labi na nila Timuay Fernando Munday ang head claimants diha sa lungsod sa Artilim, ug ang atong Timuay diha sa Ipil si Roland Sumugi mayong udto, ug sa ato ang member diha sa Mogalong, no, si anak ni Edwin Senior, no, Loy, si Edwin Loy Junior, no, diha sa Barangay Bakalan Ipil Sambuanga Sibugay mayong udto. Og shout out usab sa ato ang commissioner, no, ato ang kauban diha sa Indigenous People Conference of the Philippines, pinagi sa ato ang commissioner diri sa ethnographic region, no, sa Eastern Mindanao, Commissioner Amarillo Alijo Jr. mayong udto nimo diha dato, ug sa ato ang commissioner usab diri sa nahimutang sa Northern and Eastern Mindanao, no, si Attorney Dato Labcamon taga Bukidnon, no, mayong udto. Ug sa tanan nato nga mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon, labi na sa ato ang mga Kauban di Asmisamis Occidental, labina nila go convert to ending, no, ang pinaligan sa ato ang probinsya, no. Ug ang ato ang chairman sa IPE Indigenous Political Structures si Ugukom Edi Serancial, ug ang ato ang chairman sa Misamis Occidental sa Mugalong na si Timo ay si Gukom Alex Kobe Inding. Mayong unto ni Dagstana na mati karon sa ato ang tulumanon, labi na sa ato ang mga kauban, labi na sa ato ang Armed Forces of the Philippines ug sa Philippine National Police ug mga kaalyadong organisasyon na mangyatag sa kong kauban. Alang sa greetings, unya, makiguban ka ninyo sa atong isutanan karong kautuhon.
1: Partner, salamat. Mayong utos sa tanan, labi na sa ato ang mga suking tigpaminaw, mga live man o sa radyo. Yan ang sakita, makiguban ka ninyo, kauban ang mga ako tribo, kauban ang karong sa mga peninsula. Ako sa day, pangayuan o katawuran ang ato ang mga kaubanan. Unahon ako, katong mga kaubanan ato, atong may participar atong activity sa veterans na barangay veterans village sa Ipil, sa Buanga Sibugay. Mayong uto sa tanan na Mugalong sa mga opisyalis, uguban pa nga mga tribal leaders nga naa dito. Salamat sa inyong pagtambong o hinautunta ng kini mga dugang nato o kaalam sa pagprotektar sa atong yutang kabilin. Ngunusap, akong payanog katahuran ang ato ang Vice President sa Masukap, samahan ng mga isda sakop sa sumiranyang karagatan ng Pilipinas. Yan si Vice President Ilsaldi Il Pangulima, taga Kumalarang. Ato ang Sekretary nga si Rasmin Itaib, taga Kumalarang usap. Atong Board of Directors nga kasamtangan usap nga ato ang Sekretary General si Amin Ispalada, puro ni taga Kumalarang. Atong Treasurer si Abu si Ali. Mayong unto kaninyo diya upang sa inyong mga pamilya. Unsab sa mga Timuay na akong mga amigo. Sama ni Timuay Braulio Alimon, ang kini magugihon nga nangulo sa tribo ya sa Tabangan na area. Unsab ni Timuay Alfonso Siay, sasab kini katimuay nga nagsunod sa customary law o tradisyon sa subanen nga naghatag pud og danag or pagiya sa atong mga katribo, mga subanen dinhi sa Pagadian City. Ug sa uban pa nga mga kaila sama nila ni Kagawad Tileron diya sa Kulabay, Tabina. Kagawad, mayong uto. Unusab sa ito ang mga membro. Sa mga membro sa Masukap diya sa Sambuaga del Norte, Dapitan City, sa Sambuaga del Sur, sa Labina din sa Tukuran, Pagadian City, diya sa Sindangan. Kaninyong tanan, mayong uto, ginautunta nga naa kamo sa maayong panglawas kauban sa inyong tagsa-tagsa kapamilya. Tagang salamat.
0: Ipatamat to sa ato pagbasa, no, happy Father's Day, no, sa mga tatay o papa diha, no, karon nagasulong sa ato ang mga pagmahal sa pamilya, no, labi na sa ato mga anak. No, happy Father's Day sa una pag-inglis bay. Pag-inglisaya.
1: Kana may pa to parun malipayong adlaw tanang mga amahan.
0: Oh, kita ka mga amahan, no, concerned sa ato ang kanang na pamilya, no, ni ato ani panahon ron, no, mayo bayo mo to dia kanini. Okay kala shout out di sa kanang ato ang kauban dia sa lungsod sa Salo, labi na sa ato ang model park, no, nila nila ko ko Walter Timono ya siguro bahumanta sa tong kabildo ani nga tuwa kada na kwan tapo na to nang isyu diha sa kwan bahin na ninyo ang pag FBI sa CP diha sa kada na registration sa o lugar sa GPS no kay mora kaninya magpaingon na pud ni sa kada na sa kaindakan ani no ang kalitra ba no kada na isgot o kada na ang kwan sila kada na ang isiwan so kana mag-iskot sa isiwan so certificate kana kita lang sige na iskot tapo na to na o man ini sa ato ang pagkukabildo sa ato ang topic o to sa ato ang abilas ni Brutus aparte
1: kini amo ang ihatag karon nga ato ang kukabilduhan kini nagbase kami sa kauluhan sa ilahang mga hukom o ilahang mga nakalap nga mga impormasyon. Kini nagpasigarbo ang NDFLCAC ang makasaysayanong pagsalikway sa mga tao sa bagatang Tagalog, sa mga tudlo, sa mga rebuilding. So mao kini ang pasigarbo sa tuang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Matod pa dire sa ilang mga kuan impormasyon, Pilipinas usa ka taas usa ka hataas nga opisyal sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ILCAC miingon nga ang pagdeklarar sa habagatang Tagalog o nailhan usab isip kalabarson kanaa sa kahimtang nga maligon ang kalinaw o seguridad sulod sa nasod o stable internal peace and security o SIPS. Mao'y tin-aw nga timaan nga gisalikway na sa mga tao ni ining rehiyona ang mga tudlo o katuyuan sa mga rebuilding komunista. Epektibo ang kalinaw, epektibo ang kalambuan, epektibo ang demokrasya, matod ni Kalihim Ernesto Torres Jr., Direktor Ehekutibo sa NTF-ILCAC sa iyang pahayag. Itawag usab niya ang maong deklarasyon sa Stable Internal Peace and Security alang sa habagatang Tagalog ni atong Hunyo 12 isip usa ka makasaysayanong pagsalikway sa kapintas o armadong pakigbisog sa CPP-NP-NDF gikan sa usa sa mga lugar nga kaniadto mao ang pinakadakong puy-anan ug sukaranan sa mga rebuilding komunista. Ipasiugda usab ni Torres nga mulambo ang mga komunidad dili pinaagi sa kapintas o armadong pakigbisog kundili pinaagi sa paghiusa pagtinabangay ug managsama nga mga pangandoy. Ang kasanatian sa habagatang Tagalog nagpakita nga walay bisan unsang rebelyon nga mas kusog kaysa nagkahiusang mga tao nga determinadong magtukod mas maayong kaugmaon alang sa ilang mga anak. Siya miingon. Dugang pa ni Torres, ang maong deklarasyon sa Stable Internal Peace and Security dili lamang dakong kalampusan sa seguridad kundili labaw pa ni ana gini kadaogan nga naangkon sa mga tao sa habagatang Tagalog human sa daghang dekada sa panagbangi, pagpanghadlok ug kakulangon sa kalambuan. Kini usa kay hitabo nga angay ipasigarbo sa tibok habagatang Tagalog sulod sa kapin sa kalim-an ka tuig gipaningkamutan sa CPP-NP-NDF nga motukod og likong pundasyon niining rehiyona. Karon naghatag na ang mga tao sa habagatang Tagalog sa ilang desisyon. Gisalikway nila ang kapintas og armadong pakigbisog ug ipili ang kalinaw, kalambuan ug demokrasya dugang paniya. Ang deklarasyon sa SIPS sa habagatang Tagalog ay tabo taliwala sa padayon nga pagkabut sa kalinaw sa tibok nasod. Sukad sa tuig 2018, adunay 58 ka probinsya na ang nakabut ang kahintang nga SIPS. Ang mga probinsya sa Kalinga, Apayaw, habagatang Leyte, Amihanang Agusan, habagatang Agusan, ug habagatang Surigao nakaabot usab niining maong kalampusan. Ang ubang mga rehiyon sama sa Walog sa Cagayan, tungatungang Luzon ug kasadpang Visayas gideklarar na nga wala nay rebellion ug naa na sa kahimtang nga stable internal peace and security. Samtang rehiyon sa Caraga gilauman usab nga maghimo sa kagalingong deklarasyon sa Hunyo 18. Matod ni Torres, ining mga kalampusan nagpakita sa padayon nga pagkahuyang sa rebelyong komunista sa tibok nasod ug sa kalampusan sa pamaagi sa kagamhanan nga naglangkit sa tanang sektor sa katilingban aron makapot ang kalinaw ug kalambuan. Ihulagway sa opisyal sa INTF-ELCAC na talagsaon ang deklarasyon sa SIPS sa habagatang Tagalog tungod kay ang mga probinsya sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal ug Quezon giisip sa mga leader sa rebelyon nga labing hinungdanon sa ilang mga tumong tungod kay ang kabukiran, mga umahan, mga sentro sa lungsod ug mga eskwelahan niining dapita gipunting nila alang sa pagpang-recruit, pag-organisar, paghimo sa mga armadong kalihukan. Ang pagdeklarar nga anaa sa SIPS ang usa ka lugar dili lang nagpasabot nga wala nay armadong panagbangi. Nagpasabot kini nga mibalik na sa normal ang kinabuhi sa mga tao. Mahimo na nga mag-focus ang mga komunidad sa kalambuan imbis nga mabalaka sa mga hulga sa seguridad. Mahimo nang damguhon sa mga bata ang mas hayag nga kaugmaon. Makapunting na usab ang mga lokal nga kagamhanan sa pagtukod og mga dalan, eskwelahan, pasilidad sa panglawas, tinubdan sa panginabuhian ug mas daghang oportunidad sa ekonomiya. Siya nagkanayon. Kini nga kalampusan, matod pa niya, iya sa tanang mga tao sa habagatang Tagalog. Gipasalamatan og gisaulog nato ang mga barangay nga nagpabiling lig-on bisan pa sa mga pagpanghadlok. Gisaulog nato ang mga pamilya nga nanalipod sa ilang mga anak gikan sa pagpang-recruit ug mipili sa paglaom imbis sa pagdumot. Gisaulog usab nato ang kanhing mga rebelde nga midawat sa pagpasiguli ug nagpakita nga ang kalinaw kanunay nga posible. Siya miingon. Dugang pa ni Torres, gisaulog usab sa INTF-ELCAC ang mga lokal nga leader nga nadala sa serbisyo sa kagamhanan ngadto sa mga komunidad nga dugay nang ipasagdan tungod sa panagbangi. Ingon man ang mga magtutudlo, mga pangulo sa relihiyon, mga kauban gikan sa sibil ng katilingban, mga tigpasiugda sa kalinaw, sundalo, pulis, mga alagad sa publiko, migugol sa daghang tuig aron mapanalipdan ang mga komunidad o mapalambo ang kalambuan. So mao ka na ito ang kukabilduhan karon nga hapon ang mga pamahayag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict pinaagi sa ito ang Director Ejecutivo nga si Ernesto Torres Jr. Mapasalamaton siya sa nakabot sa mga lugar na ito ang nahisugutan tungod kay dugay sila nga nakigbatok o nakigbangi. Magunta usab kini maabot pod sa uban nga mga reliyon nga mao kini ilang buhaton para makuha ginato ang tingusbawan, kalinaw o panaghiusa. Aron do na po yung mga mahimo nga katrabahuan ang atong mga katawhan dili sa atong mga lungsod or komunidad. Partner.
0: Okay, salamat guys sa ato ang tigbasa sa ato ang topic no. Naman to yan mo na itong hinumduman. Sa mayaging mga panahon no, kanang kalabarsyon itumugit kayo na ang kanausas sa mga dikto ng mga lugar na diin na pundasyonan sa kanang mga walang lugo. So, money, manigabot sa ato ang National Task Force in Local Communist Armed Conflict. Kayo sa dito ang tanan ng mga halos ng mga civil society organization o giubanan sa ito ang mga taga-gobyerno gikan sa kapulisan kasundaluhan o sa mga likong leader ha, gikan sa pagagikan diya sa kanan ng mga organizer diya sa kanan ng kalabasol diya sa miyagi mga kanan. Pero sa sangalan nga kanan ng kiniklan sumala pa, na kining niya, di wala magpasabot nga sa to partner,
1: wala magpasabot nga wala na yun ang armado.
0: Wala na yun ang armado pa pakikibaka.
1: Pag-ibisok.
0: Pagtagaan magyapon mo kanan na ang panahon. Hapan, idasig po mo nga idasig mo nga kung mahimo kung dahon na nato ang ato ang pakiglaban o pakibatok sa gobyerno kay aron makabaton ta kahapsay kalinaw sa mga kananong pirito. So, ang National Task Force in Local Communist Armed Conflict kanunay nga nagpasiugda ang pagpailawon sa ngalan sa pagpadagan sa kahapsay kalinaw sa itong nasod sa Pilipinas. Sa diin-diin nga kanan na mga dapit nga din atua ang mga nagpundat sa miaging mga panahon nga mahimo kana nga mahimo kana nga mga komunistang lugar no parang tawag lang CPG. Pero sa unahan labi na karong mga panununa mala sa kana nga ginapanaog nga kana nga gipakanaog sa ato ang executive director, national executive director ang atong undersecretary Mr. Torres Jr. sa pagpadagan aron sa ulugon kini niya mga commander o ang mga lugar nga diin kasakanhi nga nahimo silang mga leader nahimo silang mga country sa kanan ang mga walong grupo kundi karon nagdeklarar sila dito sa Calabarzon nga diin sa Likoy na sa kanan ng mga isudlan nila sa kanhi nga mga walong grupo sumalapas ni Minchir dire ha. Kaning gitawag nila sa APS. Uy, ako man ni kanan ng pinulungan niya. Dili ni kwan ha. Masalay ni dili ni subanin ni dangerous people structure ha. Ay, isa APS ni kanang isa stable internal peace and security. Ang so gay na partner pag binisaya. Kanang stable internal peace and security.
1: Kwan na gid ba? Pirmi na gid nga kalinaw. Permanente na kalinaw. O kwan ang seguridad diya sa atong komunidad.
0: Buot pasabot sa stable sa tupa kanunay, no? Kanunay diha sa kanan ang sulod sa Calabarzon aduna makabaton na gyud og kanan ang kalinaw. Ana gitawag nga peace, no? Duna na pud sila kanan ang seguridad. Ingon ani man ni. Kaning ni dili ni bag-o sa ato dili ni bag-o. Kaning niya kasagaran mao gyud niya atong nasinati sa kanan ang mga lugar nga diin. Tuwa dito na mugad ha. Si Kuan pa si John Alcover pa ha? Ang langgam sa halwang bulawan buot mo lupad sa kahanginan so sabot tuwa dito na mugad ang kanan na mga dati nga mga commander dati nga mga active mga walong grupo kanang gitawag nila NPA pero naigidugang diri ang ato ang kuan kumpleto ni ha, gibutangan yun sa CPP, NPA, NDF, subot pasabot, Communist
1: Party of the Philippines,
0: Party of the Philippines and New People's Army and National Democratic Front. No, dihaan ang mga lugaraha sa Calabarzon. Anang nang itawag nila Habagatang Tagalog. Ha? Habagatang Tagalog, papuha pagkahimo sa kananang bunyag sa ito ang National Task Force, sa ito ang Executive Director. Habagatang Tagalogs, mga turo sa mga rebelde. So kani mo ni ang mga history, mga kasaysayan na di nakabot no, sa National Task Force to in Local Communist Armed Conflict. So sa kasinatian, no, ang kanamanggod nga lugar nga dunay mga armado. No, kanunay nga kananang ginaoperasyonan sa kananang mga tawag kasunaluan. Di yun makabaton o kanang itahod ng sikap. Di po makabaton o peace. Ha? Kaning niyang, kung magod kaning stable internal peace and security. Dili makabaton o peace. Internal pa ka. Ha?
1: Dili yun kayo.
0: Samotang mag-isgot na tag-stable. Gusto na to nga papalambuon. Gusto na to nga palambuon ang atong teritoryo. Kung saan pa ka na paglambo, nga dili man stable ang peace o ang sa rason nga dili na to mapanaog ang ato ang mga kalambuan, like for example, infrastruktura, economic development, putang na to, kanang na ang mga, kanang ato ang mga panginahanglan sa buntag o tuhapon. Ang itawag lang kanang tulo kasuliran no? Sa mga aktibo pang mga kalihukan sa mga pinulungan. Kanang tulo kasuliran, ang itawag nilang pamahaw panihuto panihapon. Next is ang education. Importante yun kayo ng education sa kananang mga community. Ano man, kinanglan ang ato mga kabataan makabalong basa. Pero nila itong basa nga kwa na, pareha atong eskulahan sa una diya sa talaingon. Ha, nga ang ba, bala, ang armas. Ha? Kanang kwa yun, kanang wala gidivert ba? Kanang kwa yun, kanang in the future, nga kanang na makasunod yun siya sa kanang lifetime nga panginabuhi nga hapsay o dunay kalinag. So muna mga higala, no? Ang lugar nga kanang na ang kuan, kanang na ang naa kanunay ang kuan, ang kanang na ang mga diliingon nato, diliingon na lang nato na diliingon nato kay sana sila masuri-suri managit-ngit. Ha? Kanang diliingon nato kanang abat, kanang balbal, mo na iting plakaw niya magabi. Ha? So, ugaan na sila. Oh. Dili yun maghimpos-himpos ang atong pagpadagan sa kanang kalabuan sa atong community. Labi na sulod diha sa ancestral domain. Ha? Kay ako moingon jud ko ninyo nga kasagaran nga kanang na natandog ug ipamugaran sa kanang na mga ha hantod karon. Dili matapos-tapos may gani kay kanang nagkadaka na gini sila declaration. Nagdeklarar na gyud ang habagatang Tagalog ha diha sa Calabarzon. Nga isalikoy na nila ang kanan na mga inunahan ng buha. Ita na si kabalo na sila, naigmata na sila, kadiin makadaot sa ilang mga anak. So, ingon anak, mga igala, ang buot pasabot, aning ni ang, sa walay puas nga paglihok sa National Task Force, ha, kanang itawag na to, in local communist ang conflict, aron makabatuntag kahapsay kalinaw diha sa ato ang teritoryo. Nga kanunay nato pabatunan unta ang kalinaw o mulambo ang teritoryo nga din asa ta dayon naay mga pangutana diha naay mga pangutana diha usahay manggod duna magutay kanan ako unya kami mga pobre anak man daw anak man gunay nang istorya ha kinahanglan man kami pulamboon o kinahanglan man kami tagaan o kanan ang pagtagad utang nato. O na, kinanglan po kita nga nasa gobyerno. Tanahon yun natong maayo, nga kanang nang dunag yun tayo kanang nang ika. Dunag yun tayo kanang nang, dili man na siya madirekta. Dili man siya madirekta nga kanang mamahatog na to ang kanang nang kabulahanan ng kayuhan. Nga to, labi na sa mga liblib ng lugar. Kaya ang problema yun niya sa liblib ng lugar, karsada. Ha? Pinaka major problem yun ang kanang nang karsada. Economic development kanang panginabuhi o ang kanang naang edukasyon. Unay pinaka major nga kanang naang problem sa kabubiran. So, kinahanglan ma-provide na sa kanang naang gobyerno. No, kay usahay kanang mga mulo. Mao nay sakyan sa kanang naang mga walong grupo. Ha? Gamito na siya sa propaganda para sa ilahang kaugalingong interes, dili interes sa gobyerno o dili interes sa katawhan. Mona ang ato ang tinguha sa ato ang kananagwan. So, ang ato ang gobyerno, labi na sa pagdumala ni Executive Director, ang ato ang National Director kasi Ernesto Torres, ang atong Secretary sa National Task Force, ang siya miingon, ha, tanawan ninyo, epektibo ang kalambuan, epektibo ang demokrasya, epektibo ang kalinaw. Yes, tinod ni. Pero kinahanglan nato ni himuon. Ha? Kay dili nato ni apply sa atong kaugalingon. Kaning niya ang gipagawas nga punto sa ato ang kalihim. Matod niya, sumala pa, epektibo ang kalinaw, epektibo ang kalambuan, epektibo ang demokrasya. Ngano man, kay kini manggod usahay, no? Mahinumdum mo kakatong na itabo dito sa kanang naagwan. Tabo dito sa Negros to ba? Itong 50 kabupatay, kulit ka kapin. Ito. Sama yato usamay tawag ato na pati demokrasya?
1: Wala na.
0: Ha?
1: Wala, wala.
0: O disgrasya. Ha? Disgrasya. Mga ingon na na. So natural, epektibo yun ang kalambuan. Epektibo ang kalina, epektibo ang kalalamaw. Ang demokrasya, kung mao siya may motip mo patikbabaw, patas ka na. Muna akong giingon nga, kanang na mga mulo, no? Kanang mga mulo sa kanang atong mga katawhan, labi na sulod sa ancestral domain, nga matagaan na to o kanang ang pagtaga. Aron dili siya mahimong kagaw, no? Ingon na lang na to nagkagaw. Kaya pag masudlan na gani siya dayon o kanang na ang mga impluensya, muna dahil na kanang na ang dahilan, no? Hira pang subano, basta may dukar, di yung papiti. Ano, bilip yun ko yun. Kato mga akong nakapanatagbo ng mga graduate high school, mga yun na humano ka na ng Quito Twin, na naabot dito sa Lakbay, Manila. Yung basta-basta, may mong magiging sila. Kinsa itong nakatabang sa mo, magiging amo dito gini. Sabot pa sabot, kinahanglan yun kayo ka ng guidance. Kay, sa ito pa, kinsa makaon na makadumhang sa ilaha, disgrasya kita. So una diha, labi na si Sultan ng IP. Una diha ang scholarship program. Labi na sa ato ang opisina kay mamagin na may Sultan kanunay ng National Commission on Indigenous People na kanunay scholarship.

0: punta na to atong dasigon ang pangalan nga kananang ang atong gobyerno nagpailawom diha sa tanan sa kamsay kalinaw ug naghatag og dako nga kananang giya dako nga kananang guidance alang sa mga tao nga diin nasukwahi ang naa ang dalan sa niya mga panahon ilahi man ang dalan kahaya ug dalan sa kangitngit kanang dalan sa kangitngit ha mapareato mga aninutsi reato mga liamat
1: alano
0: alano oh lidisma pirabuyag mao gito ang dalan sa kangitngit apan og diri kas dalan sa kahayag gawas don ka og naa kay freedom adin magapangandoy ug bukas ang imong kaugmaon alang sa sulod imong generasyon ona nga to ang kanunay nga tandan mga igala no atong dako nga pagpasalamat sa atoang atoang kaisunan sa ilang deklarasyon kaninya pagkatang Tagalog dito sa Calabarzon pinagis pagkapagsalikway sa mapintas ug armadong pagpisog sa CPPNPDF gikan sa usa ka lugar kadiing kaniadto mao ang pinakadakong puy-anan ug sukaranan sa mga rebelding komunista. Ito na nang kuan nang ang NCR na no Calabarzon mura diha na dapit. Ora mo ingon na. So mga igala ako ngata sa kukoban, nadugang sa dugang ang mga pagpiga, ha? Pagpiga ng mga pamalandunganan diha sa ato ang community kabahin ini niya ang mga pangitabo, no? Ini niya ang gihimong activity dito sa kananang kahabagatang Tagalog sa Calabarzon. No, sa ato ang national task force in local communism conflict. Ato suportahan nindot, ha? Nindot kung kanang kining niya kinahanglan yun na ito ni i-maintain ang panagyusa diya sa pagpagpagtanaw sa kanang tao na ito SIPS dili ni subanin indigenous political structure ha? Ang SIPS is stable internal peace and security muna ang sinagot po sa ito sa SIPS tignan ta ka diya sa ito ang model farm sa kwan sa lungsod sa salog sa barangay
1: Ipilan
0: Purok Uno ha? Sityo paling-paling barangay Ipilan Salog sa Mall ni Norte. SIPS ang atong SIPS diha Subanen Indigenous People Structure. Ining SIPS din atong gisgutan, base niya ma misinterpret ba? Ha? Stable internal peace and security. So ako ya ako ibalik sa kaka sa kuban.
1: So kani partner mo ni ang angayan atong ipa sabot ug ipaabot po nato ipalapnag sa atong mga kaigsoonan. Ilaban na diya sa kabukiran o katong mga lugar nga naapagyod ang presensya sa mga ginatawag ni mo nga sa titawag na ito?
0: CTG.
1: Walong grupo or mga abat.
0: Mga
1: diliingo na ito. Kini nga kuan operasyon sa Calabarzon nga kanhi mo ay kanang gipuyan sa mga walong grupo dapat ni nga sundon sa atong mga komunidad karon nga anaa pa ang presensya sa mga dili maayong tao nga mo naghatag og impluwensya nga walay kalambuan anaa permanente ang kagubot munay angay nato nga tamdan kay na implementar gani nila sa kadako sa ilang lugar unsa pa ka dili sa tuwa kay nangita man ta og kalambuan
0: yes.
1: So kung mangita ta og kalambuan dapat ato pong isalikway ang mga tao nga wala, naghatag kanato og kagubot unahunaon nato permanente nga sila ang mga walong grupo walay gihatag nga kayuhan sa atong komunidad wala na sila gi mayong gihatag
0: so para ang abi ni mo partner kana sila sakyan nila ni bawa sakyan nila no sakyan na yun kana ilahan kana na mga scholarship kana mga nag-sponsor sa ilang mga scholarship no ang kwarta na ikan sa kana na kwarta na magpugikan sa Pilipinas kaso lang managlahi na so pardo na magpun sila kana na mga pamaagi na mga ayaw ko na silang donors ngato sa kana na mga tagawas na so kana kita katuligyo pero kana na ang kwa nila sakyan nila ang kana na mga kana na sa gobyerno like gamito nila ang SWD gamito nila ang kananang uban ng mga ahensya pagkasama sa daan or di naba no? Halimbawa kwarta na diri sa atong nasod sa Pilipinas o niya

0: ang gabi ni kanang gitawag na to kanang ang legal front niyang ang legal front mao man ay kanang na ang tigbit-bit sa kanang na ang kwan kanang na ang sa long term nang legal sa may long term sa binisya
1: balido legal. Balido insakto
0: balido ha mo tigbit-bit sa insakto mamahayag gato sa gobyerno pero connected dito sa kanang mga walhong grupo. So sa may kanang kuan na kanang atoa kanang tinanawan ana obserbasyon ana. Di ba ko gobyerno sa Pilipinas, Pilipino versus Pilipino ang dunay kanang naang proba o kanang naang kuan lang ta kanang naang sa ngalan ani
1: gidula-dulaan.
0: Dilingo gidula-dulaan. Moro ba gilipat-lipat ra. No? Lipat-lipaton ra ta ba. So mo na kuingon si kanan na nga to ang director nga importante ang demokrasya. Pero lagi, kinahanglan nga kanan tunan po na to umayo kay sama aning naitabo nini. Ha, nga ilan ba nang gamiton? Ha, gani, doon ako yung mga amigo nga kanan naingon nga kanan na ako ni graduate ko pinagin ining grupo ha. Pero kaning grupo ha, natingala ko nga dili man pareha sa kanang naang kwantyon sa government ang ilahang kanang naang tratamento. Kami tuluan man may o kanang naang yun ane, pagsupak o unsay mga pwedeng supakon. Ana. So, kato, doktrina na to sa kanang naang mga walong grupo. Ha, di ba? Doktrina na to nila. Oh, unang nangakahuman. Ha, ako di magid ko mo dili ko mo kat kay kami do namang good me kanang gitawag ko sa una nga kanang na benua nak subanan sa misama isog sidita no pa guro karon namati ang ato ang mga kaigsoonan di sa misama isog sidita na binasa ako ang mga katribo dia no dia sa mga sa teritoryo sa kanang nga FDC city man nakalungsod ha namati mo karon dia duna me kanang na ang kwan gyud duna me pundo ka gikan sa kanang nga sa gawas nga dito na mo gikuha ang kanang na ang kibayad na mo sa eskulahan sa mga kabataan no sa kanang naakuan sa IP gani karon nga maestra na gani ang katong gipa eskwela at tu kwarta ha nga ang among partner atong panahon una kanang pipuli condition oh pero katong mga kwarta ha dili to kwarta gikan sa gobyerno sinulisin to namo gikan sa Switzerland oh niya, what is Switzerland? Pero nakatabang siya. Oh, kung ganito unta, kung kaan lang yun unta, no? Di magpareha pa lang yun unta, unahuna sa tao. Pwede yun unta, ingon nga ka nang naang. Ganong kami, gigamit ninyo, ganong kami, di po may kabalong gamit sa inyo. Pero super, nagamit lagi sila. Kaya ang among iskalar, unumang yung kabupo na eligible ato, nga magtutudlo. Di ko kabalo, nakatrabaho na pupunta kanan karon. Pero nakatabang yun. So, muna akong giingon nga gamito nila ang gobyerno pinagi diha sa ilahang kanang nang empowerment. Yan mo lagi na, giingon na ita nga, uy, magilipat-lipat ramantani.
1: Klaro yun.
0: Ha?
1: Klaro yun, galipat-lipat.
0: Oo. Oh. Pero muna, kinanglan ta magbantay. Magbantay yun. Usahay manggod po. Doon na po yung mga panahon po nga kwan. Pero musugutag sa dili. Mula ginaog doon natin mga mulo, no? Sige na nato nang ibalik-balik. Doon natin mga mulo, hinahanglan nato nga kananang ikuha na to, kananang yato na to sa gobyerno. Aron dunggon siya sa gobyerno, na muingontang aktivista. So, ang aktivista, basta dili lang ni mo, ihato dito sa kananang walhong grupo. Lagi problema, ano man, doon natin freedom of expression, doon natin freedom of speech. Ingon ana ang kananang dagan o kalungkaran diha sa ato ang kananang kamot kabahin sa pagtan-aw sa peace development kung kaning sa kananang itawag na to is IPS ha para magmalungtaron magmakanunayon magmalampuson magpabilin ang kalinaw ug ang demokrasya ug ang kalampuan mao ginay atong paningkamot mao pud na ang kanunay nga kananang ipakanaog sa ato ang National Task Force in Local Communities and Conflict Under Secretary National Director Ernesto Torres C. Ernesto C. Torres Jr. Muna'y kanunay na ito ang kananang ginapanay. Balik na ito sa mga kauban, alang sa dugang ang mga impormasyon.
1: So, kana... osbon atong partner nga unta ang mga komunidad nga naapa ang presensya sa mga tao nga naghatag og kagubot. Unta musuon sila sa gideklarar, gihimo sa lugar sa Calabarzon ug uban nga mga lugar nga atong naisugutan ganiha. Nga unta sila mismo ang musalikway, sila ang maghatag og paagi unsaon ang nga mahitabo ang pagsalikway sa mga kanang nga grupo para maabot kanila ang sakto nga panginhabuyan, tingusbawan, edukasyon ug kanang kuan kalambuan, kalinaw sa ilang komunidad. Kana moy gihagit dakong hagit kanato nga unta onay mabuhat ngayon unta pun nga atuang suportaran ang deklarasyon sa uban nga lugar o nga atuang secretary and director si Ernesto Torres Jr. Nga kana nga buhat unay atuang isilsil sa tagsa-tagsa nato kalimpatakan nga unta mao kanay mahimong sumbanan para sa sumusunod nga henerasyon kay kita lumalabay ra man ta ining kalibutan. Mas maayo siguro nga duna tay mabuhat nga maayo para sa atong mga katawhan ug uban pang atong mga sumusunod kaysa magpa buyag ra ta ining kalibutan.
0: Inon na siya partner.
1: Kana mo ato nga ayan nga hinumduman. Ug ayan po nato nga tamdan aron doon na gyoy makabot nga demokrasya o kalambuan. Kay kung wala ang kalinaw sa atong lugar, wala gyoy moabot nga kalambuan. Kay ang atong mga negosyante, ang atong wala mga kontraktor nga musulod tungod kay payuan man nila og taxes, mga revolutionary taxes. So unsaon pag abot sa kalambuan, sumuatras na ang mga kontraktor. Ang muhatag og doon na mga donasyon nga para makatabang sa panginabuhian sa itong komunidad. Kung naapa ka na sila, wala gay mo hatag. Kay imbis nga sa inyo hatanan padulong ang katong nga mga sakto nga budget, dili naman tumain sakto kay pangayuan nila o revolutionary tax. Kay inumdo mo sa mga miyagi nga naitabok magin ka na diri sa Zamboanga del Sur. Kwan, wala main sakto pag-abot dahil muyaw-yaw rabalay ng uban dahil mao na po na sakyan nila unya ang gahimo aron dili masakto ang pag-abot sa budget sila rapod. So kana mo dapat nato nga kwan sundon ug angay natong suportaran ang ilang pamaagi partner.
0: Mo na tinod. So mo na suportahan na to ang deklarasyon sa kahabagatang Tagalog dito sa Calabarzon, no? Sumala pa kini nga kalampusan gisahulog na to ang mga barangay nga nagpabiling ligon bisan pa sa mga pagpanghadlok. Gisahulog na to ang mga pamilya nga nanalipod sa ilang mga anak gikan sa pagpangrecruit o mipili sa paglaom imbis na magdumot. Gisahulog usab nato ang kanhing mga rebelde nga midawat sa pagpasiguli o pagpakita nga ang kalinaw kahus kanunay nga mao'y posible. Gisahulog usab sa National Task Force in Local Communities and Conflict ng mga lokal nga mga leader nga nagdala sa serbisyo sa kagamhanan ngadto sa mga komunidad nga dugay nang gipasagdan tungod sa panagbangi ingon man ang mga magtutudlo, mga pangulo sa rebelyon, mga kauban gikan sa sibil sa katilingban, mga tigpasiugda sa kalinaw, sundalo, pulis ug mga alagad sa publiko nga migugol sa daghang tuig aron mapanalipdan ang mga komunidad ug mapalambo ang kalampuan. Mo ni ang ato ang support ngadto sa kanang activity dito sa kanang Calabarzon sa habagatang Tagalog. Atong mapasalamatog na po sa atong National Task Force o sa atong mga taga-gobyerno, ikan sa kapulisan, sundalo, o uban pang mga civil society. decision nga diin mi partisipar, no? May nakiglan nakig uban sa kananahong kaliukan aron ni pagdeklara ang sa kabagatan Tagalog sa pagsalikway sa maong dili makatarunganon nga pagpahinta ang sulod sa atong tuyo niya sa mga so, mga ikala, muna nga ito ang awareness development karuntuhon, no? Porta mo ato sa kananang ato ang gana ito gamay panahon ining isyo dire sa kananang sa GBS bahin ani niyang sudako kaning niyang ancestral domain, no? Ato ang kanang napagpag dasig, no, sa ato ang mga viewers nga ato ning kanang i-share o ato pun ning ipakuyana, no, ato sa community aron ang uban makapamalandong na pinasa ato mga kaigsoonan diha sa lugar sa teritoryo sa GBS. Shout out ni Braulio and Limon, no? Mayong uto diha Timuay. I hope nga managsubaybay kakaroon sa atong tulumanon o sa tanda na itong mga tribal leaders. Iri sa Sambuang Kapeninsula, ako mag-inaut ka ninyo nga diin mag-usap, mag-whatsapp ka, mag-comment mo sa ito ang Facebook Live. Ako tribo sa atong tulumanon din, is Radio Bagting, Baganyan, Broadcasting Corporation, Baganyan City. Muna, no, ang ito ang tunay na ito ni kananang pagawas, aron mag-inabangay ta, nagis pagtanaw sa kalabuan sa ito. So, mga ikala, direta sa kaning niya kuan, no, tagaan sa nato ni kana na pagtagad kini niya ang kabahin sa kana na ang GBS, no, so kaning niya, no, ato ang kana na i-shout out ang ato ang buhatan sa National Commission of Indigenous People na dinasa ato ang regional director ato ni Ryan, no, sa ato ang NCP Region 9, no? Sa ato ang mga empleyado sa NCP, no, labi na diya sa Liloy, no, nila ani Butian, no, nila provincial officer diha sa Norte si Justino Bagsikan ang ato ang provincial officer sa National Commission of Indigenous People si Butian diha sa Liloy. So ingon ani, no, doon na magoy kanang naakuan kikandak sa kuan si silato sa kanang territory. Nagkandak sila o kananaang FBI, no, tali sa kananaang dakon, no, sudako mo siguro to, hindi ko masipiyat, ha. So kaning niya, na medyo dunad kwan eh, kananaang na-alarm ang kananaang mga tribal leaders, no, diya sa kananaang sa GBS. Supposed to be atong pasalamatan ang kananaang mga tribal council, kaya dunad sila ikaw yung kananaang ginayang. So far, siguro, kato, istorya po man to, pero akong tanaw na naman sila ibasa, wala nga to, kato na lang yung pagpapatod sa mga ahensya. Kaya, kini mag-isgot ta aning niya, kabahin sa pagsulod sa kanan na mga private agency o mga agency sulod sa ancestral domain. O dili ba ning anak ka sa yun? No? So far, si Walter, gika na sa NJP, nganipon si Kuan, si hindi na to na konsultahon, kanipot si Timoy Roland Sumugi, no, kananang Timoy diyan sa Bakalan, ito municipal na ba-chiptin sa IPIL, kaya sila nagkakika na sa NCP, kabalo na sila. Dahil kita po, doon na po tayo mga kasinatian niya na. Ang ako ang raman nga kananang ginatandaw diha, ako ang kanang partner, kanabang ganong karon pa, ikandak ang FBI, nga mag-ikatulon na sila, mag-extend. Magpakuha na po sila. Kanang naang
1: gaya na po ng extension.
0: Oh, magpa-extend na po sila. Ha? Sa ito pa, ikatulon na. Katong pirmiro nga kanang naang ilahang kanang naang pagmugna diha. Sa ilahang kanang naang kwan, ilang pagpalam, ingon nilang kalambuhan. Okay lang to. Kaya wak mampun ba isguti ang since time immemorial o ang katong native title. Pero sa diri na sa ikaduha, nga misulod na siya sa kanang naang isgutanan sa April. Dili gyud mahimo nga dili sundo na ang proseso. Kapila na sila maghampis diya. Itagaan bagod, ibahinan bagod ang kanang naang IP. Wala man. Wala gyud mabahini. Muna karon magbantay ta kamo nga mga tribal leaders, mga official diya sa tribo, diya sa lungsod sa sa GPS. Ha? Lungsod sa Gutalak, Baligya, Anong Siokol. Please wake up. Ha? Kay pasin o niya, matakwahaw na lang, matingala na lang, tamugawas ng sipi, huwag mo'y kalibutan. I hope nga kining niya, maproseso ni Ugmayo, ha? Nga patas ang kanang na maong pagpadagan sa maong programa. Kay makaluluoy, ha? Makaluluoy. Muna akong giingon. Karon pa ni Gawas, nga kapila na no, paimulo sila diha, sulod sa Ancestral Domain. Huwag yun sila, huwag kay madungog. Asa man napit ang subalo, gitagaan o kanang na ang pabor. Nga unta naman tayo kanang na ang balaod, doon naman tayo proseso. Gani, karon gausab na lang ng EPIC. Ha? I don't know kung sa uban nga kanang na ang mga region kung nasunod na. Apa dire sa kanang na ako, dire napit sa kanang na ato ang teritoryo. Ako wag yung kinadungog dire nga kanang na ang gawas lang sa kanang na ang ilahang kuan, ilahang bangat gukom lusinyo man dadya sa lungsod sa bayo kanang ilang mining dia. Kanang giproseso kita. Pero kanang dia sa kanang na sa Gutala kabahin anang na ako at kabahin anang na ang sedakon o kanang na Sister Dominia atot karon. O karon nagmugna na po sila o kanang na ako at nag-FBI sila. Abot usa na po yung lungtaran na na. Dili ba pa isgutan ka na ang sipi? Ha? Isgutan ang isyuan sa sipi? Yung sa man ato na pagbalansi, nawa pa gani, makakanda kong EPIC? Isgutan na ang kanang isyuan sa certificate of precondition? So I hope ka na masabta ni o madung ka sa ato ang mga kaisunan, no, nga mga tribo o atong buhatan sa NJP aron ma-analyze ninyo o mapamarandungan ninyo ni mabalansi na to o maayo nga ang tao inaot unta nga pag-abot sa una dili ning ing anak kasayon, ha, nga ang atong tribo mahikawan siya ang kagulingong katuod. Ako sa observation sa bagay karon na kuan naman to katong firmero nila ang kanang katiguman sumala pa sa ato ang interview dito uno nga naka-appeal dito sa kanang ilang consultation sumala pa ginag nagbalibad gyud si nagbalibad sila mura akong giingon dili man dili ang IP dili man siya kanang pro anti-development, dili po siya pro-development. Pero kinahanglan niya ang pagpalambok. So, ingon na na siya pa niya. Taga, sa may mga idea niya. Kasi nakakaiduga nga ka na mga pagpasabot na.
1: Mao po na yung kanon partner nga, unta. Sa minatarong o magkaangayon nga paamaagi, kay kana naamang gina sa pagkuhan ng pagmina, unta, buhato nila sa sakto kung unsay para sa tribo. Unsay angay nga himuon, unsay mga development nga ilang gipasalig o unsay mga kuan nila para makuan na siya mapadayon. Unta kana nga mga panginhanglan nun, ilha kanang i-comply ilang buhaton dili lang sa papel. Kung dili kanang sa tinuod yun, kay para po ang mga tao nga naadya sa palibot, dili na mo kwan, dili na mo angal, kay basin unya sa kapana sa sunod nga henerasyon mao na hinungdan nga mobalik na po ang mga walong grupo, kay sakyan na po na sa mga walong grupo unya ang mga tao nga naadya sa palibot mao nay pinakalisod nga imbis kay naanay na ning kamot nga mga ahensya para sa kalinaw tungod diha nga dili na pud matarong o pag dumala tali sa kana nga kompanya o sa tribo basin kana mo hinungdan na pud nga magkaguliyang. So kana lang ang mga panghinaot unta pud ang mga kanang tribal leaders na to di adapita magmata na mo kung unsay kamatuoran. Yes. Kala na partner.
0: Dili na ko na kanang na dia dili na mina. Ako na siya katunang kanang na ang IPMA, no? Ang mga tourist management ang dili. Una i-renew nila. Mag-renew ang sudako. Mo na pagpaklaro, ha, bro. Wala na tayong panahon mga igala ang ato ang oras din ya bisan ko na gyud magkita-kita ta sa sunod ubi ko sa mantak na ubi gayon. Ako magpasalamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo. No, dinhi sa ato ang tulumanon. Diri sa Radyo Bangting, Baganyan Broadcasting Corporation, Baganyan City. Nagalamat din yung pagpaminaw sa Buangka Peninsula.
1: Daghang salamat, mga kaigsoonan.

0: пустака.
1: Nung una kitang makita.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, 2:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to another exciting and luck-filled edition of the PCSO Lottery Draw this happy Sunday, June 21, 2026. Ngayong araw, binibigyan pugay natin ang lahat ng mga ama, tatay, itay, papa, daddy, at lahat ng mga nagsisilbing haligi ng kani-kanilang tahanan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sakripisyo at suporta sa inyong pamilya na may patuloy kayong pagkalooban ng magandang kalusugan at maraming biyaya. At ngayong Father's Day celebration, ang wish namin dito sa PCSO ay sana marami pang tatay ang manalo sa ating draws ngayong araw. Kaya naman, Lotto Barkada, game na ba kayo for our 5 PM draw? Tawagin ang buong Lotto Barkada, i-ready na ang Lotto tickets at sabay-sabay nating i-manifest ang swerte ng numbers ninyo para sa 2D Lotto and 3D Lotto games. At dahil alam naming excited na kayong manalo, hindi na namin patatagalin pa. Roll call na tayo ng Lotto Barkada dito sa PCSO Draw Court. Welcome po sa ating Lotto Draw Panel Judges from the gaming public. Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. ISO certified po ang ating lottery draws, kaya makasisiguro kayong pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Ang highlights na paghahanda para sa live lotto draw, panoorin po natin.
1: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Two at three numbers nyo na kaya ang hahakot ng panalo. Pilipinas, tara na! Let's play Lotto!

labay. No, bito makuan mo rang makuan ato ba? Kay laliman ka bisan gani ang mga gagmeng bata nga kanang gikan pastian i-appeal gig labay dito sa basura. No, murag na culture sa Pilipino no nga kanang gitawag og true away culture. Bisa ng batang gamay, appeal og labay dito sa basura. So, mo na mga kigsunan nga kita usab mga kabus maoy unang mapiktuhan nini. Mo na misuwat si Papa Francisco nining Laudato Si aron sa pagpahinumdum nato no nga dili di tiaw ang pagpasagad og pag abuso sa paggamit nato sa kinaiyahan. Kay wa magyud nato malantaw ni ang kining epekto dinhi mga kigsunan no, labi na sa ato ang umaabot sab nga sunod nga henerasyon no, dako kayo ni epekto mo nang mga kabus unang mapiktuhan, mutaas ang presyo labi na diha sa pamalitunon tungod manguna sa kakulang na sa supply labi na sa kadagatan. Wa na kay isda kayo, di mutaas ang presyo nya ang mapiktuhan ba ang mga kining mga kwartahan dili ang mga kabus may unang mapiktuhan tungod kay ang nagagulo ang kinaiyahan no, susama sa nga nagagulo ang katawhan sa Dios. Kay ang katawhan sa Dios sagad ana mao man ang mga kabus mga kaigsoonan nya anhita sa naguna nga tema gikan sa Laudato Si kining Laudato Si number 49 diha sa number 49 nga gitawag ang pag-agulo sa yuta ug sa mga kabus no. Si Papa Francisco nagpahinumdum kanato nga ang pagkadaot sa ekolohiya nakapikto sa mga kabus nga labing grabe. Kung tanaw na to ang kining matang sa pagbag-us klima karon, unya ang kining pollution no, pagpuril sa kalasangan no. Masinati na to nga lahi na ang kining temperatura. Kay mutaas naman ang iyang kainit sa ginitawag og global warming mga kaigsoonan, taas mutaas og kalit ang heat index nya. Grabe sab kayo ang mukalit lag ulan mga kaigsoonan unya. Mao ni siya ang resulta sa pasagad nato no, pagkadaot sa yuta, pagkadaot sa kabuhatan, daot usab ang mga kabus, daot usab ang katawhan, daot usab kita no, apiktuhan usab kita mga kaigsoonan. Munang do natoy suwat si Papa Francisco, miingon si Papa Francisco nga matod pa niya sa iyang kuan kining pamalandong, miingon si Papa Francisco nga we must care for the nature so that nature may care for us no. Atong atimanon, atong panalipdan, atong palambuon, atong bantayan, atong amumahon ang kinaiyahan aron ang kinaiyahan muatiman kanato. So mo na igingon ni Papa Francisco sa iyahang suwat mga kaigsoonan. Unya mao na nga grabe ang kuano klima, pagbagos klima, pollution, pagpuris kalasangan. Unya ikaduha ni kining Laudato Si numero 138 no. Diha sa Laudato Si 138 nagkanayon nagitawag ni siya og iuluhan ni siya og kining integral nga ekolohiya mga kaigsoonan no, environmental, economic and social ecology. Ang tanan kuno matud pa dinhi ang tanan nagdugtong social kalikupan og ekonomikanhong mga sistema nagsalig sa usag-usa. Kung atong basahon ang balaang kasulatan diha sa Kolosas kapitulo 1 nga tudling 16 ngadto na sa 17 mga kaigsoonan matod pa dinhi kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit og ania sa yuta makita og dili makita mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari og mga tanan og ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya og alang kaniya diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang og diha kaniya ang tanan naghugpong. So dunay kalambigitan ang matag usa kanato no, ang matag usa kanato no.
Munang si San Pablo usab mi suwat

0: 2 Korinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Sa pag-inom sa tubig, ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapatas o babag na nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw, kumusta o maayong gabi ka ninyong tanan? Welcome sa atong programang Dapigs Kamatuuran. Ngayon yung mabati, matag-adlaw ang Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 na sa gabi eh. Ngayon yung mabati, diri lamang sa nag-unang Sibyaan. Alalain kundili ang Radyo Bagting. Madungog kita ninyo bisan pa sa DXC 106.3 Bill FM. O sa gyapon walay hunong atong pagsaymulkas mga suking tigpaminaw. Sa gyapon saymulkas kita bisan pa sa DXBZEM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. So maayong gabi eh, bisan pa sa tanan atong mga suking tigpaminaw no? Bisan pa sa mga bukid-bukid nga dapit. Maayong gabi kaninyong tanan. Bisan pa sa mga kabaybayunang dapit. Atong mga higalang mga mangingisda o mga mag-uuma na kanunay nga nag-subaybay bisan pa sa atong programa. Na walay hunong nga pagsubaybay. Maayong gabi kaninyong tanan mga kahigalaan. Bisan pa sa atong mga hinigugmang mga driver no? Nga nag-tikaw-tikaw nini atong kadalanan karon. Sa gyapon magpahinom dumi sa mga driver no? Pag hinay-hinay in taon mo. Gabi day bro, Vince, dunay tawagon talang og gamay ang disgrasya ridol sa among balay ba? At bang sa gihimo na tong gamay ang tindahan ba? Kami nang higda nami o niya natingala may mga suking tigpaminaw. Yani sa barangay Mabuhay tabi na nahitabo. Nya kay naman to area nga wa man tumhoro tong balas dito bro, bro Vince. Mga graba ba? Yang istorya sa nahitung nahitabuan gud mismo. Kuan oh nai iro nga nilabang ba siguro den yang gilikayan. Pero dili kalimbon nga nakainom sab siya gamay. Pero dili ko siya total gyud nga kanawa pay buot ba. Or kanang bisag di na kaya mo drive kaya pag mo drive. Pag usani paglikay niya sa iro. Na ato siya sa Dublin dayon pagka abanti siya sa Dublin paglikay niya sa iro. Nakita am sab niya ang sakyanan sa atong igsuon. So mao to nga nahadlok siya mga suking tigpamino nga maligsa niya ang sakyanan. Yang gipul og brake no hasta ang handbrake mao toy na hitabo gyud nga naguna siya sa iyang motor. Nabusa amo ang pahimang no sa mga driver. Amping gyud intawon hinay-hinay gyud. Ang ato ang kinabuhi may lagi untang ingon na mga pangus-pangus lang layuban diha nga nakabsag kinabuhi layuban buhi man tuod mga suking tigpaminaw pero wanay kamot wanay tiil na kung di ta ganan nga kinabuhi magamping yod ya may nga mahitabag ingon ana wanay kamot wanay tiil ya sa naapay kamot ng tiil di pod magamit sa Ginoo ingon ana busa magamping yod. Kumusta na lang, bisan pa sa iglesia nga amung gikana, no? Mayang gabi kayo yung tanan diya mga igsuon. Mga igsuon na nato diya sa tabi na. Labi na sa ako ang pamilya diha. Ako ang kauban usab, sa ako ang pares usab. Ni Sister Jayjay Tamayo. Kagas family. Labi na ni Bro Dan. Kagas, bro, mayang gabi eh. Kauban usab sa imo ang asawa, Sister Kisil Ann Kagas.
1: Sa London.
0: Wala pa ka balik murag sa akong nabawaan mga July pizzados pa. Dena may akong nabawaan nga murag ugma matud sag Cebu. Na siguro i-process nga mga papilis no. Hinungdan maoy mga kinahanglan sa ilang biyahe ba. Paingon sa gawas nasod. Kamay gabi bro Dan. Manuel sa imong pagbiyahe paingon sa Cebu. Akong mapapa Daniel Kagas diya sa Tabina, Mama Carmen Kagas. Bisan pa usab sa tanang mga taga Tabina, bro Vince, ako lang ihatag nimo ang panahon karon. Sa pagtimbaya sa ato mga magulang, ako lang balikan ning taga barangay Mabuhay no. kanunay nga nagasubaybay, no? Wala na ito ni Matimbaya pila ka si Biansab na ito. Kulboy Daguman, huwag ni Ate Edita Daguman. Bisan pa ni Eusebio Saligan, mga Saligan family. Ni Vincent Daguman, Renilin Cafe, no? Ni Ate Paz Balod, ni Uncle Nicanor Balod, ni Sir Cyril Balod ya sa Marangay Mabuhay. Didi Ingalia, Milit Ingalia, Elizabeth Dison, Isabilo Dison, Rosinita Magdadaro. Ang gabi kanyong tanan diya mga ikso. Huwag siyempre nagpatimbaya o sa bro Vince ang kuhan. Taga Cebu, no? Taga Cebu. Akong basahon lang ni. Dili sa taga Cebu lang Brad Milchor Tubal. Nagchat na ko si Brad Don Roman. Bro, murag. Rin Don Roman yung ngalan ni mo ha. Dato, kay kag ngalan ba? Ha? Lorito Biton?
1: Lorito Biton.
0: Ikaw ha?
1: Anak siya na umi, maang.
0: Ni Brad Milchor Tubal, Brad Porping Tubal, Bro Brad Lorito Biton, Sister Gina Mimaa, Sister Mercy Isik. Ikaw sa kaning Brad Ruring Isik Dris Kalawit. Bro Rolando Sobrio, Sister Niji Kalido, Sister Kate Lantaka, may mga gabi iksoan. Brad Aaron Lantaka. Uy, Aaron. Ministro ng Muisis ni. Sister Mira Albarico, Sister Rosalyn Tubal, Sister Maricel Caliso, Ana Rin. Ni Sister Ana Rin, may apelido Brad. Ani Brad Ana Rin. Brad Peter Abiso, Brad Joel Abiso, Brad Janyan Unito, Sister Jillian, Sister Dina Tangaro, Sister Edin Tangaro. O sige pun dia sa Osminya. Nilang Brad Ruel Sinina. O sa mga Sinina family dia sa Osminya, maing gabi. San pa nilang Brad Takyo diha. Maing gabi Brad Takyo, no? Kata ng mga igsoon dia sa Osminya na nagapaminaw, maing gabi. San pa dia sa Marapong, maura ni ang pangalan. O ako nakalista ato ang ubang mga distrito. Sige lang, o ato ng kanito mga kapangayara po ta. O mga pangalan sa mga igsoon. Ni Brad Noel Perez, diri ni sa Marapong Province. Marisa Perez, Michelle Perez, Fernando Lumuntod. Ramonita Lumuntod, ikaw sa kanin Brad Ruel Lumuntod. Brad Ruel, diha sa Cavite, no? Ikaw sa kanin mo ni mga Lumuntod pamilya diri sa atong mga igsoon sa Marapong Sirius Minya. Ni Ramanita Lumuntod, Marifi Lumuntod, Christine Mi Lumuntod, Princess Diane Lumuntod, John Mark Cabillo, Jacqueline Sumambot, Princess Diane Lumuntod, Grilly Sumambot, Ashley Sumambot. Mayong gabi na lang, sa tanan na lang ang mga kaigsunan, bro. Bro Vince, ako hatag ni mo ang iksong tabi na.
2: Amin. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi kanaton tanan, labihan na gyud sa tanan naka-tune in karon. Ining Radyo Bagting, no? Madungog kita diya sa Bill FM o sa AM usab. No, salamat sa Ginoo. Nga bisan pa ining kagabion, dili kita makalimot bisan pa naa diya sa mga kabukiran, Darir Mike. Kay sagad sa kabukiran, no? Nga way laing nilang madungog kundi li radyo ilhang paminawon. Kay hinay magsignal. Pero alang po sa mga mananagat po, wag ila ay pungilinga inig kagabi eh, no? Radyo rege hapon. Salamat sa Ginoo. Pero din hita sa syudad, nagka bisan unsa nga malingaw sa mga tao tungod kay syudad man. Pero alang sa mga kabukiran o kadagatan, ang radyo, kanunay gina sila. Salamat sa Ginoo nga bisan pa niini mayong gabi eh kaninyong tanan. No? Dugang pag timbaya bisan pa diha sa among kagikanan nga lokalidad lang namo sa pagtuo diha sa tabina ang brother Fortunato Bantay diha sa baya-baya ilang brother Luloy Bantay Ricardo Cabornay diha sa kapisan usab no Ismael Monterula ilang brother Ezekiel Senior Mamintas og mga karator family ng Efren o iyang asawa nga si Sister Jeannie og diha usab sa tultulan brother Mike kulang diha duha ka buok si brother Marshall Maata og si brother Pedro Culiamar no diha sa New York kita usab si lang brother Tata Anggot og si lang brother Kadong Anggot no og diha usab sa poblasyon no nga igsuon diha sila Dinggal no amahan ni brother Rafi Dinggal diha si Luloy Dinggal og mga kagas pamilya si lang brother Cornelio mga batan-on yo Babira og silang Ryan Kagas. Paminahan usab diha karon. Nagpaminaw diha sa Purok tandukan poblasyon tabina no balita kapuyan pa Alisbo kung amahan si Roger pa Alisbo no daigong kay Ginoo bisan pa sa silingan natong lokalidad diha sa Kitogo nagsubaybay kanunay mga kaigsuunan nato silang brother Silso Barbon silang brother Jusil Banwag silang brother Elicio Palacio para iso no og silang brother Bidal Arino no diha sa poblasyon Pitogo silang sister Nina Kobol no silang Dudong Kobol sister Jenny Poligratis o Dudong Poligratis sa limataling usab brother Mike no dito ta atong Birnes no nagmalampuson yun itong pag-iusa sa duha na to kaigsoon no GR Sumingit uban sa hinigugma nga si Marites Sumingit na gyud dili na Villahermosa no nasa pawan ang apelyido og atong mga magulang diha silang brother Titing Salusod no silang brother Tata Balasi silang Gary Aranjuez silang brother Turning Villahermosa kaigong king Ginoo sa San Pablo brother Mike kaigso na to diha mga Medico family no silang brother Himias silang Joel Himias Medico og silang brother Benido Valconcha brother Linoy Linoy di Masuhid o si Brother Juanito Maitom no? Brother Frankie Sabayton itong isa apelyido itong elder nila diha wala salamat sa Ginoo mayang gabi eh bisan pa din is pagadian silang Brother Jumar Tikson no? Brother Peping Marte at Tata Arcelia o si Brother Dudo Sanchez Brother Mike akong ibalik diha kanimo
0: Romer
1: Amen. Dalay ko ng Ginoo mga igsoon, maayong gabi sa tanan. Dugang usab nga bang pangumusta. Bisan pa diha sa Lapuyan unang una Brad Michael, kay akong asawa na bilin na bato kag kanina. Pauban sa Panaw, mabalaka to kon maayo ba ka atong pag-abot o pagikan. Salamat sa Ginoo nga maayo ra ang ato ang pag-adto sa bayog. Atas bayog, resulit sa purok ono. Kaya atong may bungtod ba. Hay ko nun. Maayo ra usab ang atong pag-abot. Sa mga igsoon, salamat sa Ginoo mga igsoon. Basta dugan lang pangumusta diha. Bisan pa sa kung ugangan diha mga igsoon o mga igsoon po diha sa Ginoo. Nilang Brad Jonas Rania, nilang Brother Dennis Olino, o sa mga Simoyan family o sa nilang GC Duron diha sa Sayog. Lapuyan mga igsoon og bisan pa diyas tigwa mga Antigal family og sa tanang mga igsoon og sa diha dapit sa Tininghalang Lapuyan mga igsoon og bisan pa sa barangay sa Lamuyan kumusta nilang Sister Virgie Kabat diha ang anak karon na adri kauban nato Brad Michael pagkaay dugay pud nga mi dawat sa Ginoo dami sa nete na pud sa mga bulaton sa Ginoo salamat sa Ginoo mga igsoon og dugang mga pangumusta bisan diha sa San Pablo mga igsoon, so kung pamilya diha, mga tarong pamilya diha sa barangay Pungapong mga kaigsoonan. O wisan pa usab diha sa Bayog, ang mga igsoon na to diha nga dito tagikan, dining adlawa dito tagikan, wisan pa diha sa Purok, Ono, Datagan mga igsoon, nilang Sister Analisa Tana diha, dayon nilang Sister Annabelle sa plido ang igsoon na Sister Anabel man sa bagong kasinati diha Sister Jubilin Sampay niya pa Brad Michael ang iyahang bana daw mauli ay itong dos Manila inig uli ato madawat daw sa Ginoo mo'y ingon
0: amen
1: unang salamat po sa Ginoo o sa tanan na lang mga igsoon dili na namo matinagsa no diha po sa Luzon diha akong manghod Elicio Tarok Junior sa Batangas. Kumusta mong tanan diha mga igsoon sa Sambuanga City akong uyuan diha Ramil Nano o kauban ni Sister Joby Nano nga pagpong nakadangat sa pagtuo mga igsoon. O sa tanan na lang mga sa mga batan-on karon nga naa diha sa Sambuanga City nilang Brother Ribin Antigal.
0: Ano
1: sa Sambuanga kay kanila laging nanimpalad po. Pero salamat sumala sa balita. Antigong naman.
2: Amen.
1: Sa Bongga, munang kumustalo mo diha mga igsoong batan-on Brother Raymond Antigal o si Brother Alvin Antigal kaunta nga, kanon na yung maningom diha samtang katrabaho gamiton ang rest day nga mudool gins panahiusa kauban sa mga igsoong diha sa Bongga City sa kaniyong tanan, kumusta na lang o ni Brad Pilmore diha Brad Dindin o Brad Pilipi kumusta mong tanan diha mga igsoon amen
0: bisan pa usab dia sa Sambuanga del Norte, ang bradiri palangan dia sa Labason, uban sa mga Exxon usab dia, Brad Ignacio, palangan. Usab di sampa dia sa titay, no? Dia sa langgan Brad Igia. Oh, dia sa Sambuanga Sibugay, Brad Josilito Igia. Ang mga Exxon na to dia sa Sibugay, bisan pa sa Sambuanga del Norte, di na to may isa-isa lang yun. Sa kadaghan nila. Sa Gyapon, kinayon po sa nga lagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia Stabina, akong kauban.
2: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesia Stabina.
1: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Bro, Mer, sa dilipata mo at sa unahan, akong ihatag na usab nimo ang mga kagayunan.
1: Amen. Lord Jesus, Ginoo, ikaw gid among daigon sa kanunay. Salamat sa imong kaayo. Ikaw naghatag og dugang panahon og higayon alang namo bisan pa niining maong programa dari sa istasyon sa Radyo Bagting Ginoong Jesus. Salamat kanunay kang naghatag og higayon aron ang imong pulong mahimong ma-broadcast usab bisan pa sa kahanginan ug bisan pa sa social media og Ginoong Jesus. Sa kanang Ginoo among isalig tugyan diha kanimo samtang maga-program kami ikaw usab magadihog alang namo. Sa mga pulong angay namong isulti nga haom sa panginahanglan sa mga naminaw og Ginoo. Labi na gyud sa mga dili pa mga Kristohanon og Ginoong Jesus. Uban ang imong dugo mo magahinlo alang namo og Ginoong Jesus. Magaputli sa amo ang kinasaruan nga bahin. Aron sa tuyo nga sa amo usab pagsulti ang imuhang mga pagdihog dili makulangan, dili maulang o Ginoong Jesus. Sa daigon ka namo sa tanang panahon sa imuhang pag-amping, mga pag-atiman, mga pagsangkap sa tanang mga butang ang mga kinanlan Ginoo. Naglaom ining kagabion, imong pakig-uban usab, mo'y mag-sangkap sa tanang among mga kinanlan nga isulti o Ginoong Jesus. Musa kining tanan Ginoo, among isaling, di akanimo Ginoong Jesus.
0: Amen. So mga suking tigpaminaw, sa Gyapon, nabati pangutanang tubagon Robins nga mga ulahi. Kato ang pagbag-o murag isa sa mga pagtagad. O pumatumaw man kat old murag napabatay old nga aron matagad na to kay aron ang mga nangutana. Murag na oh, murag naman tay na winding ato.
1: Katong ni apas karon bro old to.
3: Old to.
1: Old to ang pangutana. Lugay tong
3: katong
1: old to.
0: Katong sa kasal. Sige basa daw tong sa kasal bi.
2: Atong igsoon, igsoon ba ni? Oh, LC Gionson Alba. Nangutana siya. Ato pa maning agi pangutana niya. Wala na itong atagag pagtagad, bro Mike. Bradmer. Pero karon matagaan na nito pagtagad.
1: Amen.
2: Ang paglukat sa lisensya sa pagpangasal, dapig pa ba na sa kamotoran? Unsa may paagi sa paglukat sa lisensya? Doon na ba'y na-registered nga charge? Di ba hinuunik-unik sa reliyon? Hangyo siya nga, please, tubagan ninyo. Salamat sa Ginoo.
1: Tubagon. May tungod anang gitawag nga lisensya sa pagpangasal, no? Ang authorized nga mukasal base sa konstitusyon, base sa balaod, ang kiniramang yung naasa pag-guberno, mayor, or huwis, mora magina sila'y dunay authorized. Pero tungod kay bisan sa mga sikta sa reliyon karon, mulukat raman na sila og license. Kanang license nga ilang lukaton, pamatuod na nga gitagaan sila og authority to solemnize marriage. So kita naatay na kuan anak Brad Michael, naatay na kitan nga form anak. Kaning license sa pagpangasal, ang pangutana dito, dapig pa ba sa kamatuoran?
2: May then, pangutana.
1: Ikaduha, wala may connection sa relihiyon. Ang paglukat base sa akwang nasayran ani mga igsoon sa format format anang paglukat og license to solemnize marriage mga igsoon.
2: Munay paagi.
1: Munay paagi. Kani kwan man siya. Naay ibutang nito nga certificate of registration of authority to solemnize marriage. Kung ikaw mulukat, panalitan ako mulukat ko, state diri ang imong ngalan. This is to certify that blank, imong ngalan, panalit ako ngalan. Dayon, isulti po diri ang imong posisyon. Unsa ka sa inyuhang
2: sabay inyong barangay ba?
3: Ay, posisyon.
1: Apo ibutang diha sa ubos nga panalit ano, certificate of registration of authority to solemnize marriage. This is to certify that panalit ako, Elmer Taro. Ibutang ko na ako ang katungdanan unsa ko sa ato ang grupo sa atong pundok.
2: Sa pundok,
1: Ibutang niya. Ang ibutang niya, ibutang mong ginagribe rin.
2: Rin.
1: So, kana lang na, orang mabikil na ta. Na yun, or di ba, ya, parang yun di kayo ma, dili kayo bitaw makaingon ta nga murang ma, makuan kay sa kalibutan, madugtong sa reliyon, butang-butangan lang ito ng elder minister.
2: Elder, ah.
1: Elder minister. Ay. Dayon, opda, unsa bang pagtulun-ana, blank niya. Then, sa ubos ba, ibutan na incorporated. So, kana lang daan, bikil na.
2: Bikil na.
1: Kay incorporated may ibutang niya.
2: Mm.
1: Dayon, gibutang dire, assign at PDA Christian Church, anak siya, dayon, lugar, province sa Mugan del Sur, has this day been entered in the register of solemnizing officers under under registry number. O na po eh, butangan po ka diha o number sa imong pagparistro. Dayon, money, usan tuiga, kana siya, dayon, upon the recommendation of the founder. Sa ito pa, iniglukat ni mong license ito, i-recommend ka o founder sa relihiyon. Naman rin o. Upon the recommendation of founder, blank, kung singalans founder sa relihiyon, and is hereby granted authority. So, kitagaan ka o agi-recommend ka primero sa founder sa maong relihiyon, dayon, yatagan ka o giingon rin nga hereby granted authority to solemnize marriage first one to article something anak sa family code of the Philippines. Dayon, administrative order, muna siya, effective January. Kanusa siya mahimong effective, kanusa po siya mahimong dilit na effective ang license para mag-renew na po ka. Unless otherwise, revoke for cause. So, the territorial jurisdiction, na po sila yung territorial jurisdiction. But pasamot, ang dapit mga naka, o aharas sila kutob mga san. For the purpose of solemnizing marriage, covers entire Philippines. O, ibutang diha. So, kanilang daan, mga Ikson, ang bikil yun diha, mga Ikson, namang yun siya bikil, Brad, kanang Vincent. Kaya ang imulang daang ngalan dari, i-certify ka, nga mauna, ikaw si Elmer Tarok, panaglit ako yung makuha, unsa yung mga posisyon sa yung grupo.
2: Nanay posisyon.
1: Nanay kayo posisyon dito. Dayon, pag-abot dari, imutang na rin mo diha, ang imuhang gibarungan nga incorporated na.
2: Incorporated, bikil yun.
1: Incorporated, dayon. Kinahanglan, doon na kay recommendation sa founder sa relihiyon. Kay ang tugutan magod sa pagkuhag license mga isaon katog yung narehistro sa Security and Exchange Commission. Unya kay ang Kristohanon dili man pwedeng imong iparehistro sa Security and Exchange Commission kay ang kanang Kristohanon ang lawas sa Ginoo dili man na iya sa kalibutan. Iya man na sa Ginoo. So ang pangutana diha dapig pumas ka matuoran. Ang tubag nato diha nga tingali, dapig lang yung sa kamatuoran, pero na, ang kamatuoran, marang na kuha na. Dili na siya pure, absolute yung kamatuoran. Kaya nga naman, nahugawan naman ta kay, nahimo naman ta ang konektado sa reliyon, kay nahimo naman ka na, i-recommend mga founder, maduol mga founder sa reliyon dali. Klaro kayo dali mga eksono, nga upon the recommendation of founder. Panalit, si Brad Michael, founder ni sa unsang iglesia, unsang reliyon na. So, maduol ko niya. Kaya siya may makarecommend ako para tagaan kong license. So, mahimong mapasilong ko o founder sa reliyon. So, mahimong tang na ay connection sa reliyon. So, mauna mga Ikson, na kanang pagpanguhag, lisensyas, pagpangasal, kaniyan to, sa mga magulang at sa pagto, sa wala pa sila yung kasayuran, kalabutan ane, doon ay mga namuha, nagay po yung pangasal, pero wala na sila mo rin yung kay i-state mang yun darigod nga i-recommend ka o founder sa reliyon, Brad Michael.
0: Mura nga so, mag-under anak atong kuhaan, yung ikuhaan.
1: Oh, mahimo na yun ang under ka sa reliyon. Masa na kay connection sa sikta sa reliyon. Kanya kita, pwede na itong makapanaway na rin sikta sa reliyon. Kana dili yun, lawas sa Ginoo kay i-organize na nagtaw. Dili na iya sa Diyos. Yung silong na noon tayo ito. Busa, kining paglukat o lisensya sa pagpangasal, sa kalibutan, sa reliyon, okay na nila. Pero alang nato nga mga Kristohanon nga nagbarog kita sa lunsayng kamatuoran diha sa Ginoo, diha sa Biblia, ang ato ang katungod, dili na ta makuha og lisensya, license pagpangasal. Kaya kanang makuha kag lisensya sa pagpangasal, atagan ka ang authorities to solemnize marriage. Unya, kita karon nakabalo naman ta, kinsay authorized gud nga makasal. Kanang sa mayor or judge. Kana man sila authorized. Ang giingon sa Roma, magpasakop man ta. Kagamhanan. Masang atong kakuhan, muduol ta nila. Kung natin ipagkasal, muduol ta nila. Kaya atong ipagkasal, sa judge ba or sa mayor ba, kana ara. Dili na ta kay kita kay mga sal. Okay, o kita yung mga sal, God, ma-involve naman God ang ato abang baruganan diha mga Ikson kay mahimo naman tang under sa relihiyon ana kay kinahanglan man i-recommend ka sa founder sa relihiyon. Ay sa katagaan o katungod sa pagpangasal, ikuan pagkadaghan pang proseso ana mga igsoon. Pero ang giingon niya, kadapig puputas kamatuoran, ang kamatuoran, ato anang gitamunan ang kamatuoran. Kay nahimo naman tang ambience kalibutan ana. Kay i-recommend man kaniha og founder, klaro man yung kanyang format. Nagtuo ko kanyang format na mga igsoon, wala pag kanyang mausap, maurog niya po niya hantod karon. O, giingon niya rin mga igsoon, usbon ako. A certificate of registration of authority to solemnize marriage. So certificate siya nga dunatay na rehistro ka nga hatagan kag katungod sa pagpangasal, solemnize marriage. Naibutang man niya, this is to certify that panalit ako, ngalan, posisyon nimo. Unsa imong posisyon? Nakita sa Kristohano na abaday dai posisyon, wala man. Day ngalan sa relihiyon. Naibutang na incorporated. So dili na siya iya sa Dios. Dayon ibutang dire atong pasahon ha, assign at asa dapat ta ma-assign. Dayon has this day been entered to register of solemnizing officers under wala siya under sa unsa ka number sa registry number upon the recommendation of founder. So i-recommend yung ka sa founder sa relihiyon.
0: Amura nakaanag. Nay founder din mura kag gi point, appoint no? Mura gi appoint ba?
1: I-recommend ka sa founder sa relihiyon. So, ang bot pasabot nga mahimo kang under sa relihiyon.
0: Ang pasilong.
1: Oh, pasilong ka niya para makakuha jud kag license pagpangasal. Whereas kana dili na siya mahiangay sa mga nag-alagad sa Ginoo. Pero kung doon na gyud makuha, di ba ta magbuot? Kailangan man ang katungod. Ilahan ang katungod, pero kon mangita ta og lunsay gyud nga pag-alagad, clear atong konsensya sa mga kaigsoonan, so dili kita makuha ana kay nahibalo naman ta sa kamatuoran. Kaning atong gipangita karon kani maning pag-alagad ba nga dili ba ka matuto sa imong konsensya. Kay kani mo kung sa tinuod lang kani yung mga san ka makasapi mo gyud pagad niya god. Kasapi mo kana mo ginay sapi diha unya.
2: Muhatag mo gina.
1: Oh, muhatag mo gina ang kanang gikasal tagtungod, muhatag mo gina siya. So makasapi mo kadiha. Mo nang uban daghan kay mi lukat karon Brad Michael. Sa relihiyon daghan kay mi lukat anak kay pila ra man ang pagkasal, dali ra man kay nang pagkasal. Importante na kay license.
0: Naki-license.
1: Oh, makasapi ka kay dali ra man kay nang pagpangasal. Pero kitang nag-alagad sa Ginoo, dili pod mahiangay alang nato tungod kay kita magud atong jumpingan kani bang kamatuoran dayon kining kabalaan sa Ginoo. Then ikaduha, ang konsensya pod sa mga kaigsoonan ato pangampingan. Dili siya mahaangay nga mukuha ka dito nya madugtong mangu ka sa relihiyon ana. Koneksyon na ka sa relihiyon. Mo nay giingon ba sa, ni Santiago nga ang pagpagkilay sa kalibutan kaaway sa Dios. Mahimo na hinon tang kaaway sa Ginoo. Pero kun dunay mukuha gyud sister kanang nang utana. Dili ta magbuot man ana, kailangan man ang katungod. Ilahan ang katungod. Pero dili gid siya mahiangay kay mahimo naman hinon tang under sa relihiyon. Kay sumala sa format sa atong gibasa nga mahimo man kang mailalom sa sikta sa relihiyon, kay i-recommend man kang founder sa relihiyon. So dili na siya mahiangay. Pero lagi po yung makuha, di po ta magbuot nila, kailangan mo ng katungod. Pero mao lagi, ang atong pag-alagad, mabulingan na. Dili na mahimong pure gyud nga nagdapig na sa kamatuoran. Wala itong tubag, Brad. Vincent.
0: Murat ito tubag, ter, sa pangutana ni mo. Ang nangutana di ay Sister L.C. Gionson Alba. So, murat ito tubag, ter, sa imuang kuan, pangutana. So, maprosod ta, bro, mer, atong tapiko na to sa miaging Domingo, asamang tarapit ni Hunong ato.
1: Amen. Dito ta nakahunong, Brad Michael, atong Sudus Pedro Vita 4 de City. Nga ang usang kata, bisan ang matarong nga tao. Matarong sa ilang huna-huna, matarong sa ilang pagtuo. Namun ko yung mga matarong, Brad Michael, nga ilang huna-huna, matarong naman ko, ay na kung walihin ninyo, kato na mga dautan walihin. Ano ba? Kaya wala naman ko na kinanglag kaluwasan, kay kining ako ang mga mayong nabuhat, manghatag kong mga, unsa ihatag niya sa mga silingan nga naginahanglan. Dili na ko kinanglang walihan pa, kay maayo kong pagkatao, maayon kong pagkatao. Ano ba? Di man tanang unong ato, yung atong ipasabot nga, bisan pag ang taong matarong, ang daotan, luwason magyapon. Ang taong matarong, luwason gyapon. Kaya ang kaluwasan, alang mas tanan.
2: Amen.
1: Oh, wala nga.
0: So ito pa, kung nag-ila siyang matarong, Nah, wala aplis keluasan kay kung mag-isip dan nga matarong ay nako nyo gwalihi. Tawag ko talaga pagkapinan na ito ay nagbautis mo hi. Wala na klainan sa ginpablo sa Roma. Sa di pa kamo dugtong Bromer. Sa Roma 5-6, ito daw nang balikan kami bro Vince kay nahimuot lang ko ba ng terminal Bromer nga ay na may gwalihi kay tarong naman may kayo. Wala man pun migiyatakan nga mga tao diha. Oh, wala man pun migi. Pero na iuban, natarong rabi na kay mga tawhanon nga mga, naman ko, inig ko alka bro, like for example bro, Mer, na iusay, kini mo iskwila kag pagkapulis, makatarong po, no? Oh, kaya naman mga rules and regulation, ang sayang ay bahaton. Pero ang pagkamatarong ni mo lagi, niligikan sa Ginoo. Ato nang masahong.
2: Samtang mga maluya pa kita, sa gitagal nga panahon, si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Diyos nun.
0: Sa umanar mga suking tigpaminaw, ang Diyos na pagkamatay man alang sa dili Diyos nun, unya, doon na may mga tao dahang di mo dapat pulong, pero ang tinood, di lang biya, gutugan ng minaw, ay namigwalihi kay tarong naman mi.
1: Yes.
0: Kaya siya kabalong ang tarong tao, maminaw na upulong. Kaya ang tinood nga tao sa Diyos mga suking tigpaminaw, maminaw na sa pulong sa Ginoo. Maminaw na sa pulong sa Diyos. Ngayon bitaw si Juan nga, ang maminaw sa pulong sa Diyos, akong tao, pero di maminaw, adili na akong tao. Nagpabili na sa iyang mga pulong ang tinod niya mga tinunan. Juan Kapitulo 8:31.
2: Amen.
0: Juan Ebanghelyo.
2: Juan
0: 8:31. Kung ako masayo.
2: 31. Unya si Jesus miingon sa mga Hudyo. Nga misalig kaniya, kung pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinunan.
0: Na. Kung mapabilin sa pulong, kanang pagpabilin sa pulong, di ka ganan na minog pulong ana. Ako bisan pag nakadangat ko mga suwing tigpaminaw no, lain pa ato. Bisan pag nituon ako sa Ginoo, pag sultian ko ni magpulong sa Ginoo, bro Vince, mudawat Ginoo ko. Kao ba na bro Vince og magkasinabot ang duha, magkuyog jud ta. Og ita karon og natarong na ko daan. Di man ka pwede mahimong tarong nga suking tigpaminaw. Tawhanon ra kanang pagkamatrong gikan sa atong Ginoo. Nan karon atong tawgon ta lang og nahimo kang tarong. Di day ka maminaw sa pulong bro Mer nga.
1: Yes.
0: Ang nakapatarong nimo ang Ginoo man, ang Dios pulong man, Juan 1:1. Sa sinugdan mo nang pulong ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong nan karon ko ang Dios mo ang pulong ay imong gituuhan natarong ka na di mas mulabi pag paminog pulong na karon kay miingon mag ay nami gwalihi asangit na daan kay tarong naman mi uy wa ka balong ang mga tarong tao maminaw ang pulong na na mali siya masangit ta sa ginung Pablo ang Ginoo na pagkamatay alang sa mga Dios nun unya ikaw magpaga Dios nun ka ikaduha pa kanang giingon sa unang Juan province unang Juan 1:8. Kaobra man na bro, meron na may ugay sala, bro.
1: Tinon.
0: Oh, ang atong Ginoo bro, mer ni anhis kalibutan nagpakamatay tungod sa sala.
1: Yes.
0: Sala yan pakamatay, ayo man kagway sala tarawa. 1:8 unang Juan.
2: Kun kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapay salaag sa atong kagalingon. Ug wala kanato ang kamatuoran.
0: Na? Kung ingon daw tag way sala mga suking tigpaminaw, wala na to ang iyang kamatuoran, wala na to ang iyang pulong. Ngano man, ang Dios sa pakamatay gud. Tungod kay mga tao bro, mer nakasala.
1: Tinon.
0: Unya may kag walay sala, awa kay abot pa pagkamatay. Kanang giingon ni Apostol Pedro ani Apostol Pedro nga kinini ang gianhin sa atong Ginoo mga kasalanan. So wala kay apil. Kung muklim ka nga kanana ang unsa ni? Tarong na ka. Katong ipahambit ni Bro Mer kagani ay nami gwalihi. Iya tong gihimo Bro Mer pero ang tinud di ay ganan mo minog pulong to. Oh, tanawa. Proverbio 21 versikulo 2.
1: Maragana yun, no? Oh. Na siya maminaw ba? Oh. Katarungan na lang.
0: Oh, katarungan na. Ay, namig ko, ano eh. Karang walihi kayo. Tarong naman, gulmi. Oh, pero ang tinaw. Ito ka naminaw pulong di ay. Oh, anak, ang tinaw nga na bago or natarong pinagis pulong. Maganda naminaw pulong, ay.
2: Proverbio 21:22.
0: Dos lang. Uno daw. Uno tama sa dos.
2: 21:1.
0: Oh.
2: Ang kasing-kasing sa hari.
0: Ano? Dos. Kana.
2: Dos. Ang tatag sa kadalan sa usa ka tawo. Matarong sa iyang kaugalingong mga mata. Apan si Jehova magatimbang sa mga kasing-kasing.
0: Nay mga tao nga atarong na para nila. Kani lang ipangbuhat.
1: Oh.
0: Oh, kanang maingon sila ay nami kulihi kay tarong naman migod. Oh. Kung tarong na ka nganu dai magaganan mi nagpulong. Sa Ginoo. Nga wa may lain makapamatarong diha, ang pulong man ang makapabag-o pulong. Usa ang pulong diha.
1: Mao nang mingon si Pedro Robert Michael sa unang Pedro 4:18 nga kun lisod manggaling
0: maluwas
1: ang taong matarong. Natwa ang kanang tao nga nagunahon nga matarong sila lisod gyud ang maluwas.
0: Yes.
1: Kinahanglan kun sila katarungan na sila'y ikapasige garbo nga buhat.
2: Tinuod.
1: Katong daotan kay daotan mong ito, di, inigwali ato managmit mo to gyud nito.
0: Oo.
1: Iwan man siya lain, nautan ko siya. Pero matarong.
4: Mutandi pa na sa silingan nga buutan. Pag matarong pa kuha ng samong silingan nga na ay katungdanan sa ilahang simbahan.
1: Moingon pa. Moingon, magkano na yun, Brad Vincent. Nga,
0: may pa ko na way simba-simba.
1: Akuha mo ko yung simba-simba, pero daghan ko kita ba?

0: Lagyan.
1: Pagkasala nila ato mga suking tigpamina, wa di tarong. Kanang giisip na itong mga taong tarong, bisan pagalig manggihatagon ka, o ang imong pagpanghatag, imurang ka o galingon nga, like for example, mga suking tigpamina, kanang itong muhatag ta, tong kay Bromir gitagaan po ta.
0: Mm.
1: Kanang mga pagkamatarong ba nga, nihatag ka, Province, kay gitagaan mo buka. Balos-balos ba? Pero sa gingon sa Ginoo nga, kung ang inyong pagkamatarong, di ganin mo labaw sa mga saserdote, mga parisyo, di yun mo mahimo akong tinunan. Kaya mga parisyo, mga suking tigpaminaw, mga parisyo, basigo mo kailan na pare na ha? Kung tanaw niyo sa gawas, buutan yung kayo. Grabe yun na sila, pero gibulgar na sa atong Ginoong Hesus. Gisanglitan na sila pantheon sa Mateo Kapitulo 23, pantheon ba? Hamis kais gawas, pinaputi yun. Tiles pang uban, pero ang sulod, bukog di ay.
0: Tinon.
1: Naingon anak, kana atong pagkamatarong nga tawhanon, dili yun na magpulos ato bangan sa Ginoo. Kay ang rason nga nung napakataw ang atong Ginoo, sala mo yung gikuha diha.
0: Yes.
1: Kanya mo yung kagway sala, imong ipagkabakakon ang atong Ginoo. Gomer?
0: Kanang ato ang huna-huna nga tarong ta ato bangan sa Ginoo, ato na lang yun ang huna-huna. Pero kay kanin magong kaluwasan mga igsoon, kaning pagpagkamatay sa Ginoo dito sa cross, wa man to'y exemption.
1: Wala to.
0: Wa man to'y ingon, wala otan ra ako ang luwason. O dili itong mga tarong-tarong po niya. Ang tanan yun, bisan pag kaya labi na katong naas mga relihiyon, mga sikta sa relihiyon, claim magito sila nga matarong po sila. Pero ang kaluwasan mga igsoon o magkaigalaan, alang ginis tanan. Katong gauna-huna nga, insakto na sila, matarong na sila, daghan man taka-encounter na Brother Michael, nga, mingon nga, ah, kami, mga kuwa naman eh. Mga maayon naman may buhat, katulang sila dito may walihi, maana man sila. Pero sa tinuod lang, ang mga tao nga gauna-huna sa ilang kaugalingon nga matarong sila, sila ilaharam na huna-huna. Kung ang Biblia atong basahon, wala gay tarong, wala bisan usa. Katong sa Roma 3:10, dayon sa Isaias, Brad Vincent. Sa Isaias 4:6, natantanaon.
2: Isaias.
0: Nga ang tao, bisan sa iyang huna-huna, matarong siya, sa tawhanong sukdanan na siya. Pero ang arikas Ginoo, dili gina matarong para niya.
2: Amen. Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa ka nga mahugaw.
0: Dayon.
2: Ug ang tanan namo nga pagkamatarong
0: kana
2: ingon sa usa ka sapot nga nahugawan.
0: Usa ang tanan nilang pagkamatarong ingon nga sapot nga nahugawan. Dayon.
2: Ug kaming tanan mga laya ingon sa usa ka dahon.
0: Dayon.
2: Ug ang amo mga kasalanan sama sa hangin nagapalid kanamo.
0: O kana usa gipasabot diha nga ingon ang Isaias, kay kami nga tanan nga himo nga ingon sa usa nga mahugaw nga tanan namo nga pagkamatarong, panapos sila pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan. Atong i-refer og basa ani gipadayag version kay mas yano man ni masabtan. 64:6 gingon diri mga igsoon, sama kami sa taong sad-an og ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugaw pahiran. So kini dieng mga matarong pinuhatan sa panahon nga wala pa ta sa Ginoo, katong giisip na to nga husto ta, matarong ta kay maayo atong mga buhat, sama ra na ito, Brother Michael, sa hugawng pahiran. Ngayon rin, hugawng pahiran. Hugaw ba? Ingon lamang sa hugawng pahiran. Pahiran ba na to? Nato ang atong pagkamatarong kanayan to, ato na itong pahiran ba? Murang bitaw, maayo mo kong tao, pero kung hindi po ko ayohon, hindi na po maayo.
1: Kung pahangyo una siya, Bro Mir, nga tarong yod, panalitan lang, baka kang kasulatan?
0: Yes.
1: Kaya niyong lang kasulatan nga walay taong matarong, wala bisan usa. Old and new yun na siya.
0: Mm.
1: Pero huwag na yung ingon nga tarong na ka, basta wapakay kay Kristo, apo na siya gitawag yun na ito, Bro Mir, nga limitado. Pag wapakay Kristo, di dyan ka pwede terminuhag tarong diha. Pero na kay Kristo, tagong talag, katong ingon Pedro, Bro Mir, nga kung gusto magay maluwas ng naa, kaya naman ito'y Kristo. Bot ipasabot, walay taong nga terminohan ni Murdihag na tarong ato bang sa Diyos kung di makalodawat o Kristo.
0: Tinawala.
1: Walay tarong diha.
0: Musa ka nang tanan nila nga huna-huna nga matarong sila sa tawhanon na nakasuktanan.
1: Tawhanon na suktanan.
0: Pero sa diha sa ato bangan sa Ginoo, ang ato ang matarong aminuhatan kina ato dili makatagbaw sa pagbati sa Ginoo mga igsoon. Maunang ang Micah City 4, atong pasahon, Brad Michael, Brad Vincent, tanawagon. Micah City 4. Kanang kaila nga sila mo'y labing maayong matarong pa sila. Dina sila kinahanag kaluwasan kay naghanas lag na himo. Itong tanawon ang Biblia.
2: Micah City 4.
0: Amen.
2: Ang tao nga labing maayo kanila.
0: Tanawa. Ang tao nga labing maayo kanila.
2: Sama sa sampinit.
0: Sama ra sampinit.

0: Tinitna itong mga sa Ginoo na yon.
1: Ang labing matarong kanila.
0: Ang labing matarong kanila.
1: Dautan pa kay sa kural nga tunukon.
0: Kana. Musa ang kanang sa kalibutan, Brad Michael, ang kanang giila nilang labing maayo kay maoy tarong. Ingon ang Biblia, ang tao nga labing maayo kanila, samar na sa pinit. Ang sampinit, kung dahon ra imong haploy-haploy yun, hindi ka matunok. Pero hawiri ng iyahang sanga, punuan, di ba matunok nyo ka, kinamay tunok. Muna nga, kanang pagkamaayohon sa mga tao kalibutan nang walay Kristo, walay kinabuhi sa Ginoo, ayaw kumpensa ana, kaya na anay tunok na.
2: Sakto dyan na po, Mirkay, kung tanaw ni mo ang sengalan anang tunok kon nga sagbot sa inyo sa amo sa norte, gito nga isang hibi-hibi. Kana bang, kung di pa ni mo siya mahikap, kuan, lag, marag anak kay ba? Pero matanog na ni mo, kulo ba? Sengalan na sa inyo sa...
0: Hibi-hibi ang panas sa mga.
2: Hibi-hibi, no? Kana isang litanan sa imo ang gi-explain.
0: Yes.
2: Kana bitong inihikapon ni mo mo ana siya ay tan-aw ni mo sa gawas ay pagka mapaubsanon pud ini niya tarong kay ba hikap pa kanang giingon ni mo
0: busa kanang aw oh, sahay gani na mga tao sa kalibutan, Brad Michael, ila pa gani kung naay posisyon sa kalibutan ay ila pa gani nang hatagag award ingnon dayon nga most outstanding ano ba or amahan ba ka pag ilan nila pertig yung butan na pero wa sila kabalo nga loyo behind the scene. Sa lain pagkasulti, behind the scene, kuwan dahi kaayo, lala dahi kaayo. Nga naman, giingon dia, ang tao nga labing maayo kanila, sama sa pinit. Pusa ato mga sa Ginoo, sa pag-unsa na kamaayo, unsa kamaayo nato sa ato ang mga gibuhat, pero ato mga sa Ginoo sa pinit, ragyapon. Magkadaot, ragyapon, mo ginang, giingon dia ba nga, mga tao sa kalibutan ka nun, sagan, may ingon na sila nga, ako maayo kay ikong tao. Nagan ko na tabangan, pero ako pibinuangan, ah. Ano na yun?
1: Otro po.
0: Mugawas na yung pagkasampinit. Musa ka nang pagka maingon ta nga katong wala pag yun binawat sa kinabuhi sa Ginoo magsalig sa ilang pagkamaayong tao adili na ta maka salig anak kaya nasayad na sa kamatuunan bikla na gamay di ba mumusila di ba pagpabarangay na mauna, inana ng tao nga labing maayo ba kanang matarong bitaw
2: tanaw ni mong tarong
0: tarong
2: then gawas pa bro Mir kanang pag ang kuna nila bro Mir ba kanang bitong kanang bag itong balik-balik ni mga ako ma ay mga ikong tao na amin natabangan. Kana lang pang sulti ang mga suhintig paminaw, sayop yun na siya.
0: Yes.
2: Kanang pag-angko ni mo, tanaw, itong itandi ng termino ni Manimo Brumir, mga imibuhian nga, ni-angkon ka, nga na kinatabangan. Kini ako ang ihatag nga birth, dili lang ko atong nag-ampo siya nga, ako Ginoo, naghatag ko ika. Pagkita daw ito, Brumir, kayo na ako yung verse ikuan. Niingon na ito dito nga, ako naghatag ako ika follow. Yes. Ngayon, alas tres, nag-ampo ko. Kanang maniningil sa buhis, oh.
0: Religyoso to.
2: Oh, religyoso to. Akong ihatag nga birth, lahi lang. Kanang pag-angko na to mga suking tigpaminaw nga unsa ni moingon ta nga kita moy nakahatag og adto kas kasulatan dili gyud magsilbi kanang magpasigarbo kasi engko galing nga muklim ka tanaw atong isiparit unsay pamaagi sa espirituhanon mga suking tigpaminaw kung naa kay trabaho diya sa Ginoo ang ma-identify ana dili ikaw mismo ang mga igsuon pagtuo unang Timoteo 4 bersikulo 14 ug 15 tanaw lahi moy makamatikod ana.
1: Unang Timoteo 4
2: bersikulo 14.
1: 14. Ayaw pasagdi ang hiyas.
2: Ang hiyas na paghatag.
1: Nga anaa kanimo. Nga gikahatag kanimo pinaagi sa gipamulong. Nga propesiya. Inubanan sa pagpandong kanimo sa mga kamot sa mga ansiyano. Ati mana ang maong katungdanan. Ug usaha niini ang imong panghunahuna. Aron ang imong paguswag makita sa tanan.
2: Ang maka-identify anak mga suking tigpaminaw ang mga igsoon sa pagtuo. Sa mga kasulabi ang imong kaayo, ayo ipanghinambog nga ikaw mo'y nakahimuan eh. Dili na siya pwede. Dili na pwede nga magtuboy ka kay wala. Kung maghisgot na kay kristuhanong pag-alagad o Diyos noon nga pag-alagad, dili, kanang imong paghatag, pagkaluoy diha, dili na imong kaluoy kay ang tao ay kaluoy. Ang tao wala'y tarong maayo nga tawhanong kaayo, wala yan muna. Rejectable na paghisgot o Panginoo. Kanang makahimo kag kaayo, dili na ikaw. Mo'y naghimo anak kundili ang atong Ginoo. Kanang giingon Brother Ben sa Kapitulo 2, versikulo 13 sa Pilipos. 2:13 Pilipos. Tanawa.
1: Pilipos
2: 2, versikulo 13.
1: 2:13 nagingon. Kay diha sa sulod ninyo.
2: Diha sa sulod ninyo.
1: Ang Diyos mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha. Hug pagpaningkamot. Alang sa iyang kaugalingong kahimuot.
2: Kanang maghatag ka, magtotoo ka, unya mo hatag ka, dili man guna ikaw. Ang Dios mo inilihok ana sa imong sulod nga taga ina. dili ka mo nang dili pwede biblical teaching, dili pwede nga paghatag nimo ana. Mo biya nang gidili na province nang palitan mo hatag ko nimo. Mo pwede ko nimo tagai biya po guha kay nihatag biya ko nimo. Gidili na siya kay nganuman kanang paghatag lang nimo mismo dili na ikaw mo naghatag ana. Ang Ginoo na kanang hiyas, nakita ko tag hiyas ganiha. Unyang buday mo identify ana mga suking tigpaminaw no? Kanang mga kadaghanan labi na sulod sa church mga igsoon pagtuo, maunay mo identify. Og na ano po ta sa Proverbio province katong padayga ang laing tao.
0: Yes.
2: 20 city?
0: 20 city.
3: 20 city.
2: Versikulo?
0: Uno.
2: Uno.
3: Ayaw.
2: Ah, dos.
1: Dos. Padayga ang laing tao. Mm-hmm. Mahitungong kanimo. Og dili ang imong kaugalingong nga baba.
2: Amen.
1: Ang usa ka dumuloong og dili ang imong kaugalingong mga ngabel.
2: Na kanang dumuloong karon bro, mer, tawgon taman lang na bro, mer, og maghihatagon ka. Unya ang dumuloong dili man tagadya sa inyo ah. Moingon siguro sa ubang tao nga na ato ni tabang nako sa una kato si Brad Maoni. Katong tawhan na to, wala ko yamo ani Maoni mo ato ni hatag. Oh, normal na. Kay na appreciate nila bro Benz ang imong kaayo. Pero ikaw mo moingon nga ako naghalad bi ako ikanapulo. Ako nang hatag bi ako. Oh, imo jo ipasigarbo nga ingon na kadili na mao last nga bersikulo ra madugtungan ni bro Mer. 2 Corinto kapitulo 10 bersikulo 18. Ang gidayeg sa Ginoo mo importante dili tong tawo nga nagadayeg siya ang kaugalingon.
3: 2 Corinto 10:18.
1: Nagingon. Palandunga.
2: 2 Corinto 10:18.
1: Okay.
2: 2 Corinto kapitulo 10 bersikulo 18.
1: Kay ang tawo nga nagadayeg sa iyang kaugalingon. Dili man mao ang pagkaymutan, kundi dili Hinuon ang tawo nga ginadayeg sa Ginoo.
2: Na ang tao nga nagadayeg siya ang kaugalingon, dili na mo'y kagaymutan. Kundi li ang tao nga gidayeg sa Dios.
0: Yes.
2: Na diha ratataman. Buhat ag maayo, buhat yun. Walay pag-ingon nga ako, mauni akong trabaho. Bro, meron dugang eh.
0: Tinood na. Ang mudayeg na to, dili kay kita. Kanang nakabuhat ta og maayo ba ka nga maayo para sa atong na buhatan sa ingon.
2: Maayo para ni mo dagway bro, pero sa uban ka to.
0: Dili ta mo ingon nga ako maayo kay kung
2: tao. Sa uban maote.
0: Mao na gingos proverbio 22 nga maay paday ka kanimo ang ubang tao. Usag din nga ang uban may musulti. Dili ka kita may mingon nga mayon bi kay kung tao. Ana ba no? Mao na nga ang maayo ang matarong
2: atubang sa Dios.
0: Natong nabuhat sa wala patanahi mong magtuo. Kwan gina siya. Dili gina moy pinakamayo ato mga si Ginoo. Kay bunga man sa tuang tawhanon ng kamayo. Niya ang kaning kaayo nga atong gisgutan karon, dili man ni kaayo sa tao kun dili kanimang iyagit sa Ginoo. Busa kining mga tao nga nag-isip sa ilang kaugalingong matarong, mga igsoon, luwason gid gihapon sila sa Ginoo. Pero kay maglisod lang ba kay
2: mag, Ginoo di kasulod.
0: Magsalig man sila. Kay naa man sila yung mga maayo pong nabuhat.
2: Paubos man gud ang Ginoo, brother.
0: Nigaw na huna man sila nga pinaagi atong matarong nilang nabuhat.
2: Sakto na sila.
0: Murag wa na sila magkinahanglan og ulihan pa.
2: Kana
0: magkinahanglan sultihan pag kaluwasan kay ilahang ang ilahang silbi murag paglaon nila kato ng mga maayong nabuhat.
2: Buti pa sabot bro Mer sa imong explanation close.
0: Yes.
2: Sirado siya sa Panginoo.
0: Oh. Katong gingon ni Michael katong ganina katong ang gikahimutan sa Ginoo katong noong makasala. Atong pasahon mga igsoon. Oh, bisan pa ang taong katong taong daotan luwason sa Ginoo. Ang tao pong gawnahuna nga matarong isakto na siya luwasonon pa pud gyapon na. Bisan pa katong tao nga naa sa relihiyon, relihiyoso kay pangunahon na ba? Luwasonon pag yapo na siya. Di ayaw pagsalig nga kaingon ka nga kada Domingo mo simba ko, sa simbahan. Pasigunahon na niya, wala na siya, di na siya kinahalag kaluwasan. Sa Biblia, itong pasan, itong kiingon ni Robert Michael, ang sambi nga ay mahitungod sa parisyo o sa maningil sa buhis.
2: Masa ito, Romer?
0: O kiingon na rin. O kaya usap gisugilon, ilargo na to, dihay unuha ka tao nga mitungas nga to sa templo, aros pag-ampo ang usa parisyo ug ang usa maningil sa buhis. Ug ang parisyo mibarog ug ngadto sa iyang kaugalingon nag-ampo siya nga ingon niini. O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tao nga mga tikasan. Hiwi mga mananapaw ug ako dili usab sama na ining maningil sa buhis.
2: Da.
0: So siya ang kaugalingon ana siya ay kana bang iya nang gi differentiate ang kaugalingon. Nga murag lahi siya sa uban. Palayon Brad Vincent sa 12.
3: Sa Lucas.
0: Lucas
1: 18:12 nagingon, nagapuasa ako, makaduha sa usa ka semana, Ug naghatag ako sa ikapulo sa akong tanang panangitaan.
0: Di, religyoso. Sige katog simbahan, sige hatag ikapulo, sige ampo, pero nanaway sa uban. Dayon.
1: Apan ang maniningil sa buhis nga nagtindog nga nagpalayo,
0: oh?
1: Wala gani mupayahat sa iyang mga mata. Ngadto sa kitas-an, hinunoa nagpanampok siya sa iyang dughan ug nagkanayon.
0: Kana.
1: O Dios, kaluy ako nga makasala.
0: Manayon?
1: Sultihan ko kamo nga sa iyang balay mipauli kining tawhana nga mao hinuoy gipakamatarong ug dili kadtong usa. Kaya ang matag-usa nga magapaytaas sa iyang kaugalingon, iga paubos. Apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon, iga paytaas.
0: Busa, kanang magsalig sa iyang mga nabuhat.
2: Inusulan na ng lower?
0: Oo, nagsalig sa iyang nabuhat. Manlisod din ako ng maluwas.
2: Okay, ang sirado naman to. Ang Diyos paubos man.
0: Oh yes, tinawon. May panahon makasala. Kung ila ba nga nakasala. Katong maniningil sa buhis, manaw na ikikimutan kay ligilay ganun siya mo. Nigay siya muyahat, mokpok siya ang dughan kay kasala gud siya. Oh, dako pa siguro itong corruption sa ka.
2: Sakto man ang ginoon mo, Bro Umir, sa di pa kamo continue, kana na ang dilitan ng asimbahan na ito makadaghanan ron. Ah, nakasimba lang. Idaw na rin itong mga wag magsimba.
0: Tinawad na.
2: Idaw na. Dili na pwede kay, imo lang makita na, Bro Umir, katong naghalad ba? Dito makita sa ilang halad, sakto na sa Ginoo. Namay ni halad nga sobra-sobra na lang, kato. Yes. Dili nga mo ito Diyos nung napagi. Kato, walaon man to siya.
0: Musa atong gipasabot Brad Michael kay nag-isgot magutaan ng kaning paghinulsol. Ato man ang naisgotan tong miagi. Ato lang gipasabot bitaw mga igsoon ato ang nang clarify nga ang kanang taong nautan makasala nagkinahanglan og kaluwasan.
2: Kana
0: bisan pa katong tawo nga matarong siyang kaguling hunahuna daghan siyang maing nabuhat daghan ang tabangan. Kinahanglan gyud pa siyang kaluwasan. Ikatulo katong tawo gunahuna nga siya relihiyoso. Nagunahuna nga Dios no na siya kay matag Domingo, magluhod gyud gigan sa ilang putahan sa simbahan. Paing ngadto sa altar. O grabe gyud ka devoted sa ilang relihiyon, nagkinahanglan gyud pa nagkaluwasan. Daghan kay sa Biblia atong mabasihan. Bisan gyud kato si Cornelio.
2: Cornelio kana brother.
0: Si Cornelio usa ka example sa usa ka tawo mga igsoon nga
2: what this.
0: Relihiyoso ka siya. Relihiyoso ka si Cornelio. Atong pasahon mga igsoon ha.
2: Dili ito si Cornelio Babiera ha, dias sabi na.
0: Ayaw sa aton ning gipasabot kay magisgot man ta ani og kaluwasan gud. Kaluwasan. Mao na nga atong gipasabot nga ang katong mga taong dautan kinahanglan kaluwasan makasala. Katong pong gahuna-huna nga insakto sila, matarong na sila. Kinahanglan gyud pug kaluwasan. Katong gahuna-huna nga naa sila sa relihiyon, sige sila hatag kapulo, sige sila simba matag Domingo. Kinahanglan gyud po na siya kaluwasan.
2: Bisan kani dai Bro Umir kana na ang lifestyle sa relihiyon. Unya yes. Nagteaching siya di mao. Ang ilang pamaagi sa mga relihiyon, kanang mga dili mao nga mga practices bulag sa Biblia kana. Pero sulon gyud po na.
0: Yes.
2: Mali man.
0: I mean,
1: Jesus dos.
0: Okay, atong basahon.
1: Jesus uno si God.
0: Cornelio.
2: Okay.
1: Jesus uno sa God.
2: Katulang punto Bro Vince nga Bro Umir nga naghatag siya ba nang iyang
0: Jesus uno na.
1: Dos.
2: Jesus uno.
0: Okay, ato sa ipailag kinsa ni Cornelio.
1: Oh, kinsa ni.
0: O dili ni si Bart Cornelio sabi na.
1: Og dito sa Cesarea.
0: Og dito sa Cesarea.
1: May usa ka lalaki nga ginganlan si Cornelio.
0: Oh.
1: Nga kapitan sa kasundaluhan nga ginatawag nga panunsa nga Italiyahan hon.
0: Kanang kapitan sa kasundaluhan sa una muna, kapitan ka sa kasundaluhan mudala kag usa ka gatos ka mga sundalo. Centurion tawag ana. Dayon,
1: siya may usa ka taong masimbahon.
0: Taong masimbahon. Hinimba? Na hinimba? Bantay ha, si Cornelio.
2: Hinimba.
0: Hinimba kay taong masimbahon. Na yon?
1: Og uban sa iyang tibuok panimalay.
0: Apil pag yung tibuok panimalay.
1: Siya mahadlukon sa Dios.
0: Masimbahon siya rin mahadlukon kay sa Ginoo.
1: Naghatag og daghang limos.
0: Naghatag siya daghang limos. Gawas nga nahadlok, masimbahon. Naghatag siya daghang limos. Na yon?
1: Ngadto sa mga tao.
0: O, na yon?
1: Og nag-ampo kanunay sa Dios.
0: Nag-ampo pag yung kanunay sa Dios.
1: Og sa may katulo ang takna sa hapon, iyang nakita sa tinaw gayud diha sa pananawon ang usak ka manununda sa Dios
0: da.
1: Nga misulod og miingon kaniya
0: kana
1: Cornelio
0: oh.
1: Og siya mitutok kaniya
0: kana
1: uban sa kalisang og miingon
0: unsa man usa,
1: senior. Og siya mitubag kaniya ang imong mga pagampo og mga paglimos misulbong sa itaas aron mahimong handumanan diha sa tubangan sa Dios.
0: Oh, arang-arang ni kay ang iyang mga nahimo, bro, hisulbong nas taas.
1: Mm.
0: Oh, nahimo nang handumanan. Pero napagi kulang. Singko?
1: Singko? O karon nag magsugo kag mga tawo ngadto sa hupi. O gipadalang nganhi ang usa ka Simon nga ginganlag Pedro.
0: Matingala ka kay nganong pasuguan. Siya paadto sa hupi kay ipatawag si Simon Pedro. Padayon?
1: Siya anaa magabot sa kay Simon.
0: Oh.
1: Nga magpapanit kinsang balay anaa sa ubay sa dagat.
0: Di ato ang sigundahan, ato ang ihimuong shortcut ang kanang kasaysayan, di ba? Ipatawag na mo ito si Pedro to Asope. Ato anang patubagon si Pedro. Ato ang patubagon si Pedro mga igsoon sa 11. Sugod.
1: Sa sulod nini, diha ang tanang matang.
0: 11-12
1: sa?
0: Buhat. Oh,
1: buhat. Jis.
2: 11-12.
1: Og iyang nakita.
2: 12, bro.
0: Oh. 11-12.
1: Nag-ingon. Og ako gisugo sa espiritu. Muna ni? Sa pag-uban, kuyog kanila sa walay pag-ukon-ukon.
0: O, busa kay gipatuan man siya, dito sa hopi, kay dito man siya sa hopi atong panahon na. Busa, ang espiritu po, maingon po nga, kuyogan ang mga tawa na ayaw pag-ukon-ukon uguban. Na yun?
1: O, kining unum ka mga igsoon.
0: Unum na yung may anto niya.
1: Usab, may kuyog ka na ko.
0: Panayon?
1: O kami misulod sa balay sa tao.
0: Panayon?
1: O kami iyang gisuginlan.
0: Kana?
1: Sa kaagi sa iyang pagkakita sa manununda. Nga nagtindog sa iyang balay, og nagingon kaniya, magsugo ka ngadto sa hupi, og ipakuha mo si Simon nga ginganlag Pedro.
0: Si Cornelio ang magpasabot ana.
1: Na
0: yon?
1: Siya adunay mga pulong nga isulti kanimo.
0: Gipakuha si Pedro nga tuwa sa hupi aron si Cornelio nga masimbahon, madlokon, naghatag og limos, nagampo kanunay, sultihan siyang Pedro.
2: Pulong.
0: Para yon?
1: Nga pinaagi ni ini.
0: Nga pinaagi ni ini.
1: Maluwas ikaw.
0: Kada, klaro oi.
1: Ug ang imong tibuok panimalay.
0: Pasultihan siyang Pedro kay naa ni Pedro ang pulong.
2: Duwa ka paluwas.
0: Nga kung mosulti na si Pedro, mahimo nga makaluwas ni Cornelio ug tibuok niya panimalay. Grabe kayo mga igsoon. Si Cornelio, makakatarungan na to si Cornelio pag ingos manlunda nga ipakuha nito si Pedro kay naa niya ang pulong nga masultihan ka, maluwas ka, laki yung tibok pa ni Malay. Pero wakman mo ingon si Cornelio nga, ay, luwas na ko, ani, manulunda kay, manloko na ko sa Ginoo, masimbahon, naghatag daghang limos, nagampo ko kanunay. Wala man siya ma-exempted.
2: Wala siya may balubro, mayroon nga separation ang kaluwasan.
0: Yes.
2: Ang, o sa binuhatan, ang binuhatan, dili na mo yung nakapaluwas tao.
0: O busa, kamong mga naakaroon sa inyong nahuna mga higala, nga matarong na mo kay wali mo mga wag silingan naghatag mog daghang mga limos tanawas Cornelio naghatag daghang limos madlokon masimbahon hinimba ni si Cornelio nagampo kanunay sa Dios pero gipatuan pa si Pedro kay para okay. Pasultihan siya aron maluwas siya mot pasabot nga kani daing mga klasyas na luhasunon gyapon oh luhasunon mo na mga igsoon og kagalaan dili gyud garantiya nga ikaw karon hinimba ka sa imong relihiyong gipasukupan hinimba ka na tighatag kag mga limos nya nagampo ka kanunay dili na garanti ka garanti nimo nga wa na kami kinahanglan kaluwasan
2: kay si Apostol Pablo Bromir no
0: yes
2: magluluto sa iglesia
0: batid to sa balaod kasuguan
2: pero wala man ba siya may iwaman mo yung ginudi ka kaluwasan Pedro Pablo oh. Kay grabe kag kinaiya pero giluwas man yun siya
0: atong basahon og naluwas magito si Cornelio kay gipatuan man to ni Pedro gipatuan giadto mang Pedro ning gisaysayan kay aron siya maluwas mo pasabot na nga bisan sa iyang panghunahuna nga masimbaho na siya manlukon sa Ginoo pero kinahanglan na siya kaluwasan atong basahon kung naluwas bagito siya buhat Jesus 44 okay misulti naman si Pedro ana
1: samtang si Pedro nagsulti pa nini
0: sugod na siya wali
1: ang Espiritu Santo mikunsa diha sa tanan nga nakadungog sa pulong
0: padayon
1: ug ang mga magtutuong may circumcision nga nanguban kang Pedro
0: kana
1: nahingang ha nga ang gasa nga Espiritu Santo
0: yes
1: gibuo-buo man usab diha sa mga hintil
0: kana
1: kay sila nakabati man sa mga hintil nga nanaglitok sa laing mga pinulungan ug na nagambahan sa Dios. Unya si Pedro miingon.
0: Dayon?
1: Aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautismuhan sila nga nagpakadawat sa Espiritu Santo
0: tanawa.
1: Sama kanato.
0: Oh, dayon?
1: Ug iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesucristo ug unya ilang gihangyo siya sa pagpapilin pa og pipila ka adlaw.
0: Usa klaro jud nga si Pedro ang iyahang uban ang iyang panimalay. Nahimo gyud nga nakadangat dias kaluwasan. Nahimo gyud silang naluwas tungod kay sa pagwali pa lang ni Pedro daan, kunsan namang espiritu ngadto nila. Musa si Pedro misugo siya nga kinsa may makabambag ninyo. Nga dili sila kabutismuhan sa ngalan sa atong Ginoong Hesus dias sa tubig. Mao na nga ang panimalay ni Cornelio, nahimo gyud silang naluwas mga kaygalaan ko. Busa atong gipasabot nga bisan ikaw kun ako na kaniha nga matarong ka, husto na ka, masimbahon ka, hinimba ka, pero higalang igsoon ang kinahanglan gyud kag kaluwasan.
2: Ang problema nga bro Mer, wabor kabalog nganong naluwas po, so ang paagi
0: yes.
2: Proseso dito bro Mer, mga proseso ba
0: bisan bisan gani daghan man tagbasihan. Bisan gani si Lydia atong basi atong tan-awon Bert Michael ha.
2: Bro Mer, kaysa sunod atong idugtong ning proseso.
0: O kanang mga paagi.
2: Paagi aron mabaw ang yun yung mga sakong tigpaminaw pag naamo ani kay kan isulti nato Bro Mer, Bible based man yun eh.
0: Tinon.
2: Pag naamo ini nga mga pamaagi teaching mga proseso sa pamaagi sa pagkaluwas sa mga apostoles ilang mga pamaagi nan makasiguro mo.
0: Si Lydia atong tan-awon ang kahimtang ni Lydia alas 8 sa iti pa Bert Michael.
2: Okay, napa.
0: Atong tanahon si Lydia mga igsoon sa buhat 16. Hinimbahon po ni si Lydia po. Atong tanahon ang buhat 16. Okay Brad. 16, 12.
1: 12. Ogi kan din he. Ngadto sa Pilipos.
0: Ngayon.
1: Nga mao ang labawng syudad sa kayutaan sa Macedonia. Og usa ka kolonya nga Romanhon.
0: 13 largo.
1: 13. Og sa pagkaadlaw. Nga igpapahulay.
0: Padayon.
1: Nangadto kami sa gawas sa pultahan sa syudad.
0: Padayon.
1: Sa daplin sa suba. Diin sa among pagunhuna dito'y dapit nga ampuanan.
0: Nayon.
1: Og nang lingkod kami og nakigsulti sa mga babayi.
0: Kana.
1: Nga nagkatigom dito.
0: Padayon.
1: Og naminaw kanamo ang usa ka babayi. Nga ginganlan si Lydia.
0: Tuana dayon.
1: Nga tagalungsod sa Tiatira.
0: Padayon.
1: Nga namaligyag mga panapton nga purpura.
0: Unsa man si Lydia?
1: Siya masimbahon sa Dios.
0: Honong sa si Lydia usa ka masimbahon sa Dios. Mura na gyapon si Cornelio masimbahon sa Ginoo. Padayon.
1: Og ang iyang kasing-kasing giablihan sa Ginoo.
0: Honong sa si Lydia usa ka tawo nga masimbahon sa Dios. Pero ang giingon diri og ang iyang kasing-kasing giablihan sa Ginoo. Dili ka kasiguro nga ikaw hinimbahon ka imong kasing-kasing. Bukas na alam sa Ginoo dili.
1: Tinod.
0: Kay si Lydia masimbahon siya pero ang iyang kasing-kasing giablihan.
1: Giablihan.
0: Magpasabot nga atong panahon na bisag hinimbahon siya pero
1: sirado.
0: Sirado pa dili ang kasing-kasing. Giablihan man siya. Ngano giablihan man?
1: Aron iyang patalinghugan ang gisulti ni Pablo.
0: Kana. Busa ikaw nga hinimbahon kay gala ayaw kumpiyansa.
2: Ay basi. Meron kay kung basi lang imong pagkahilimbahon. Murag makailad kay
0: oh.
2: Kung dili kang basig Biblia bro Mer, malipat yun kay ang Biblia sa panahon ni Pablo ang iyang ipanglantugi dito sa Berea sa buhat di city katumang mga masimbahon.
0: Noon, masimbahon.
2: Ang libog mong putang masimbahon tanan, makaingon ta mga og tanang masimbahon sakto na makaingon din ta kadi na tamuwali sa ubang sikta.
0: Una.
2: Oh, pero gilantugi ang Pablo tong masimbahon kana pong giingon nimo. Naunsa na man ang maayo og binuhatan pero gibuksan pang kasing-kasing?
0: Gibuksan, masimbahon kay sa Dios. Pero pag adton lang Pablo dito, gibuksan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing aron mamati siya sa isulti nilang Pablo. Musa ikaw karon dai higala, basi ikaw na una ka nga manalabta na ka kay ginabtahon, kusog ka mangadzi. Basi imong una una wala ka magkinahanglang kaluwasan.
2: Romer.
0: Si Lydia usa ka tawong masimbahon sa Dios, pero ang iyang kasing-kasing sirado.
2: But ipasabot mo Bro Mer, si Lydia masimbahon. Ag clarification lang ni sa imong gipaambit.
0: Yes.
2: Kay ang explain ni Pablo sa Roma, ang pagtuo magsumikat sa madungog.
0: Kana.
2: Sa to pa, dili ingon sa paghukom ni Lydia, wa siya pagtuo. Kay gibuksan pa man ang iyang kasing-kasing.
0: Gibuksan iyang kasing-kasing.
2: Aron motuo sa gisulti ni Pablo.
0: Sirado pa.
2: Sirado pa
0: wa. Mahitungod aning pulong sa kaluwasan. Busa, pag adto lang Pablo gibuksan aron magpaminaw. Natong tan-aw no sa resulta 15.
1: 15. Og sa nabautismuhan na siya.
0: Na.
1: Kauban sa iyang panimalay.
0: Bautismuhan man diay.
1: Kanamo nang amuyo siya nga nagingon.
0: Kana.
1: Kun maoy inyong panghunaw na,
0: kana.
1: Gapo tinuod nga magtotoo sa
0: kana.
1: Ginoo.
3: Kana. Dito na.
1: Nanari kamo abot sa akong balay.
0: Busa ang pag-abli diay sa kasing-kasing ni Lydia mga isang gablihan sa Ginoo para makadungog siya sa walay ni Pablo. May resulta gid og kaluwasan.
1: Masimbahon.
0: Sa naluwas siya.
1: Nindot ni Brad tiwason.
0: Unsay unsay gingon Brad? Vincent?
1: Og siya dili gayud pabalibad kanamo.
0: Busa na igingon diri og sa nabautismuhan na siya, kauban siya panimalay, naay punto ding importante kayo. Kanamo nang amuyo siya nga nag-ingon. Kung mao'y inyong pagunahuna nga ako tinuod nga magtotoo sa Ginoo. Nagpasabot nga sa wapas siya mudangat sa kaluwasan. Bisa pag hinimbahon kay siya, dili din siya tinuod nga magtotoo.
2: Nadyo na dili tinuod, Romer.
0: Amo na yung mga puntos Biblia ba nga bantayanan. Si Cornelio, si Lydia, sa diha ang wapas sila naluwas.
2: Tung Paris.
0: Hinimbahon pa sila. Bisan pag naghatag, pag naghanlimos. Bisan na nag-ampo kanunay. Pero dili na sila tinuod nga mga magtotoo sa Diyos. Pusa, kami mga Ikson, maingon yun me. Kanang naatanan karon sa siktas reliyon, 45,000 Christian denominations, hinimbaho na. Nagbuhat, nagmaayo. Naghatag, nagtabang. Pero mga kaigsaunan, dili na tinuod nga mga magtutuwa ito mga sa Ginoo. Klaro kayo si Lydia. Dili tinuod nga magtutuwa. Pusa ingon siya, sa diyang nakadangat na siya sa pagto, naluwas na, nabautismuhan na, mihangiyo siya nilang Pablo nga, arisa mo daris balay, kung giisip ko ninyo nga tinuod nga magtutuwa. Ari mo abot sa akong balay, di naman sa pabalayban. Masabot, masabot nga, sa dihan na wala pa siya naluwas, nakadangat sa pagto, bisang pag-unsan niya kinimbahon, dili na siya tinuod nga magtotoo. Masa ang maisip nga tinuod magtotoo, katurag yung naluwas. Why appeal lang wala pa maluwas, bisang kinimbahon pa. Klaro ka yung Biblia, mga igsoon o kagalaan. Masa ikaw karon sa imong nahimutangan, mga naminaw diha, maunsa man ka sa inyong simbahan, unsa iyong katungdanan diha, klaro ha, kung naluwas baka gula ba, kay kung wa ka maluwas, dili ka tinuod nga magtotoo. Di ka tinuod nga alagan sa Ginoo. Mo nag ingos Biblia.
2: Kini ra ba mga kasuha bro, mer moro ba kani hilig kay mo ingon dayon. Atarong naman mi brad, adto lang mo swalis uban kay nagbuhat man mi kuan.
0: Oh.
2: Mo ni sila mga kauban ra.
0: Usa kana Brad Michael, dili na ato ang paghukom nila, kun dili ato ang pagklaro na.
2: Di man
0: ipa kahimtang og sumala sa ingon sa Biblia.
2: Ang hukom bro mer, kang ingon tag malinaw kalayo mo.
0: Yes.
2: Ang ato ang gikuan nga ang atong gibuhat aron ma-aware ang mga tao nga nasa dili husto nga mga pamaagi, aron ma-aware sila, mubalik sila sa kamatuoran. Mao ni ato ang tumong. Dili kay ignos lang. Malinaw ang kalayo yun mo, dihara mo. Oh, dili ta sama ni Hunas ug tinanawan.
0: Kani si Lydia pa natong gisgutan kani.
2: Oh.
0: Bisan si Pablo pa natong isgut eh. Naay mga punto diha nga gisultis Ginoo kang Pablo nga nagpamatuod nga sa dihang wala pa siya nahimong Kristohanon. Katong tanan iyang pangabunlay, wag gi
2: kasugano di siya masaway.
0: Oh.
2: Di siya masaway. Pero sa panahon ni Pablo, atong dugang ang dogamay bi, murag na lang tayo kuan bro Mer.
0: Amen.
2: Duha ka minuto. Buhat 17-17.
0: Buhat
2: 17-17 bro Pins.
1: 17-17.
2: 16 sugod. Kanang pagsimba mga suking tigpaminaw, duna man ko ni proseso bro Mer. Kay pag ang pamaagi sa pag kuan pagsimba bro Mer, masayop gani. Mali gyud ato bang sa pinulsulan kay po na siya. Tanawa unsay pamaagi dito sa Atenas, sa ilang mga pamaagi sa pagsimba. Taman sa 17.
1: Og samtang si Pablo nagpaabot kanila dito sa Atenas, hangiang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita ng siyudad na puno sa mga larawan.
2: 17.
1: Tungod niini, sa sulod sa sinaguga, iyang gipakiglantugi ang mga Hudyo og ang mga taong masimbahon. Og dito sa tabuan, sa adlaw iyang gipakiglantugi ang uban kanila nga iyang igahibalag.
2: Kani nahimutan na himot lang yung bro Mer ba kay ang amang sitwasyon mga sugting tingnan samtang naminaw mi aw nagbasa mi sa maong basahon masimbahon na gilantog ni Pablo
0: tinuod
2: unya maglibog ka ani nga tanang masimbahon naman puy miingon kun padayon mo diha kay padayon pud mi dinhi
0: yes tinuod
2: si Pablo di man moalaw ana
1: nga usar may Ginoo usar puy atong gituuhan
0: oh og sa subanan sa labok na riwata
2: pero og rikas Biblia mga suking tigpaminaw masimbahon na biyang taga Atenas. Pero maglibog ka ganong si Pablo, yung lantog ini.
0: Yes, tinood na.
2: Tungod kay, ang ilang pagkamatarong, wala magsubay sa saktong proseso. Pagkamatarong na, nabuhat lagdaotan, bisag na adi rin nagpansyon, ang ilang binuhatan, bisag ang saktong proseso sa pamaagi sa pagkalinuwas, wa mag... Okay. Alas 8.15 na, bro, Mer.
0: Amen.
2: Mga suming tigpaminaw, alas 8.15 na. O, di lang sa po na mo pahinaikan ang among topiko, maglaom ta, bro, Mer. Sa sunod ang mga proseso sa pamaagi nga maluwas gyud ang tao. Busa tambay kamo di sa kuing tigpaminaw. Samtang amo usab nga ipaplaster ang among mga hinigugma igsuon sa paghalad usab og mga lawiton. Dahil gyud ang Ginoo mga suking tigpaminaw no.

0: Sumukad to mga suking tigpaminaw. Ang title ato, Bro Wins, Bro Mir, sa atong awit. Sundalo ba ako sa cross?
1: Ah, sundalo ba ako sa cross?
0: Mautoy ang title, mga suking tigpaminaw, no? Ang inaot mi nga doon ang nakuhang pagtulunan, bisan sa lawiton man lang. Ang ining alagad sa atong Ginoo, dapat sundalo gito sa cross. Nga andam yung muantos, uban sa atong Ginoo. So ato na kami sa mga pagtimbaya. Bro, Vince, ato lang yung puning tabangan natong tulong, Bro Mir, ang pagbasa sa mga, kwan, nag-comment ng mga egsoon. Dayon ka itong mga suhing tigpaminaw, no? Mga egsoon nga nag-subaybay sa atong live. Katong mga tag-as kayo, gawas lang sa mga pangalan, siguro, murag mo ay mabasa na mo, pero kato ang ubang mga comment, nga tag-as na po kayo, di lang saan mo taag pagtagad. Ay, murag kulangon tao sa atong panahon, Bro Mir. Mayang gabi ni Sister Elsie Gionson Alba, nga mo ay nangutan na, no? May tungkol ining pagpangasal, Bro Mir. Ni Brad Alberto Rubio Palarao. Mayang gabi ni Sister Annabel Dila Sirna. Ila ka ni Bro Vince. Dire dapit ay wala iko ano. Sa sunod igsoon ha, butangi og church. Kung asa ta na bilonga church. Sa kwan, Olympus, Tagaytay. Mayong gabi igsoon. Ako sabi nga Olympus.
1: Kwan, suking tigpaminaw.
0: Oh, Tagaytay. Nagtaga. Suking tigpaminaw lang ni no? Siguro, kwan ni friend, siguro ni sa atong tawagon talang Bro Mir o friend sa atong mga igsoon mo naman, ano?
1: Yes.
0: G-share siguro nila. Kaya pag share ingon ana, murag nakakita siya. Oh, sige. Ria Tubal. Mayong gabi ninyo mga Ikson, Giovanni Di San, diha sa Iglesia sa Dabao, no? Dako na ba yung Dabao? Nindutong mabutang agungsang ako, ano? Okay, dako mo yung Dabao, Bro. Bro, may natawag mo siyang Dabao region, no? Pwedeng dako ka kayo.
1: Dabao region.
0: Si Sister Elizabeth ti Kadilinya, ni Annabel, ano, okay na ni. Ni Jipti Cabrillos, diha sa Mahayag. Pasensya, Brad Jipti, ha? Wala ko katimbaya sa Kahayag, tungod kay ako asa po nga gikuan dito sa, usani, Usminya. Ni Sister Lorna Villalon, diha sa Usamis. Mayang gabi, Ter Lorna, no? Kumusta? Wala, agad may kataak diha sa Usamis na, tiyod-tiyod na nga mga panahon. Villalon pamili, mga may, Bation pamili. Bation, pero, guwapahon pod. Bation pamili, o, Sabayton pamili. Lim pamili.
2: Manligis
0: pamili. Hindi ko kumpiyansa ni Manligis pamili kay tipiyatag teaching ay ligsanta. Oh, ni Chantal Tubal. Annabel Dila Serna. Ah, okay na ni. Ay mong igsoon, uyuan Bro Mir, no? Ramil Binano Tarok. Mayang gabi igsoon. Bro Mir?
1: Wala man.
0: Na amusap ko anong mga suking tigpaminaw kay medyo na ay sa connection siguro ni balik na. Asa ko ni kon ato? Ni Hulong,
1: Ramil.
0: Ha?
1: Ramil Nano.
0: Ni imong uyo ano?
1: Amen.
0: Ramil Nano Tarok. Naputol na kon siguro ni mga suking tigpaminaw sa tuang connection ara. Ni Brad Gerson Kadilinya. Kumusta, Brad? Na waray din si Kihoro. San Juan si Kihor. May gabi nyo diha magzon. Ni Sister Apolonia Dumasapal diha sa Hosidalman, particular na sa Buanga de Norte. Kumusta ta na magzon diha sa Hosidalman? Diha gyud tagi kanso na Bro Mir. Hosidalman sa pata maminyo ba. Ni Gifford Maalam igsoon ni Bra Jimbert Maalam diha sa Dumalinaw. Kumusta sa magzon diha sa Dumalinaw? Evangeline Espinida Palacio ni Dominga Maghanoy Dorimon, may gabi eh. Ni Brad Brian Tarok, ikso ni Bro Mir. Di San Pablo, no? Ni Binancio Batlag. Ay, Brad Binancio, kuan eh. Amin, kumuta, Brad?
1: Sa Lasi
0: si Kurni. Mauni agad to ang...
1: Lasi Kalapasan ito, Kapalasan.
0: Kapalasan. Oo, oh, ay lang itong Kalapasan, kaya marag mahinom nung tatong nangalapas, ta sige atong dalan. Oo. Oh. Si Brad Binancio, kumusta Brad Binancio? Salamat sa Ginoo nga kanon niya hatag o kadasig, no? Sa mga pag-alagad. Ni Sister Mirasol Aranjuez. Bro Mir?
1: Mirasol Aranjuez. Ay, Brad Binsensa. Ako ka na eh. Si Mars Quinones. Og ni Padaw Arnel. Ido Castro. Princess Malek makilala. Rin Muralion diha sa Osami City. Sister Sarah Batlag diha sa Lasi Sikihor. Asawa ni Brother Binancio. Batlag. Og ni Milfred Pabutoy. Ingon man ni Elizabeth na Basilia de Cafe. sa church in Maramag. Og Ramil Kanoog, Brother Ramil, Dias Midsalip, Marjan Swaring. Ni Sister Lisel Kanoog, Dias sa church in Midsalip. Pagkaroon sa Bando Brad, narabay fellowship dito sa ilahan napit.
0: Amen.
1: Radji Dioya.
0: Ano ba ni Bad Lisel tong kanta karon? Anak niya no?
1: Basin. Ah, mo tagami salip dito siya.
2: Oh, mitalip.
1: Og ni Ephraim yang ko kadilin niya ato ang suod nga igsuon diha sa San Juan, si Kihon. Sa katang kabalik ito, Brad. Gina Manlangit sa Davao de Oro, Mabini, Davao de Oro. Og naman ni Peter Tapayan Abiso, GR Halo, Brad Vincent.
2: Ni bisan pa ni Brother Junicer Kulyamar, ni Brad Gerson Carrion, kami salip. Kang Gag Pispanian, Pispinian, oh, Charles in Suminot. Kang Sister Lucy Kalimpong, oh, sabi na. Kang Jonrel Kabasag, kang Sister Tana, oh, diyan sa Libabayog. Kang Daryl Matimbol,
0: Darli.
2: Oh. Darli. Diya sa Malita, amen.
1: Malita rin, oh.
2: Mm. Kang Sister Bibi Ausiho, diya sa Tabina. Oh, kung Brother Rosito Castañas, diya sa San Pablo. Jumar Lapinid sa Bayton, amen bro. Kumusta, diya sa Usamis. Jennifer Yanko, amen. Kang Julie Misa Aredidon, diya sa Cebu, Lapu-Lapu, amen. Kang Inas Salayaw, praise the Lord, mga iso, no? Diya sa Malita. Kang Erlin Alviola, amen. Kang Rodrigo Basay Ubalo. Amen.
1: Imelda ni.
2: Imelda na. Kang Renato Kutin. Oh. Kang Brother Cornelio. Oh. Ang punihan ko an. Kang Sopunyas Gahuman. Amen. Kang Mercy Isik Sobrio. Kang Teresita Salahit. Kang Sister Roseline Tubal. Kang Carl Aling. Kang Arden Kubol. Yes, Mitugo. Kang Sister Arby Tarok Maluabang. Kang Brad Darby Reyes Medico, amen, diya San Pablo. Sister Princess Tabo, diya sa Coronel City. Kang Jimuel Ebiro, amen, diya sa
1: Negros.
2: Negros, amen. Salamat sa Ginoo. Kang Sofonias Gahuman. Kang Sister Nina Kubol. Kang Juliet Ranay. Kang Marcus Espinosa. Kang Sirwin Montera, ay Montero, no, diya sa Dasmariñas, Cavite, no, watching, no, amin, naminaw ni, ay nagtanaw. Kang Roberto Paculanang, kang Rodrigo Obalo, diya sa Buanga, Sibugay, amin. Kang Giran Aton, diya sa Iglesia sa Tagum. Kang Virgilia Binghit Birasis, diya sa Osami City. Kang Nora Kubol Kababat, no, diya sa Church in Salug. Kang Rebecca Yanko, oh, Kiampao Baya, siguro din doon sa Negros Gapon, no? Kan Sister Mian Balaod, anak ni Sister Mira Kagas. Dubai. Oh, Dubai. Amen.
0: Sumukad to ang mga pipila nga nag-comment, mga suking tigpaminaw. Og salamat kay sa Ginoo bisan pa sa mga kaigsuon na natong nagapadayon sa pag-share. Nagapadayon sa Ah, bisan sa mga nag-awit di ay. Pasensya kay mga igsoon ha. Ang atong gitarist di ay si Brother Lim Minyusa gikan sa Iglesia sa Lapuyan. Sa gyapon ang atong mag-awit si Brother Janjan Gilia gikan sa Iglesia sa Pagadian. Charlene Balasi gikan sa Iglesia sa Pagadian. Si Sister Gisa Tumagad gikan sa Iglesia sa Tabina. Og si Sister Rose Ann Carrion Kanoog gikan sa Iglesia sa Midsalip. Tumaw ka to ang pangalan sa mga mag-aawit bisan pa sa atong gitarist. Atin siya kay mga suwing tigpaminaw habit malintan mga pangalan bro Mer. So wala naman kami igong panahon mga suking tigpaminaw ang tod sa sunod lang higayon og sa mga istasyon lang gihapon. Bro Ben, sana di pa tamo tapos no ang hiyatag ni mo sa panahon.
2: Amen, Lord Jesus. Salamat, you know. Amen. Salamat, bisan pa sa mga pulong. Amen. Nga imo gayong gikawa din sa kanginan. Ikaw gayon nagasangkap, Ginoong Isos. Salamat niya, bisan pa uban sa mga nagpatalinghog usab. Ginoong Isos, ikaw gayon magabuka silang kasing-kasing. Nga imong pulong, nga makagamot gayon, Ginoong Isos. O ikaw among saligan, nga makapatubo kanila, Ginoong Isos. Aron ang tanan, nga nakadungog, Ginoong Isos. Og mudawat diya kanimo. Aron mausa kami sa panimalay diya kanimo Ginoo Hesus. Salamat usab dinhi sa istasyon ng Ginoo Hesus. Ning tigdumala ni ni Ginoo Hesus. Salamat nga imo usab nga gigamit kini. Aron ang pulong aron ang pulong nga imong gihatag dinhi sa kanginan Ginoo Hesus. madawat ug madungog sa tanan nga mga tawo gino Hesus. Busa ikaw ang pasidunggan ug pasalamatan ni takna sa kagabion.
1: Amen.
2: O Ginoong Hesus.
0: Amen. So dinhi lang mi ko to mga suwing tagpaminaw hangtod sa sunod nga higayon, kami manamilit og mga ingon dapig sa kamatuoran.
1: Amen.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay gaganti sa iyo, Panginoon. Sa maibigang mahal sa buhay, gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: nga higala. Nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili lang tambal sa mga pamaul o panuhot?
1: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
0: Tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon,
1: pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon.
0: Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butik. Apili po nagpalit o Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik na panglawas. Sa Paragis Bilabila, tili na ka magagwanta pa.
1: Kinama sa GFMQ Marketing.
2: Alalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
4: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning naggiat o nagkayamukat nga sugilanon.
5: Board o pipinka.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Arong magsibway ni tanan.
6: Paidigo. No. Banda.
2: Bati asa ni mo na ang huilak. May oy, masakang sa tadi mo.
6: Isamot ka bati mo na ang gamihilak ka ba jigaw.
2: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
2: Silan ko!
7: Di mo nakacheck ko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sina lang!
7: Unsa?
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
2: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation, delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga matransform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige ng pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Sa'yo mo ginatik?
4: Capsule. Kaya ang ako mong kong ipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kung magbawas, sukad nga giopiran ko sa kong anak, nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako, i-three times a day na ako. Nga sukad ato, kung nagkuan na, naghinay-hinay na, matuay sa day na kung makabawas. Anak na anak to primero niya mo tong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mo balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man akong paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Napit jud ko diri, kailain man akong paminos ko ang kilid na po din. Kung diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule, rin di mo pag-asa?
4: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hi, hello, mga kalakumusta, mayong adlaw na sa datong tarang! Niya na sa inyo higalas kagina, Ray Arellano, uban ni Lloyd Gabiana, ang kinagwapuhan rin sa Dwayne Spain. Okay, mga higala, sandali pa, shoutout time! Shoutout nga to ni Maristel Pidonia Humawan, Zia Zera Sinjing, si Glidis Ribigan, Crystal, Eden Aranias, Leta Tumday, Akira Aquino, Reren Balolong, Sin Olan, si Carol Robinson o si Digni Aya, gikan sa abong writer, director o founder sa BSI Bangag sa ilong Oji Kumpok Rakasa. O niya, laing shout out na sa abong ito ni Tony Natad, Milton Siton, si Kuring Patiga, Buning Nias Alpurnon, Lydia Alpurnon, gikan ni Pedro Pungasi. Punyal, shout out yapon nga to ni Lucia Buloy, si Antonio Buloy, si Miguel Buloy, si Dila Rosa Calatrava, Dila Rosa Calatrava, Negros Occidental. Ay, bangag sa ilong. Okay, mga ikala. Padrama mo sa banga, sayang ano bangga naman, sa Bodbod ug Bibingka, tawag lang aning numero 0923-535-7697. Huwag yung uman, 0991-205-5301. Punta ka lang si BSI Bangag sa ilong, wala itong writer director, si Oji Kumpok Rakasa. Okay, so para yun ta mga ikala, atong mahinumduman ang aking nakagusto po unta si Takla niya, pero midagan siya palayo kay matod pa niya langit si Jigo o si Ayuta kay lagay dato man si Jigo o si Takla pobre man. Nakatimaw usab og kakuyaw si Nunoy kay nabati man niya si Lalat nga namahad ni Jigo. Niya sila yung bayan usab miabot na sa airport sa Iligan si Don Arturo. Nina pagabuntag bibisita si Jigo nga nagdaog buwak og chocolate. Ingon ni ning litabo. Niya din resumpa ning atong sugilanon. Bunbon, bunbon, bilingka.

0: Magandang umaga, lalat.
1: Checo, may dagang humot na buwak o may chocolates pa para ako na ang bibe.
0: Di ni para imo. Di para imo.
1: Para kay kisa man na ina.
2: Miss Lalat, nahuman ako o labas sa imong tibak.
1: May noon.
0: Takla. Flowers for you all, with chocolates.
2: Salamat ini, Jeko.
0: Pag-ilis mo diyan, takla. Manlakaw ta.
1: Ha? Uy, dili may mo. Dagan pagbuhaton si takla din hi.
0: Nonoy, my best friend and bodyguard.
3: Busing pa chigaw.
0: Aha, naibaw ka na. Ang angay mong buhaton, paypay na yun, paypay na yun. Matik na, paypay.
3: Oh, patuman busing pa chigaw ni aong paypay. Oh, kwarta niya si Paypay.
1: Ang imang Paypay, Nonoy. Pulis kwarta nga tagsa kalipo.
3: Ihata kong tanin mo lahat, pero di ba ka musugot nga ideya kung busing si Takla o kang batang si Gian? Hindi na lang ako ni ihatag.
1: Oh, unsa?

0: Indut guling kini buih sedatu dunar turu.
1: Maya kena gelingi ku dari. Ayam, mahibung yuk ku. Tak ku kikak tingung perfect ni mung daud. Nganu bang Nindut mana?
0: Kuan.
1: Anu Hercules.
0: Dari rekayong aksi setuna putrang. Kumplitus kemana anu koneksyon. Maung dari rekayong tanan.
1: Pero how ang kayo ang akong dughan, Hercules?
0: Nga luman, Don Arturo.
1: Naanan ako ang tanan. Apan how ang akong dughan. Kay wa na ang akong Delilah. Ang akong Maria Picat.
0: Don Arturo. Kalitan lang tingan yung lain, Don Arturo. Saol patay naman si Delilah Limbo, si Maria Picat.
1: Kay patay naman siya. Patay na sab ang akong gugma.
0: Dato kayo ka, Don Arturo. Sigurado niyo kung dagang babae ang mag-apas ni mo, ang magkagusto o busukot ni mo.
1: Ang akong kasing-kasing, alang lang sa akong Delilah. Alang lang ni Maria Picat. Ugwa na'y lain pa, Hercules.
0: Don Arturo.

0: E boson ko na lang ng ipay-ipay, oy. Nga taglinib mo, badyigaw. Kay, murag di ganahan si Lalat. Di mo sugot sa mong gusto.
1: Lalalalalala! Ingon dahil kung di ko mo sugot. Sugot ko, oy. Balag unsa pa mong oras sa manguli.
0: Sureness?
1: Sureness ka, ayo. Bilay lang, five, eh. Oops. Porta na this.
0: Ang kibonlot man tayo. Yoks. Naungog cheese panas.

0: Arin na mi, Miss Lalat.
1: Bye-bye, Miss Lalat. Bye-bye ninyo. Ingat sa biyahe. Takikari.
2: Ha? Unsay takikari?
1: Take care.
0: Oh, Miss Lalat.
1: Che?
3: Taan na sila ay. Hala o rin mong asa mo. Ang importante ay ang mahalaga.
1: Niya na ako ng kwarta ng agipaypay ni Nunoy kang Checo. Nilibog yun ni. Dato na yun kayo, Checo. Dato na yun kayo siya. Oh, Checo. May araw ka rin sa akin. May araw ka rin sa akin.
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
6: Ay dati mga good sir, ka communication dili normal, din nag-take off atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol gani, kaya maghila ba kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, maging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo ang plaster nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
5: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
8: taas din sugar sa mga sawa sa
7: 11.7
8: karon
7: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
8: uning baba,
7: baba na gikan mong kudiha
8: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
7: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
8: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Evangeline Cañete.
8: Simong
7: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabi.

0: tungod lagi ni ula to mo sugatan biay mati to tagom pag uli na ko sa balay mo na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila kaloy sa Dios mawala gyud akong paminaw sa akong kalawasan.
1: Si Dudong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
0: Sa bilabila haplas gyud kay mo na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bilabila barato ra. Haplas bilibla, tinood yun, akong nasinati na ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun, nga haplas yun, bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dudong.
1: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bilabila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Niya natapos yung bayjigaw.
4: Unsa ring dapita?
5: Hala, nindot lang kini din hi ate.
6: Niya ta sa Osaka Resort takla. Og special kining dapita. Kaysa ako ning Daddy Arturo. Usa sa iyang mga negosyo.
4: Mao ba?
6: Nandali na mo. Manaog na taning limousine. Ah, driver?
3: Ah? Bossing by Jigao?
6: Can you open and the close?
3: On sa bossing?
6: Abri ang portahan ba? Aning limusin? Bulto! Isigira! Kumpati! Hiniral! Kumpati hiniral!
3: Automatic bossing!

0: Wow! Nindot din ni Ate Oy.
1: Mura magparaiso?
2: Ay, mura yun. Pagpili lang mo. Naay pool para sa mga dagko o para sa mga bata. O kung mapulaan mo, suming pool, anay dagat.
3: O ka lang mga nindot kayong katidges o hotel. Ilan ang busing by Jigo, nako? Pagpili lang mo kwarto.
2: Yeah. Pagpili lang mo sa inyong gusto. O kung gutomon mo, pag-order lang mo bisag unsa. Bisag pinili tong panit sa buaya sa congressman na kontraktor na adinhi.
1: Kadato na gindi mo, Jeko. Langit ka gyud. Samtang ako yuta. Dilita angay sa usag-usa.
3: Oh, yala. May siri sa paingon sa swimming pool busing bed. Ikaw, nagpalayo siya.
0: Ate, takayo. Biyahitingan ate.
3: Oh, nauwaw siya ni mo busing bed. Ikaw, kidato ka na kayo.
2: Ingon siya nga langit ko. Samtang siya yuta.
3: Naibong bitaw ko.
2: Ano man?
3: Naabagoy ba ko kang sa langit?
2: Labaw pang way back din sa langit, oy!
3: Bangak sa ilong!

0: Unsa? Mao ka na ang nahitabo?
1: Oy, lagi! Sa'yo kayo din sila si Chego sabay. O gida nila si Takla o Chian. Mag-date ko na sila.
0: Sa akong nakita na, murag tinod anay na yun. Ya in love si Jigo ni Takla na.
1: Oh, mao cute.
0: Gasato pa. Natakli ni gida ang iyong pagbati nga to ni Takla. O dili na siya interesado ni mo.
1: Husto ka.
0: Butang sayang kayo. Kay dato lagi si Jigo.

0: na baniog na gyud sa atong dapit. Kay dato magayod to si Don Arturo. Ug daghan kayo property, mga negosyo o guman pa.
1: May tama ka.
0: Ug way laing makapanunod ini. Si Diego lang. Kay siya ray nag-inusarang anak ini.
1: May tama gihapon ka.
0: Pagkaswerte sa bakukang, swerte gyud kayo.
1: Ug ako, malas.
0: Dili lalat. Kay sa higayon nga matuman ang atong plano, madato ta!
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mugrabi kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik magpalit sa atong Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko andong, kanira yun akong jabiti. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
3: Ikapila man mo si Imnon?
4: Siya katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagagis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan o diabetes. Kani o, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod karon. Eh parang way problema.
3: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
4: Haplas niya. Haplas sa paragis nagamit ko. Susi madagsaan.
3: Tagaasa.
4: Aper lima to.
3: Unsa maingon nato sa atoang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagon?
4: Kapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bon-bon og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at sa diyan nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, din mo kalit na pudo ko, ginagmay ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig-tibos.
4: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras alas 5.

0: Mga kabagtingog, kabalkadas, may buntag ganatong tanan niining adlaw nga Lunes. Daily holiday rong adlaw mga kabagtingog, kabalkadas kay Lunes na Lunes mag-uban ta sa pagtunol sa mga balita o impormasyon nga dunay kalabtanan nagatawhan sa dakbayan, lalawigan o bisa na mga kanait nga rehiyon. Niining adlaw basing busy apan sa dili pagyod magsugod ang tanan. Adangat sa dato nga to ang mainiton nga pagpasalamat sa lain usab nga hugna sa ato ang pagpakabuhi sa libreng gininhawa ug sa kapiskay bisan pa man og dili kay tantong piskay pero lahutay. Okay ra gyud pamati sa mga panlawas diha gumikan kay nagpasagad minsan. Itaw good morning kanatong tanan sa mga tigbantay sa kahap sa galinaw especially sa mga nahimo pagid nga bising busy sa araw ng pagadian. Ika-57 na katuig sa pagkahimugso sa Pagadian City kagahapon. Yes, mga ni-appeal og parade. O, syempre, naglahutay ragid gihapon. O, gumikan kaya dili man holiday karong adlaw. Tungod kaya ang selebrasyon na tunong man og Domingo. 5-7 na. Kabagting o kabalkadas, din isa to ang tulumanon ng lanog sa bagtingan, di tamaglangay. O gadiin sa ngalan, kinatibok ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ikan sa technical team sa Palpalan o sa Bayaw. O gingon man sa kong mga technical ITs nga partner karong buntaga. O galakip na sa mga bagting reporters. Gingon man ang paghapsay o pagpahiluna sa mga balita. Ala, sige atong siren din itong pagpanag-uban. Ang subagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. BDC Headlines. Ang mga uluhan sa balita, o gadiin cash gift payout sa lungsod sa Kumalarang, gikalipay pag-ayo sa mga lolo o lola. Lakip na usab niini mga kabagting o kabalkadas nga driver dakpan sa kasong qualified tip sa Ramon Magsaysay. Headlines, Pagadian City Fire Station gidayig sa aktibong partisipasyon sa araw ng Pagadian. Ingon man usab ang mga natala, police patay human nga gipusil sulod sa moske dito sa Lanao del Sur. Tugang pang headlines, sa kanhi miyembro sa CTG na dakpan sa kasong attempted murder ito sa Margo sa Tubig. Headlines paghihapon, ikan sa mga dapit 53rd Infantry Battalion. Nagpahigayon ng Interagency Seaborne Operations o Specialized Military Training sa Gipos. Headlines, high-value drug target na dakpan. Mga pusil, granada o sabo na kumpiskar dito sa Sulu. Duha ka biktima na angol sa pagpamusil sa Pikit North Cotabato. Og lakip na usab niini ang gipahigayong civic military parade gisalmutan sa mga nagganing sektor atol sa kasaulugan sa 57th araw ng Pagadian. Og aduna pa 13.4 million nga smuggled nga sigarilyo usab nga nasakmit dito sa Misamis Oriental. Headlines sa mga balita din itong pagpanaguban sa iran nato. Unahon na to ang kahimtang sulakat sa panahon kay Bagyong Francisco. Padayong nagkakusog samtang armas o illegal drugs na sakmit sa mga otoridad sa Aurora suspect gibalog na. Duha ka mga individual nga nasakote usab sa gipahigayong firearm bypass operation sa lungsod sa Labangan. Nananiya ang detalye. Unahon ta ang kahimtang sulakat sa panahon. Nakastandby na si Bagting 17 Florence of FEMA. BDC Weather Update. Go ahead, John. Wala. Basigula na on diha sa imuha diha plan. Okay, naon naman na rin. So diha, dapita sa RDO. Okay. Kaya ito ang pabalikon. Okay, pabalikon sa Bagting 17, Florence of FEMA. Go ahead. Anong nangyari? 106.7
1: FM Radio Bagting.

0: Alas 5:11 na mga kabagtingog kabukada sa dinhi sa tuang pagpanag-uban. Away, check dito. Unay natandog diha ug unsa ba? Okay, nakauna diri. Og pero sa diin na tuang pag-sayran. Okay, go ahead. Lagyapon.
1: Padayon paghihapon nga nagpahimangno ang pag-asa nga mag-amping nga ang katawhan ilabi na nga ang bagyong si Francisco. Padayon kini karon nga nagkakusog ang nasangpit nga bagyo ang nagkasigilayon nga kon 725 kilometers sa may sidakang bahin sa Tugigaraw City, Cagayan. Nagdala kini sa kikusgon sa hangin nga mukabat sa 140 kilometers per hour ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usamba sa 170 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 30 kilometros sa matag oras siya. Samtang ang nasangpit nga bagyo gingon nga dili pa kini direkta nga makaapekta diri sa tuang dapit sa Mindanao apan dili paghihapon na kita angayan nga magkumpiyansa tungod kay karong adlaw aduna usay mga pag-ulan nga to paghihapon masinatian kini gumikan paghihapon sa habagat o gagawa sa Mindanao. Lakip nga apektado nini ang Visayas ug Palawan. Matod pa sa pag-asa nga panahon sa buntag nindot ang lakat sa panahon apan na sa kahaponon pagadto na sa kagabion dinhi na mubanos ang kalit nga pagbundak sa ulan nga mamahimong resulta ngadto sa pagbaha o dibaka pagdahili sa yuta. Ang Metro Manila lakip usab sa makasinatig pagbundak sa ulan karong adlaw. Samtang sa bigas bahin hunas og tawo sa Pagadian City sa giyas sa mga mananagata alas 5:16 sa karong buntag 0.5 meter ang giladmon sa tubig unang hunas. Ang tao bunyang alas 11:11 ang tag na sa buntag 1.4 meter ang giladmon sa tubig og subling muhunas pag alas 5:38 ang tag na sa hapon 0.3 meter ang giladmon sa tubig. Alas 5:30 musubang ang adlaw og alas 5:07 musalop. Bagting 17 Florence sa FEMA sa BLFM o Grudge sa Bagting.
0: 106.2 Radio. Salamat sa mga kasayuran. Update ka to ni Bagyong Francisco. Letter F na ta mga kabagting o kabulkadas. Pero naalina na siya sa like na bitong siya nag-agis sa kayutaan ni bahin sa Pilipinas kundi nasa kadagatan ng amping-amping itaw sa inyong mga pagbiyahe paglawig niya sa kadagatan mga kanabitaw kabagting o kabulkadas. Pero kanunayon good nga doon ay presence of mind dili po isugal ang kinabuhi labi pag dili good maayong kahintang slakat sa panahon. Para mag-unite kabuga ng tubig mga kabagting o kabalkadas. At syempre, kay may managyuta, kay pwede tag mga kamang. Kaya iniglangoy-langoy, makapuyan kasi pagpunaglangoy, delikado na. Alas 5:15 na, padayon ta sa pagturol sa mga update sa mga balita. Di ay mga balita usab, labot sa malampusong sa pahigayong civic military parade kagahapon mga kabagting o kabalkadas. In alayon kini o sa 57th araw ng pagarian nagisalmutan sa nagariang sektor sa Katilingban. Siyempre, anitas report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. BBC
2: Live Report. Isi pagselebrar sa ika-57 anibersaryo sa pagkahimugso sa dakbayan sa Pagadian kagahapong adlaw, Hunyo 21, 2026, gipahigayo ng Civic Military Parade nga gitambungan sa nagkadayang ahensya sa gobyerno, uniform personnel, civic organizations o mga miyembro sa komunidad. Nagparada ang mga partisipante isi pagpakita silang suporta o pakighiusa sa mga okasyon na din nagdala ang mata grupo o mga bandera, streamer o mga simbolo nga nagrepresentar sa ilang sektor. Ang Civic Military Parade, usa sa mga highlights sa selebrasyon sa 57th araw ng Pagadian o nagpamatuod sa ligon nga kolaborasyon sa tanang sektor sa pagtukod o mas progresibo ligon o maasenso nga dakbayan na alang sa tanang Pagadianon. Samtang sa bikas bahin, gipahibalo sa City Government of Pagadian nga magpabiling regular working day karong adlaw, June 22, 2026. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
0: Ayan, klaro na sa mga balita kato nagsuga. Sige, punay, panawag, gagabi, o kagahapon. Ay, pangutana kung hali di bitawron og diin ang tubag is regular day. Ayan, so trabaho ta. Ang punta maghaliday nga punta na hago sa kuan. Tanahago sa araw, araw ng pagadian. Magyo pag imong mga holiday nga wa pud nahago sa araw ng pagadian, di ba? Ay man ang nahago, dapat ka tuboy magholiday gatong nahago. Pero sa laing bahin, mga kabagtingang kabalkada, sa Pagadian City Fire Station, gidayig sa aktibong partisipasyon sa araw ng Pagadian. Ani ato sa mga reporter sa aba, pinaginibagting 27, Daryl Ayaay. BBC
2: Live Report. Isip kabayan sa pagsaulog sa ika-57 araw ng Pagadian, ang Pagadian City Central Fire Station, ubos sa pagpangulo ni Fire Chief Inspector Edsel E. Manugora, City Fire Marshal Chief SRU Region 9, nakigiusa ang maong buhatan sa 57th araw ng Pagadian Civic Military Parade 2026. Ang maong kalihukan, nagpakita sa ligon nga palagiusa tali sa armadong pwersa o komunidad nga nakapaligon sa pagsalig o kooperasyon sa nagkadaiyang institusyon. Gitambungan kini sa mga civil groups, mga nagkadaiyang tulunghaan, mga uniform personnel gikan sa nagkalain-laing buhatan, o sa local government unit o Pagadian City. At all sa culmination program, ang PCCFS giyatagan og Certificate of Appreciation isip pag-ila sa bililhong partisipasyon o suporta sa Steric Kinetic Display 2026. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.2 Radyo Bagting.
0: Alas 5:18 na, mga kabagting og kabalkada, sagaking salamat sa mga pagpaningkamot sa City Government of Pagadian. Gadagan pong salamat sa pag-ila sa mga kontribusyon sa nagkadaiya nga mga sektor. Gupapail na ni Ana ang media industry. Gadagan kay salamat usab sa mga nahimo usab ni ini nga pag-ila o pagdayeg sa tastas ng mga panahon. O diba, kung labing unang higayon nga napahigayon ang kinibitawang media awarding, mga kabagting o kabalkadas, sukad nga diin na pila katuig ang nanglabay, mga kabagting o kabalkadas, o salamat. Gumikan kay usas mga na-acknowledge ang programa sa CBN, sa Radyo Bagting o Bell FM, nga mao ang lanog sa bagtingan. Alas 5:19 na, din sa itong pagpanaguban, nagdugang pag mga updates o mga balita. Tabuktang ato sa digid ni ang nga makalimtan. Gumikan kay ang mga lolo og lola, although nakadawat sila atong nakalabay nga adlaw, pero si lolo og si lola group sobra ka malipayon. Iaw na kasgi payout sa lungsod sa Kumalarang, nagmalampuson unya ang mga lolo og lola mo'y nakabenepisyo. Manghinaot nga ang maong nga mga cash gift ha. Magamit pagpalit nga to sila mga kinahanglan. O dili kay sige o kuot-kuoton ni Apo nga nagsige pog ong-ong sige pangayo ni Lulog Lula. Diba ginikabalibad niya itong mga Lulog Lula. At as detalye sa report ni Bagting, 43 Jen Sanchez Lumabag. 106.2
3: Radyo Bagting. Gikalipay sa mga lulo ug lula sa Kumalarang ang 10,000 pesos nga cash gift yield gikan sa National Commission of Senior Citizens kon NCEC isip pagpasidungog sa ilang taas nga panahon sa panginabuhi ug sa ilang mga kontribusyon sa katilingban. Ang maong programa parte sa pag-ila ug paghatag og pasalamat sa mga octogenarian ug nonagenarian nga padayon nga naghatag og inspirasyon sa komunidad. Gipaabot usab ni Konsyal Mark Eugene Salba ang mensahe o pasalamat ni Mayor Ruel Balong G. Molina ngadto sa mga senior citizens para sa ilang dakong papel o contribution sa kalambuan sa lungsod. O gipadayag ang padayon nga suporta sa lokal nga panggamhanan sa mga programa nga naghatag o pag-atiman o pagpasidungog sa mga lulo o lula nga miyembro sa Kumalarang. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa Bilipim o sa Radyo Bagting.
0: 106.2 Radyo. Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran na standby paghihapon, mga kabagting o kabalkadas, nga diin sa itong pagbalik. Atong sayran pa ang dugang pa mga balita o impormasyon din lamang sa itong pagpanaguban.
4: Nagpaminaw kamo sa lalo sa bagtingan.
0: Oras alas 5:21 na.
1: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gitrit times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan. Sample Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
12: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: G
1: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapagligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
14: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: 106.2 FM Radio Magbating. Alas 5.29 ng mga kabagting o kabalkada sa kumpiyansa mga estudyante kay dalira kayong oras. Ano ba kagatong mga magtrabaho des pribado pang publiko ng mga buhatan? Ay yung kumpiyansa kay dalira kayong paspas kayong oras mo irog. Labi pagbuntag. Pero pariharabigay na. Pero ang paglabay ba? Nanglan na to ang dubliho ng ato ang mga tinguha. Aron nga di ta madilatar sa itong mga trabaho o ingon man transaksyon. Labaw sa tanan di ta mga aura ginang lento nga nay diha. Samtang sa pikas bahin ang National Irrigation Administration Regional Office na sa Buanga Peninsula ay padayon nga nagpahimang no ngadto sa publiko. Labi pa kadtong mga anaya sa dapit sa mga irrigasyon, mga mag-uuma, inyong mga concern ipadangat na ngadto sa ilang buhatan. Bitar na inyong mga reklamo sa hisyon o guban pa kaya na nang i-acknowledge baligusang at unas duha ka oras susihon pagin na nila o gahadapitan ng inyong mga reklamo. Aksyonan gilayon ang reklamo dahil ipahibalo nga na kaninyo kung nasulbad na o nahuman na o diin pwede nyo ipadangat na sa ilang website sa https://region9.nia.gov.ph o di ba kaha sa r9@nia.gov.ph ang ilang email o ang facebook.com nilang Nia Zamboanga Peninsula o di ba ka you can call sa ilang telephone number 0622-947-4014 di ba ka mobile number 0985-824-4566 o na ang ilang contact number para sa inyo mga reklamo o tinguha sa pagpahibalo sa inyo mga concern mga kabagting o kabalkada. Inatas ng mga balita bihing ngayon na itong siren. Una-una to ang mga natala kay round up na kinis mga balita sila lamang sa Zamboanga del Sur. Apan lakip na mga sikbit nga mga rehiyon. Ang mga natala gikan sa Sulo pinagi sa report ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan. Oga kini ang may kalabutan sa iyahang headlines nga nagganayon. I high-value drug target tadakpan na mga pusil, granada ug shabu na kumpiskar dito sa Sulu. Ani ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
15: BBC Live Report.
2: Nadakpan sa Joint Law Enforcement Support Operation ang usa ka high-value target drug suspect sa Barangay Lianaton, Luok, Sulu, kagahapong adlaw, Hunyo 21, 2026. Ang suspect gila lamang sa alias Dam, 36 anyos. Atol sa operasyon, nakumpiska gikan sa suspect ang usa ka M1 Garand rifle, duha ka kalibre 45 nga pistola, usa ka hand grenade, tactical vest nga dunay mga magazine ug bala og 50 gramos nga gituhang shabu. Na-recover usab ang mga communication equipment, cellphone, buy-bus money, identification cards og motorsiklo nga gituhang gigamit sa illegal nga kalihukan. Ang tanang ebidensya giturn over na sa mga awtoridad alang sa hustong dokumentasyon, imbestigasyon o pagsang-at o tukmang mga kaso. Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
0: 106.7 FM. Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran na din sa itong pagpanaguban samtang sa pikas bahin mga kabagting o kabalkadas. Ani po ito sa report nga nakalap pinagi ni Bagting 28. Kimberly Namuwag, gumikan kaya doon eh pulis ang nakabsan sa iyang hinulumang kinabuhi sa pagpamusil sulod sa mosque dito sa Lano del Sur. Ani ang detalye sa moong mga balita.
15: BBC Live Report.
10: Patay ang usa ka pulis human gipusil sa wala mailing suspek samtang nag-ampo sulod sa usa ka mosque sa Barangay Uyaan proper. Madam Balano del Sur, alas 7:42 sa gabi niya dong Hunyo 20, 2026. Giilan ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ni Kona Probar Director Brigadier General Christopher Abesa ang biktima nga si Chief Master Sergeant Alioden M. Sarangani alias Alioden Hamtong, miyembro sa Madamba Municipal Police Station o residente sa Barangay Central Deep Lanao del Sur. Base sa report, nag-ampo ang biktima sulod sa mosque dihang kalit misulod ang suspek o gipusil kini sa ulo hinungdan sa iyang kamatayon. Dali usab mikalagyo ang suspek human sa insidente. Padayon pa karon ng investigasyon sa kapulisan aron mailhan o badakpan ang mga responsable sa krimen samtang ginasuta pa usab ang motibo sa pagpamusil o gikondina usab sa probar ang maong insidente. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Kaingon tagwa, nagikahadlok ang mga sospitsado, mga kabagting o kabalkadas kay bisan sa mga dapit nga diin. At ito nagpahigayon ang mga pag-ampo. Musulod na gayon mga kabagting o kabalkadas. Dili lang gini sa mosque na hitabo kay doon na po yung mga panghitabo kaniagdok. Bisan sa mga taliwalas mas sa usa ka simbahan gisulod pud kay gipusil manghinawta nga dunay hinanali usab nga kasulbaran sa nasangpit nga panghitabo. Kampang headlines o detalyes balita atong pagasayran na pinagi ni Bagting 17 Florence Zafima may kalabdanan ni ining mga natala gikan sa lungsod sa Aurora. Armas o illegal nga drugs na sakmit sa mga awtoridad, suspect gibalhog na. Aliya ang kompletong detalye.
15: BBC Live Report.
1: Nagtikagul na sa mabugnaw nga rihas ang usa ka 46 anyos nga individual lang giilak kini nga street level individual human nga nadakpan na sa gipahigayon nga drug by bust operation sa Barangay Gubaan Aurora Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga individual nakuhaan kini og napulog usa ka hitsal transparent plastic sachet o guban pang drugs paraphernalia sa lakip nga nakuha gikan kaniya ang usa ka 38 revolver nga dunay duha ka buhing bala o lain pang tulo ka buhing bala niini. Lakip nga nakuha usab nga buhing bala mao kini nga .357 o dunay usa ka steel magazine sa o lain pa usab nga 8 ka buhing bala sa 9mm nga pistola. Sa kasamtangan, nasangpit nga dinakpan, gibalhog na sa Aurora Municipal Police Station o nagpaabot na lamang kini sa kasong ipasaka bato ka kaniya. Bagting 17 Florence Afima sa Bell FM, Radyo Bagting.
0: Salamat sa maong mga accomplishment gikan usab sa ato mga otoridad sa lungsod sa Aurora O gatabuktang at to sa ramon magsaysay, gumikan gudunay driver na dakpan usab sa kasong qualified theft. Kaniyas mong dapit ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
15: BBC Live Report.
2: Dakpan ang usa ka 37 anyos nga lalaking driver nga wanted person at also sa kahining usang manhunt operation nga gipegayon alas 5 sa gabi ni atong Hunyo 19/2026 sa Switch Ramon magsaysay sa Buanga del Sur. Pinaagi sa gahom sa warrant of arrest alas sa kasong qualified theft nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 16 Tangub City. Ang korte nagrekomenda og piyansa nga nagkantidad og 24,000 pesos. Nasa kote ang mga individual pinaagi sa usang paningkamot sa mga personay sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station o ba ng mga unit gikan sa Tangub City Police Station, MOCPPO, RMFB10, RID10 o sa Buanga del Sur PPO, PIDMU. Ang dinakpan kasamtanga na nakaroon sa kustodiya sa Ramon Magsaysay Police Station alas sa saktong dokumentasyon o disposisyon. Ang suspect gitugyan na usab ngadto sa Tangub City Police Station alas sa saktong mga legal nga pamaagi. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BelFM o Radyo Bagting.
0: Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran o accomplishment gihapon sa itong mga otoridad gamitin kay kanhing miyembro sa CTG, Communist Terrorist Group, nadakpan sa kasang attempted murder dito usab sa lungsod sa Marcos sa tubig. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
15: BBC Live Report.
16: Arestado ang kanhi miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG human masilbihan og warrant of arrest alas 9:40 sa buntag niadtong Hunyo 19/2026 sulod sa Marcos sa Tubig Regional Hospital sa poblasyon Marcos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Ang mao suspek nagatubang og kasong attempted murder base sa warrant of arrest nga gipagula sa Regional Trial Court 9 Judicial Region sa Pagadian City ug adunay piyansa nga nagkantidad og 120,000 pesos. Samtang maong akusado kasamtang ang nakakonfine sa ospital o ganaan na ubos sa kustodiya sa kapulisan alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BelFM o Radyo Bagting.
0: Ito mga accomplishments, nagsunod yung mga accomplishments sa mga otoridad sa Zamboanga del Sur. Una pa ay duha ka individual usab nga nadakpan sa gipahigayong firearm buyback operation sa lungsod sa Labangan. Another accomplishment na sa itong mga otoridad. Ito ang sayran sa report ni Bagting 17 Florence Zofima.
15: BBC Live Report.
1: Managsamang gipangbalhog na sa mga otoridad ang duha ka mga individual human kini nga nangarakpan sa gipahigayon nga firearms buyback operation alas 5 ang takna sa hapon na sa National Highway Poroka Lawis Barangay New Labangan Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga mga individual gingon nga nakuhaan kini og duha ka caliber nga 5.56 rifles nga adunay AFP markings og lakip na niini ang duha ka rounds sa 5.56 nga buhing bala o guban pang mga kagamitan na lakip nga nakuha ang 399 kabuok nga taga nga budal money o usa-usab ka Toyota Rush vehicle nga gigamit sa nasangpit nga mga dinakpan na sa kasamtangan kining gipangbalhog na sa Labangan Municipal Police Station na og nagpaabot na lamang sa mga kasong ipasaka batok kanila. Dugang pa sa mga balita, dunaw say pito ka mga kinahon nga smuggled gun sa guerrilla ang na-recover usab sa mga otoridad sa lungsod sa Labangan Zamboanga del Sur, particularmente usab sa Puroclawis Barangay New Labangan Zamboanga del Sur. Dali kining girespondihan sa mga otoridad human nga nakadawat og taho gikan sa nagpakabanang lumulupyo mahitungod sa gipang-abandonar matud pa nga mga kinarton na nga giingong smuggled nga sa guerrilla. Sa paghihimang verifikasyon sa mga otoridad, dito lang nadiskubrihan ang upat ka master cases sa smuggled nga sigarilyo. Gano na pa'y laing duha ka Gian brand. Og lakip na usab nini ang lain pang brand nga Wang Heilu o diin sa kasamtangan kini ang anana sa kustudiya sa Labangan Municipal Police Station. Dugang pang nasayran nga nikabat matod pa sa kantidad nga 35,000 pesos ang nasakmit nga mga gabandonar nga smuggled nga sigarilyo sa lungsod sa Labangan. Bagting 17, Florence Afima sa BelFM o Radyo Bagting.
0: Round up kada sa mga balita o kasayuran gikan sa Kuwerpo sa Kapulisan na dili lamang susambuang kadalsur apan bisa na ang mga kasikbit nga mga rehiyon. Oras alas 5:41 na dinhi sa Lanog sa Bagtingan.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow.
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
19: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
20: Sample Plus Gold.
21: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, kung sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
20: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Are you planning to
22: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
23: Hardware. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
24: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
25: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
24: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
25: Sa may ibatin mo, sakit imong hawak, ana?
24: Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, sakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni.
3: Pa murag magpangita na ka.
24: Magpangita gyud akong lawas aning paragis pila-pila kay pertigyong ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gitso siya.
3: So karon gimintin na lang nimo.
24: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning paragis karon. Mao na nga mangita gyud og paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
20: Usa sa unsa mang banatian adunay paragis pila-pila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
4: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2
20: Radio Magbating.

0: Patron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini sa nagkaring butigang pharmacia sa inyong mga dapit. Dito maglangay kay mga presyo sa utanon og lamas atong sayran ni ining buntaga. Aron nga diin na basin niya og sa gunson mong karne kay atol sa araw ng pagadian. Ani na po sa mga utanon og lamas nga diin madetoxify nga tong kalawasan. Naka-standby na nga to ang Mercado Girl si Bagti nga 27 Daryl Ayaay.
1: BTC Market Report.
0: Morning, Yang.
2: Yes, mayong buntag diha kanimo Bagting 16, sila binasa sa mga suking tig paminaw. Live kita dire karon, particular sa utanon nga bahin sa merkado publiko, ni mga oras sa to itunol ka sa tang presyo sa lamas ug utanon. Karon aton sayran, una kita sa lamas, tabon-tabon 5 nga 2 G sangka, limonsito 60 matag kilo, loya 150, kamatis 120, hatsal 200, ahos 150, bumbay 150. Sibuyas dahunan, gis ang bugkos, 150 ang matag kilo. Sa utanon, carrots 120 matag kilo, patatas 160, radish 100, pipino 60, sayote 50, tambalyong 40, kalabasa 40, bisol 60, repolyo 80, pechay 150, Chinese pechay 80, satakon talong 70 ang kilo, bagyo beans 100 ang kilo, okra gis ang bugkos 80 ang kilo. Batong gis nga 20 ang bugkos, 80 kilo. Galay tangkong gis ang bugkos. Sikwas, 5 ang slice, 70 ang kilo. Kamungga gis ang bugkos. Tanglad, 5 ang bugkos, 60 ang kilo. Alugbati gis ang bugkos, 80 matag kilo. Ogan sa luyot, gis usab ang bugkos. Sa chapsuy, para sari o para pakbit, 50 usab ang matag kilo. Makata ka sa tangang presyo sa lamas ng butanon din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Radyo Bagting.
0: Dagan salamat sa nasangpit ka mga kasayuran, lamas o utanon. Giyas to mga katawahan, Riz Pagadian. Kung nagaling kanait nga mga dapit nga or lungsod nga mga Hidris Pagadian City, mo ito yung mga latest nga update sa inibitang presyo sa mga lamas o gutanon. Yes, merkado. Of course, gining atong tulumanon, nag-ipaloy hanasap gining sa maing kabubuton. Nag-abag nining atong tulumanon o ngang kinibitang padayon nga pag-auhag nga doon ito mga dunay. Itong nga bikil nus panlawas nya dili pwede makapangapi og unsa-unsa lang mga commercial nga mga kape mga kabagting og kabalkadas kay maghilab dayon kutukuto ay mga gipambati ay ang said panyaman coffee mix nagol ka ba kay di ka pwede makapangapi kay acidic or diabetic ka ani ana ang kape nga para kanimo ang said panyaman coffee mix ang kape nga doon ay epektibong sagol nga puro gid natural kape nga bitter apan makapa better nya matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa Zed Marketing Incorporated the basta Zed Marketing tatak magaling ani das dugang pang mga balita gumikan kay adunay duha ka mga biktima na angol sa pagpamusil dito sa Pikit North Cotabato ani siyang isalot mga kabagting og kabalkada sa ganina wa na apil ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
1: BBC Live Report.
3: Samdan ang duha ka biktima human naigo sa pagpamusil sa sitio proper Barangay Batulawan, Pikit North, Cotabato niadtong Sabado sa gabi, Hunyo 2026. Gila lamang ang mga biktima sa ilang mga alias nga Urak ug Taro nga pareyong hingkod ang panginaron og residente sa mga lungsod. Sumala sa mga nakasaksi, nahitabo ang insidente sa Manampan Street, Sitio Migkapong, Dolls Highway, din gingong gipusil kini sula mailing mga armadong lalaki ang duha ka mga biktima. Human sa mga insidente, daling gidala ang mga biktima ngadto sa Balay Tambalanan alang sa inanali nga medikasyon. Padayon pagkaroon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa mga pagpamusil o mailhan ang mga responsable ni ini. Bagting 29, Cheryl Unyotli Razan, sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Agad salamat, Bagting 29, sa mga kasayuran sa Tangsapikas Bahin. nakumbis karo sa basahin ni usang puwersa sa mga ginsakpan sa Philippine Coast Guard o Philippine National Police ang 13.4 million kakantidad sa smuggled nga sigarilyo sa

0: ka anti-smuggling operation sa Balingasag Misamis Oriental. Nga diin na sigun pa sa PCG nga nasa 336 ka mga kahon ang smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa duha ka mga bihikulo nga nakumpiskar atul sa gipahigayong anti-smuggling operation sa barangay Mambayaan nga nasangpit nga lungsod ang mga nakumpiskar nga mga smuggled nga sigarilyo giturn over na sa Bureau of Customs alang sa tukmang disposasyon. Padayon paghihapon ang intensified community assistance awareness response and enforcement program nagtumong sa pagpalig-on sa maritime law enforcement nga pagsumpuon ang sa mga matag sa smuggling sa kadagatan at sa mga beachfront area sa tanang rehiyon sa Nasud. Dugang pang mga balita diha usab sa may kabtanan kanis kalihukan sa 53rd Infantry Matapat Battalion og nagpahigayon og Interagency Seaborne Operations og Specialized Military Trainings dito sa Gipos. Ania ang detalyes report ni Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
2: Malambusong gipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion ang duha kaadlaw nga Interagency Seaborne Operations og Specialized Military Training niadtong Hunyo 20, 2026. Ang maong pagbansay nagtutok sa Weapons and Communication Maintenance aron mapalambo ang technical nga kahibalo sa mga personnel sa hustong pagmaintenar sa mga armas og communication equipment nga importante sa operasyon militar. Kabahin kini sa ilang pagpangandam alang sa dagkong Interagency Territorial Defense Operations Training aron mas mapalig-on ang koordinasyon, disiplina ug kaandam sa pagpanalipod sa nasudnong seguridad ug ligon nga puwersa alang sa kalinaw, territorial defense ug proteksyon sa mga komunidad sa Zamboanga del Sur. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M ug Radio Bagting.
0: 106.3 Radio. Ayan mga kabagting og kabalkadas, syempre moti mga balita og impormasyon nga ato ang ikatunol nini nga buntag labot sa mga natala gikan sa ato ang pagpahigayon. Nagkauban nato sa buhat mga kabagting og kabalkadas na pagpahigayon pagmonitor sa pipila ka mga dapit din sa Zamboanga Peninsula mga kasikbit nga mga rapid. Kini nga tang tuluman nun, gipaluyan na sabgani sa pauban sa pagpahimang no sa National Telecommunications Commission Region 9 nga dili lagi ta magpataka og entertain, di kay punta mo pataka click sa mga dili verifikado ng mga links kay aron nga malikayan nga mas scam. Bipas pagkakaroon nga naghitak ang scam nga napakaroon inong taga-banko, ahensya sa gobyerno, telecommunication companies, aron lamang makapangilan. Ayaw pag-abuhaton, ayaw dyan ihatag ang inyong one-time password o OTP. Ay nag-ihatag, ayaw po og pataka og click sa mga links o kayo ihatag imong personal nga impormasyon. Then i-report na nga to sa NTC Region 9 o diba ka sa inyuhang mga service provider aron nga kini masanta gilayon. O diba? Aron walay pag-mahayan sa unahan mga kabagting og kabalkadas. Ayan, din na to sa to ang mga resulta. Unsa may resulta na to ron. O para mga nag-atang mga kabagting og kabalkadas kay bahala dag maulahin ang tanan basta ang resulta 134 daw ang 9 PM. 134 9 PM. Ay resulta og maing buntag. Maing buntag ni Merly Templado diha. Good morning Aljun Amokatka. Thank you sa inyong pag-watch og pagpaminaw Arnel Noval. Impalmado Tatski Ginandal Ikaliso Agot. Good morning og Lordina Ason diha sa Don Vic og Johnny Cuba. May buntag sa Don Jose Dinas Rex Ordiniza Jingjing Heroyla. Salamat kay sa pagpamina sa Capital Bazaar Pagli and City. Hi days ako mga pagumangko sa Ribe San Pablo Mga Dal Sur Amping Mutanan diha. Ayan, thank you so much. Aglakip na sub ni Jaime Tizon. May buntag diha sa lungsod sa Dimataling. Good morning po di Mamuani ta Sasel Calderon Tilao ni Jennifer ni Jenilyn Ibol si Dondon Tormes og ingon man sa mga wanita Sasel Calderon Tilao diha sa may Ulave og Tats Laskuna das ga isa man ni Dumingag. Og ingon man ni Jose de los Reyes o kaya sinakaban Mesa Mesa Occidental, Perlita Villan Waba de sa lungsod sa Pitugo. Ayan, thank you so much. Og ni Sir aw ni Kuya Loloy Baino nakabagting og kabalkada. Salamat sa makanunayon ninyong pagsunod sa tong tulumanon. Lakip to sa yan yung mga nagpadangat o nag-view mga kabagting o kabalkada. Sige, ipadangat na inyong mga mensahe. Okay, ito na nang basahon. Kining atong tulumanon sa ipalayuhan sa kini sa siyempre Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahan lang ang ilang buhatan na sa Pulmonis Building at wang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. Inadi ang mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Herbal Tea, Herbal Soap, and Herbal Oil nga Santon. Ngayon man, Santon Plus Gold Vitamin C og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ngayon man, Premium D3 Soft Gel Capsule og Premium D3 Coffee Mix og Vision X Plus. O Clear Skin, Herbal Soap, O Exist the Pain. Mga produkto na siya sa Yes to Health. O mga Santon products, mga kabagting o kabalkan. So, bueno, wa na may igong oras. Wala may nalimta, no? Wa na may nalimta, no? Basta kaya ka pulong na itong ibilin nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas. Napagyapunta sa Ecclesiastes 7, it's better for a man to hear the rebuke of the wise than to hear the song of fools. Ako si Bagting, this is Ais, Vanessa Cagas, Tumakmol. Nga salamat, maing buntag. Yan na itong tanan, daily holiday. Duty, duty, duty. Oras, alas sa Ais. 106.7 Radio Bagbating.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ano?
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo nga epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Rock Radio.

0: 96.5.
1: Rádio Barbarim.
2: Alasay sa 7 datang oras sa Gabagdig Gabalgada sa Bayang Buntag, ganin yung tanan. Adlaw garon nga Lunes, hapit sa 22 sa buwan sa Hunyo 2026. Welcome na usab the rest ng pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Ngayon mabata ni Sibian sa 16.3 ang Bell FM. Simulcast sa DXBZ756 Radyo Bagting Station sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa tanan nga nagpaminaw, maing buntag, pagadianon sa Zambo Surians. Labi na usap sa magsikpit nga dapit. Nga nagsunod sa kanunay diri sa CBN sa Radyo Bagting. Pwede ba ka mga programa sa 106.3 ang Bell FM. Good morning! Sa tanan nga mga estudyante, hala sige! Daily holiday ang pagadian. It's a regular holiday. Kagahapon, Domingo, maoy holiday sa pagadian. No? So walay holiday karon Gabagdig Gabalgadas katong mga naghinam-hinam og holiday dihang dapita. Ay namo pagdahom nga mag-holiday karon kay dili karon holiday. Mao na ipagpaklaro nato Gabagdig Gabalgadas. Alas 6:09 na itong oras sa tanan ng mga drivers karong buntaga nga nagpaminaw. Good morning sa inyohang tanan. Ilingon man usam sa tuang mga negosyante. Sa tuaw sa magkabagtig mga kabalkadas ng mga mag-uuma sa kanunag mga inginuman ang mga mananagat, mayong buntag, kumusta ang inyohang tagsatagsak ng mga kahimtang? Hinaot paunta nga sa kanunay, na pag-ihapon mo sa kapiskay sa maing panlawas. Dayon pag-ihapon nga mag-maningkamot, aron kabagtig kabalkadas nga unsaman, aron nga muharuhay ang atoang tagsatagsak ng mga pamuyong. Una, di ito magpa-apikto Gabagdig Gabalgada sa mga panghitabo sa tuwang nasod. Dili kita magpa-apikto sa dagat sa politika. Kaya digid na sila makatabang Gabagdig Gabalgada sa tuwang kaugalingon kung paunsa ta mapalambo. Naragyod Gabagdig Gabalgada sa nga tuwa sa pinagis ng pagpaningkamot. Dire ragyod ta mulambo mga kabagting o mga kabalgada. Muna ay klaro nga pagka-istorya. No? Una nga... Relax lang mo dihang dapita kung dunay nag-away-away karon ng mga politiko. Hala sige, pasagdae. No? Pasagdae, Gabagdig Gabalgadas. Ang importante diha, ang imuhang atubangon, ang imuhang kaugalingon, kung paunsa nimo mapalambo ang imuhang pamuyo. Anyway, 0938-207-7614. 0938-207-7614. O na to ang text line number alang sa inyong mga mahinungdan ng pabagting o di ba ka mga katuyuan. Kung galing ito na mo'y gustong ipadangat o yun man gustong hatagag pagpaklaro, o ipadangat lamang 0938-207-7614. Alas sa 6:11 na itong oras sa Gabagdig Gabalgadas, no? So kagahapong adlawa, hingpit na gayon nga gitakupan sa syudad sa pagadian ang 57th araw ng pagadian. So congratulations Pagadian City kay sa sulod sa kasimana ng activity na human ragyad kagahapon, no? Dili man susama ni itong nakalabayng katuigan nga bunga, no? Ang kasaulugan, pero lagi gumikan magod Gabagdig Gabalgada sa mga nasinatian nga krisis ba? Nagpadayon nga kagubot. So, dili gyud ingon Gabagdig Gabalgada nga bunga ang selebrasyon sa araw ng pagadian. At least nagsaulog paghihapon, no? Doon na paghihapon yung mga matawag na Gabagdig Gabalgada nga programa gihanay ang ato ang LGU Pagadian, no? Inguman giila ang mga katawhan nga nakahatag kontribusyon sa Pagadian City. Mao na pinakaimportante og lakip na usab ang anniversary program nga di gina mawala ang Gabagdig Gabalgada sa matag tuig. So muna, hoping ta nga sunod tuig, no? Wala na untay mga dinagko nga mga problema tubangon ang nasod aron nga mabalik sa normal nga makasaulog ta og bunga ang araw ng Pagadian. Gani nyo nakita, wala artista nga gi-kwan, gi-imbitar, no? Yan pagahuman na basta limited lang yung kabag di Gabalgadas ang mga activities. Unlike niya itong nang labay mga tuwigan nga doon na Lichon Festival. No, doon ay mga nagkadaiyang mga performances. Nagihan ay sa tuwang LGU. Pero, no, manigingon nga di magod na tumatagaan ang panahon. So muna, nga hoping ta by next year, wala na ingon nga dagkong mga problema ang nasod na tubangon. Aron nga, ang atuang araw dres pagadian is mahimo unya ang usman sadya pakaayo kabagdig kabulkadas. Alas 6:13 natong oras ay plastar na kay tuan topic ko karong buntaga kabagdig kabulkadas, no. Usas tuan topic ko karong buntaga kabagdig kabulkadas mahitungod nining adunay 608 ka mga barangay sa Zamboanga del Sur ang nakapasar sa 2026 sa BADAC Functionality Audit. O gaingon man, kabagdig kabalkadas, no, sa lakip sa tuang tukion karong buntaga, ang mahitungod sa dunay pahimangno ang LTO, alang niya itong mga katawhan, no, nga na nag-iyag mga sakyanan nga mag-expired na or na nga-expired na kabagdig kabalkadas, ang ilahang mga rehistro sa motor, dibagkaha mga lisensya, aruban pa nga angay ninyong hatagag pagtagad samtang kamo ang nanag-iya og mga unsaman, mga sakyanan. Sa pabaylain itong hisgutan karon kabagtig kabalkadas. No? Lakip sa ito ang hisgutan na karong buntaga ang mahitungod nining giyapaklaro ni Mayor Sammy. No? Iyahabitong giyaplano kabagtig kabalkadas. Yan ang gipasigarbo gayod na itong atol sa iyahang suka. O yagyong gisubli kagahapon kabagtig kabalkadas. Ang mahitungod sa pag-instolar o dagko ng mga CCTV cameras diri sa atuang syudad sa Pagadian. No? So, doon ay dagkong mga cameras kabagtig kabalkadas kung close sa circuit television ang gipang-instolar diri sa atuang syudad sa Pagadian palibot aron nga maminusan unya ang kriminalidad o unsaman nga matang sa krimen nga makatabang sa imbestigasyon sa itong mga kapulisan. So ito ang ipapabati o sabi niyo unya, taod-taod kabagtig kabalkadas, no, ang pamahayag ni Mayor Sammy ko, kung nung sabag kamahinungdano na niining pagbutang o dagkong kameras kabagtig kabalkadas. Nga plastari na ninyo diha kaya ito nang sugda ng ato ang topic ko karong buntaga. Unahon-una niya ito ni Kabagdig Kabalkadas mahitungod na ining atong i-congratulate ang 608 ka mga barangay diri sa Zamboanga del Sur Kabagdig Kabalkadas, no, nga diin ang 608 ka mga barangay kini ang gitawag Kabagdig Kabalkadas nga unsa man sila ang nakapasar sa 2026 sa BADAC Functionality Audit. Unsa ba ni? Mali ang barangay ay Anti-Drug Abuse Council. No, kato ba ang mga barangay nga gipahugtan gayod nila kabagtig kabalkadas ang ilahang pagpakigbatok nining gitawag tag illegal drugs, no? So, kini kabagtig kabalkadas, Seal of Good Local Governance for Barangays. 608 kabuok. Bayubay, no? So, unsa ba ning mga lungsura o ingon man unsa ning mga barangaya diri sa Zamboanga del Sur Kabagtig Kabalkadas? Ato ning isa-isahon kun ato ang makaya sa oras Kabagtig Kabalkadas, no? Kay ubay-ubay pangudni ning mga barangay nga matawag ta og nakakabot nining or nakapasal sa Seal of Good Local Governance for Barangays SGLGB. Mo na siya. Matod pa nga, kining 2026 BADAC Functionality Audit, kini siya ang sakari program sa SGLGB. No, gingon kabagtig kabalkadas, nga ang 608 ka mga barangay, nagpakita matod pa kini sila ang ligon nga pagpaningkamot batok sa pagpakgang sa illegal drugs sa ilahang kining barangay. Ingon man, pagpalambo sa mayong pangamhanan o paghimog mga luwas o ligon nga komunidad kabagtig kabalkadas. Maunay ang ilahang gihimo o hinungdan nga nakapasar sila nining SGLG for barangays. Gumikan ini kabagdig gabalkadas nga daghang mga barangay ang nahimong SGLG passers, no? Gingon nga nakabot sa Zamboanga del Sur ang 89.28% nga compliance rate. Timaan lamang kini nga naningkamot gayod ang mga barangay officials nga mabatukan ang paghitak sa illegal drugs. Labi na itong mga barangay nga nadeklara na kaniadto kabagdig gabalkadas nga drugs free, no? Pero na dunay ning balik hinoon o gamit kabagdig gabalkadas. Duna sa mga barangay nga nadeklarar o drug cleared. Apan na duna paghihapoy ming daghan o balik ang nagpayuhot o illegal drugs, no? Sa mauni kabagdig gabalkadas, hinungdan nga malaumon ang DILG sa Zamboanga del Sur nga pinagi sa maong mga kalampusan maingon taog mamintinar sa 608 ka mga barangays, no, nga magpabilin bang luwas sa ang komunidad batok sa illegal drugs kabagtig kabalkadas, no? Kaya musugotag sa dili kabagtig kabalkadas, kinigayong illegal nga druga, maugini ang makaguba sa kaugmaon sa mga kabatanunan. Dili lang sa kabatanunan, tungod kay lakip sa gubon ng illegal drugs kabagtig kabalkadas, lakip na itong kinabuhi sa mga hamtong na nga gumikan lagi kay ang uban, gumikan matod pa sa kawadon. Mo'y hinungdan kabagdig gabalkadas nga nisulod na lamang sila sa nasangpit nga kining dili maayong binuhatan sama sa pagpayuhot ng illegal drugs, di ba? Daghan ang moingon kabagdig gabalkadas nga gumikan mangga sa kawadon, sir, gumikan sa kamahal sa palaliton. Siyempre, mugambol na lang yung ka, musulod na lang yung gaaning kining illegal nga pagpamaligya. Buton na naon, kabagdig gabalkadas, daghag pamaagi, di ba? Daghag pamaagi kung gustuhon lang yun nimo. Pero kinimanggong pagpayot o illegal drugs, maingon tanga, dili magunis siya ingon nga magpatulo kag singot, di ba? Walagi singot nga mutulo nimo aning pagpayot o illegal drugs, kabagdig gabalkadas, muna daghan ang mo attempt nga mubaligya, kay nga naman, kay dali ra kayo ang kwarta. Daliman ka nga, pila ka sa siya ang imuha, katong na-interview na to last sa kuan katong sa Department of Justice Parole and Provisional Administration ko na DOJ PPA katong drug surrendering nga natagaan siya og kagawasan yung kabagdig gabalkadas nga naaghat siya nadanin siya sa pagpayuhot tungod kay duna matud pa siya supplier dayon sa pulo ka sa siya duna siya duha niini so walo ang gigas yung supplier, di ba? Baligya o niya og tag 1,000 wala pa lang day oras. Usay, mahurot na ang iyang ibaligya. So, dali ra kayong kwarta kabagdig gabalkadas. Sa money ang nahitabo, nga daghan gayod kayo ang muingon taog gawas nga mugamit, no? Naiuban nga mamaligya lang pero dili mugamit kabagdig gabalkadas. Iya, baligya lang yun, di ba? Naingon ana ang kining personalidad sa tao. Sa money gingon kabagdig gabalkadas, kung gusto ni mo nga mutrabaho, pwede kikay mutrabaho, oy, di ba? Pero sadyang ang uban lang yun kay unsaman. Gusto lang og easy money kabagdig gabalkadas. So muna manghinauton tang pinaagi nini, no, kini bitaw nga gipahugtan nga ilahang kampanya mga barangay nga naapil mo sa nakadawat og seal of good local seal of SGLG good local governance for barangays. Oh. Inyuhan ning mabarugan, mamintinar ninyo ni kabagdig gabalkadas nga maingon tag dili na mudaghan pa, no, ang illegal drugs diya sa inyong barangay. Atong unahon kabagdig gabalkadas be, atong sayran kuno sa nga mga munisipyo ang dunay daghang barangays nga nakadawat og SGLG for barangays. Unahon ta ang barang ang lungsod sa Aurora kabagdig gabalkadas. Kaya doon na matutpay may pila ka mga barangay ni ini or daghang barangay. Pila ba ka barangay ang Aurora actually? Oh. Ang lungsod sa Aurora, kabagdig gabalkadas, barangay nga nakadawat or nahimong 2026 Badak Functionality Audit Compliant Barangays. Ilang kuban sa barangay Akad, barangay Alang-Alang, barangay Alegria, barangay Anunang, bagong Mandawi, bagong Maslog, bagong Uslob, bagong Pitogo, barangay Baki, barangay Balas, barangay Balide, barangay Balintawak, barangay Bayabas, barangay Bimposa, barangay Gabilinan, Campo Uno, Commonwealth, barangay Gubaan, Inasagan, Enroad, Kahayagan Est, Kahayagan West, Kauswagan, La Victoria, Lantungan, Libertad, Lintogop, Lubid, Magikay, Mahayahay, Monte Alegre, Montela, Napo, Panaghiusa, Poblasyon, Rest House, Rumarate, San Jose, San Juan, Sapa, Lubok, La Paz, o Waterfall. Maunay nga mga barangay ang gideklarar nga SGLJ for Barangays Awardee alang sa lungsod sa Aurora o compliant barangay sa 2026 Badak Functionality Audit. Ang lungsod sa Bayog, gilangkuban usab sa Barangay Baking, Balukbahan, Balumbunan, Bantal, Bubuan, Camp Blessing, Kanwayan, Kunakon, Dagom, Damit, Datagan, Dipase, Dipurihan, Dipuri, Dimalinaw, Dipili, Kahayagan, Kanipaan, Lamari, Liba, Matinaw, Matunog, Poblasyon, Pulang Bato, Barangay Salawagan, Sigakad, Sopon, o San Isidro. Mapod ni ang mapod to mga barangay kabag di kabalkadas nga diin na ang nakapasar no nahimong compliant kabag di kabalkadas sa 2026 sa Badak Functionality Audit. Samtang sa lungsod sa Dimataling at usab nga sayran tungod kay dunay mga barangay or gilangkuban sa mga barangay nga Bakayawan, Barangay Bahar, Baluno, Binuay, Buburay, Grap, Kagawasan, Lalab, Libertad, Poblasyon, Salawagan, Sugbay Uno, Sumpo, Tiniguangan, Tingabulong, Tipangi, Balanagan, Josefina, Magahis, Mercedes, San Roque, Sumbato, o Upper Lujong. Mapod ni ang mga barangay nga nahimong compliant barangays alang sa 2026 sa Badak Functionality Audit. Okay? O sa babay mga laing lungsod. Lungsod sa Dinas, kini ang gilangkuban sa Bakawan, Binuatan, Biray, Ginikulalay, Kinakap, Ligarda 2, 3 o 1. Lower Dimaya, Est Migpulaw, West Migpulaw, Nangka, Ignacio Garata, Old Mirapaw, Poblasyon, Proper Dimaya, Sagakad, Sambulawan, Upper Dimaya, o Donose. Mapod na ang mga barangay nga nahimong a compliant barangay sa 2026 Badak Functionality Audit. Sa mga barangay ka ang wala na appeal ni inin. Mungkos witog barangay gud sa matag lungsod. Samtang sa barangay Dumalinaw, Kabalungsos, Dumalinaw, Kabagtig, Kabalkadas. Kini ang gilangkuban usab sa Bag-ong Misamis, Baga, Bag-ong Silaw, Balubuan, Bantaaw, Bibilik, Kalinggayan, Kamalig, Kamanga, 44, Lukuban, Malasik, Mama. Ingon man ang barangay Matabang, barangay Mikulong, Mitukong, Mutusawa, Pag-asa, Paglaom, Pantad, Pinigalibano, Ribukon, San Agustin, Sibukaw, Sumada, Tikwas, Tina, Tubupait, Upper Dumalinaw, o Anunang. Mapod na ang mga barangay Kabagtig Kabalgadas, Tabuktas, Barangay sa Lungsod sa Dumingag. Ang Lungsod Dumingag, ang mga barangay nini Kabagtig Kabalgadas, Bawang Bag-ong Valencia, Bukayan, Kalumangi, Karidad, Danlugan, Datututukan, Dilo, Ditulan, Dulian, Dulop, Gintananan, Gitran, Gumpingan, Libertad, Likabang, Lipawan, Lower Landing, Lower Timunan, Makasing, Mahayahay, Malagalad, Manlabay, Barangay Maralag, Marangan, New Basak, Bagong Kauswagan, Barangay Saad, San Pablo, San Pedro, San Vicente, Sinunok, Tagon, Tamurayan, Upper Landing, Upper Timunan, Bagong Silang, Dapiwak, Labangon, ug San Juan. Maupod ni ang maupod na mga barangay rather no alang sa lungsod sa Dumingag, Kabagtig, Kabalkadas. Sa lungsod sa Gipos, kini ang gilangkuban sa Bagong Oroquita, Bagitan, Balungating, Kanunan, Daksol, Dagohoy, Dalapang, Datagan, Poblasyon, Guling, Katipunan, Lintom, Litan, Magting, Rigla, Sikatuna, Singklot. Mapon na ang mga barangay Kabagtig Kabalkada sa lungsod sa Gipos. Samtang sa lungsod sa Josefina, gilangkuban sa Bugo Calabat, Dawa, Ibarli, Upper Bagong Tudela, Leonardo, Barangay Liptapan, Barangay Lower Lujong, Bagong, Barangay Lower Bagong Tudela rather, Barangay Mansanas, Barangay Muradje, Barangay Dominio, Nopulan, Sibukang, Tagaytay Hill o Gumahan alang sa lungsod sa Josefina Kabagtig Kabalkadas siya. Samtang sa lungsod sa Kumalarang, kiniang gilangkuban sa Bugayo, Bualan, Buyogan Est, Buyogan West, Diplo, Limamawan, Pangi, Poblasyon, Pikanan o Salagmanok. Mao ni ang mga barangay sa lungsod sa Kumalarang nga nahimong Barangay Compliant Barangay sa 2026 sa BADOC Functionality Audit Kabagtig Kabalkadas. Atong ipadayon ang paghatag kaninyo na sa pang mga barangay sa matag kalungsuran ang nalakip o nahimong compliant barangay sa 2026 sa BADOC. Sa itong pagbalik, Kabagtig Kabalkadas, dari paghihapon sa tulaman nun, ang bagtingan sa katawhan na lasais 28 na subuntag.
0: Ulaman sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pag-ulaman sa katawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor, Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit, pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako dahi si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
11: 106.2 Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas.
2: Balik ta diri sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Ning sibyan paghihapon sa Radyo Bagting sa Bell FM. Ato tulabanon, Kabagtig Kabalkada sa kanunay, hatod ka nato sa Eliana Bivio College, the builder of future leaders, ginahimutan sa Balangasan, Pagadian. Ato na kurso gitanya, kasama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BAELS. Ang Eliana Bivio College, sa kapribadong tulunghaan, nga ubos kayo og tuition fee. Muna yung napaglangan. Alang sa dekalidad ng edukasyon o mayong kaugmaon sa imong mga anak, ipa-enroll na sa Eliana Bayview College. Good morning, diay ni Annabelle de la Serna. Happy Monday. Good morning po ni Aljo Namukatka. Daga salamat, Johanny sa Sakin, Maing Buntag Usamba. Diyas sa Barangay San Agustin, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Good morning po ni Juanita Sasal Caderon Tilaon sa Purok Malinawan, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur. Teddy Rizada, good morning. Okay, Giseline Bargayo sa San Miguel, sa Poblacion. Good morning, Usamba. Annalyn Imblar, Impalmado, Ginandal Tatsky. Good morning. Og lakip na kabagdig kapagada si Merly Templado, mayong buntag usab kanimo. Dahil pag niabag kabagdig kapagada sa Toto Lumanon, mausab ang GPM 88 International Manpower Services Corporation na alang na ito mga kababayanan nga nagpagidaron og 24 years nga dunay planong mo trabaho sa abroad sa mga domestic helper alang sa mga nasod sa United Arab Emirates, sa Kuwait, sa Saudi Arabia, Qatar ay napaglangan na first time or ex abroad with or without experience as long as no physically fit o willing kang mutrabaho sa abroad o lakip na kabag ni Gabalgadas. Sila nagtanyag o libre nga kapuyan samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga pagkaon o libre nga mapapamasahay paingon sa Manila, libre nga paglukat o passport o libre nga medikal aron ikaw nga sigurado gayod nga makatrabaho ka sa gawa sa nasod isip domestic helpers sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. O ato na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Unang wala ang ikabalakan kay legal kini nga recruitment agency. Pakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog or di ba kaha, kontaka ang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or di ba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. O ka na ang text line sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kung galing mo, bisita mo silang buhatan. Isla na himutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Camp Health Multi-Specialty ni Abag Usaw sa itong pagpanaguban ng bagtingan sa katawahan. Alang nito, doon ay plano nga magpakonsulta, magpa-check up sa inyong panlawas. Pakikitay lamang si Dr. Charlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon ay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Kabagdig Balgadas, sila si Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Dugang kasayuran, kontaka cellphone number 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alas 6:35 na itong oras, kabagdig kabalgadas. Atong padayunon una ang paghatag ganinyo o pagpangalan sa mga barangay no, nga nahimong compliant alang sa 2026 sa BADACA Functionality Audit kabagdig kabalgadas. Dito sa padayon ta sa alang sa lungsod sa Labangan. Kini ang gilangkuban sa Barangay Bagalupa, Balimbingan, Binayan, Bukong, Bulanit, Kugunan, Dalapang, Dipaya, Langapo, Dantian, Lower Campo Islam, Lower Pulacan, New Labangan, Nuburan, Old Labangan, San Isidro, Santa Cruz, Tapudok, Tawagan Norte, Upper Campo Islam, Upper Pulacan, Kumbo, Dimasangka, Lower Sang'an o Upper Sang'an. Samtang sa Lakewood, gilangkuban sa Barangay Bagong Kahayag, Biswangan, Bululawan, Dagom, Poblasyon, Barangay Matalang, sa Pangpinoles, Bugay, Tiwalis o Tubod. Samtang sa lungsod sa Lapuyan, gilangkuban usab sa Bulawan, Karpok, Dansal, Barangay Dumara, Barangay Linok, Madalom, Luanan, naingon man usab, Lubusan, Maralag, Marawing, Mulom, Pampang, Pantad, Pingalay or Pingalay, Salambuyan, San Jose, Sayog, Tabon, Talabob, Tiguha, Tipasan, Tugaya ug Poblasyon. Sa Barangay sa lungsod sa Mahayag, inusab gilangkuban sa Bagong Balamban, Bagong Dalagite, Marabanan, Bunyaw, Dilosom, Diwan, Guripan, Kaangayan, Kabuhi, Lorma, Barangay Lower Salugdako, Ogingaman, Lower Santo Niño, Sikpaw, Panagaan, Paraiso, Poblacion, Barangay Puguan, San Isidro, San Jose, San Vicente, Santa Cruz, Tuburan, Tumapik, Upper Salugdako, ug Tulan. Sa Margo, sa Tubig, Gabag de Gabalcada, sa Gilangkuban, sa Kini, sa Barangay Balintawak, Bularong, Kalian, Digon, Ginimanan, Igat Island, Limamawan, Limbatong, Lumbog, Poblasyon, Sagwa, Talanusa, Igian, Tulapok, Magahe, sa Josefina. Sa lungsod sa Midsalip, kini ang Gilangkuban, sa Bakahan, Bibilok, Buluran, Kanipay Norte, Kanipay Sur, Kumaron, Gulikto, Kahayagan, Lumpunid, Matalang, Piwan, Poblasyon A og B, Sigapod, Timbaboy, Tulbong, Pisumpungan, Duelik, Dumalinawa, Ginabot, Gitalos, Pawan, Uguma. Sa lungsod sa Mulabe, Gilangkuban, sa Alicia, Ariusa, Bagong Argao, Bagong Gutlang, Barangay Blansya, Barangay Bugo, Kakapalaran, Dalaon, Dipulo, Duntulan, Gunusan, Kulo, Lower Dimurok, Lower Dimalinaw, Mabuhay, Madasigon, Makugihon, Maluloyon, Miligan, Parasan, Rizal, Santo Rosario, Silangit, Simatas, Sudlon, o Upper Dimurok. Mauni ang mga barangay sa lungsod sa Mulabe, Zamboanga del Sur. Samtang dinisab kita sa lungsod sa syudad sa Pagadian. Gilangkuban sa Barangay Alegria, Balangasan, Balintawak, Buloy-Buan, Banali, Bugo, Bumba, Buenavista, Bulatok, Bulawan, Danlugan, Dao, Datagan, Diburok, Ituray, Gatas, Gubang, Gubak, Kagawasan, Kahayagan, Kalasan, Lasuerte, Lala, Lapidian, Luzon Valley, Lourdes, Lower Sibatang, Lumad, Makasing, Manga, Murikay, Napolan, Palpalan, Pidulunan, Puluyagan, San Francisco, San Jose, San Pedro, Santa Lucia, Santiago, Tawagan Sur, Ugtiguma, Tuburan, Tulawas, Tulangan, Upper Sibatang, White Beach, Kawit, Lumbia, Santa Maria, Santo Niño, Dampalan, ug Dumagog. Usa dunay usa ka barangay nga wala na apil. Usa kaning barangay. Samtang sa Pitogo, Kabagtig, Balcadas, Gilangkuban, sa Balabawan, Kuloho, Liasan, Ligwak, Limbayan, Lower Panikian, Matinaw, Panubigan, Poblasyon, Punta Flecha, Sugbay 2, Tungaw or Tunggaw, Upper Panikian, ug San Isidro, Kabagtig, Balcadas. O gaingon man, no? Ang uban pang mga kalungsuran, huwag tagnoon, Kabagtig, Balcadas. Basta sa kinatibukan, ikaba sa 608 ka mga barangay sa tibok Zamboanga del Sur ang napasidunggan isip compliant barangay sa 2026 sa BADAC functionality. So manginautang akining maong mga barangay, no, maingontang dili na kabagdig kabalkadas, no, dili na sila mubalik pang mudaghan ang kining illegal drugs. O tungod din ni kabagdig kabalkadas kay matawag tang nahimo naman ni silang compliant barangays, manginaw tang ang 12 sab nga mga mayor, no, mas pahugtan usab nini Kabagtig Balcadas sa kampanya batok sa illegal drugs, di ba? Kagikan sa barangay, from barangay kun do support sa kining lungsod, so makabot gyud Kabagtig Balcadas ang kining gitawag tang mabatukan nato ning illegal drugs, di ba? So manginaw tang adaghan na unya mga lungsod Kabagtig Balcadas nga mahimo nga drug cleared municipality, di ba? Dili man maingon tag drugs free, kay kung drugs free wanag yung presensya sa druga, pero lagi lesod kabuton ang drugs free Kabagtig Balcadas komparar sa drug cleared. Kay ang drug cleared, kung gamay na lang na ang drug ang presensya sa druga sa imuhang lugar, mao na ang matawag mapwede kang madeklarar og drug cleared Kabagtig Balcadas, no? So mao na ang manghinautang unta, no, karong tuiga, makabot doon na nay lungsod sa Zamboanga del Sur ang madeklarar nga drugs free, no? Kay sa barangay level pa lang daan, ubay-ubay naman ang mga daghan namang mga barangay nga kining nahimong BADAC functionality, compliant, di ba? Compliant naman sila. So hopefully nga pinagi niini mas pahugtan sa matag LGUs pa aron nga makabot gyud Kabagtig Balcadas o mabatukan sa hingpit kining illegal drugs. Eh sa tanang gikaingon, ang illegal drugs mao gayud kini, no? Mao gayud kini Kabagtig Balcadas ang makaguba sa kaugmaon sa imuang anak or di bakaha makaguba sa inyong pamilya. Ang buntag di ay ano ni oy good morning ni Mother Ading Tura. Good morning. Ingon man ni Juanita Sasal Kaderon Tilaon, wala pa jud nawala ang drugs. Oh, sila dong barangay. Naman mo nigingon bang not totally gyud nga mawala gyud ang illegal drugs basin pag unsaon kabagdi gyud balkadas. Mao gyud ni ang problema sa tung gobyerno. Kay lagi sa kunang ikaingon kani adto, ang illegal drugs paunsa mawala nga do na may uban nga mga kapulisan nga mao usay nagpaluyo or nagprotektar niining illegal drugs.
0: Mula man sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pagtubunan sa katawhan.
2: Mao man ay tinuod, mao na kabag ni gabalkadas nga ang atwa lang niini is pahugtan pagyud sa tong gobyerno. Mas maayo pala gagani unta to, sundon ta ang ubang nasud ba nga kung ugaling malambigit ka ng illegal drugs kabag ni gabalkadas, ang imong buhaton unsa man silutan ka, no di ba? Kanang silutan ka kabag di gibalkadas kay kanang taw aron matagam karon nga hingpit na gyud nga mawala ning illegal drugs. Dire mo sa tuwa sa Pilipinas sa gumikan lagi kay democratic country at the same time, di ba? Ang atoang usa ta ka mga matuuhon sa balaod sa tuwang kining buhing Dios. So bawal gyud may imong kabag di gibalkadas nga kinibitawang sundon ang ubang palisiya sa ubang nasod nga kung ugaling malambigit ka sa illegal drugs, samot na kung dinagko, ikuan ka, kining hukman ka, silot ka matayon, diba? Dito sa tuwa, di ginapwede kay ang simbahan katoliko palang daan, supako na ka, diba? Larguhan na kagwilga kabag tigibulkadas. So muna, ito ang panghinaot nga pinaagi sa gobyerno, no? Ang programa sa gobyerno na good mo ay makapagawa pakgang ni ng illegal drugs kung galing seryosohon lang kabag tigabulkadas. Alasays 43 na itong oras sa lain pang ning abag usab sa tuwang at lumanon kabag tigabulkadas ang nabuhatan sa National Irrigation Administration kuniya. Oo, kung galing ito na mo yung mga reklamo, pwede niyong ipadangat nga ito sa lang buhatan kabag tigabulkadas. Kung man kung gusto sa mga magkabalo kung sa ilahang makasamtangang programa ay labi na sinatad sa irrigasyon at ito ay lang opisina na himutang sa may regional center sa Balintawak, Pagadian. Alas 6:44 na itong oras kabag tigabulkadas. Samtang sa pigas bahin sa Hilusgutanan karong buntaga, mahitungod usab kabag de gabalkadas no sa gipasigarbo ni Mayor Samico, mahitungod kabag de gabalkadas sa niining gipang instular no nga mga dagko nga CCTV cameras diri siyudad sa Pagadian aron nga matabangan ang ato mga kapulisan sa higayon nga dunay mga unsamang matang sa krimen nga mahitabo kabag de gabalkadas. So aniya ang tipik sa pamahayag sa tong amahan sa siyudad sa Pagadian nga si Mayor Samico.
0: Mula man sa katawhan o dapig sa kamatuoran.
12: So, pwede may maka-search o tao karon using our command center. So, we just place the face kisa atong pangitaon, then the cameras will be the one looking for that particular person. I hope in few months' time will be totally completed. We shall invite all the men in uniform to our command center after its completion. We shall invite also all the media to witness for themselves.

Ala sa isa 46 na oras kabag ni Gabal Kadas so ang pang ang kinimanggo nga pag-installar matod pa ni Steam Your Sami ko og dagko nga CCTV cameras sa dog ang gitawag og 360 degree. Mao ni kabag ni Gabal Kadas no 360 degrees nga cameras so kini sila ang dagko nga cameras nga ulan og init kaya nini kabag ni Gabal Kadas nga mulahutay nigdugay. Dahil pagkahuman kabag ni Gabal Kadas doon ni siya ay kinibitawang makadetect ni siya o mga suspect. No? Kung galing, dunay, for example, dunay katahapan niya individual, gikan sa laing barangay o siyod na kininglungsod, yan paingon din siya sa pagadian. Sa higayon, doon na lay hulagway kabag ni Gabal Kadas, nga pwede siya nga i-kining... Ngayon tag i-screen no dito sa cameras automatic kabag ni Gabal Kadas nga iyahang i-scan ba i-scan sa cameras kabag ni Gabal Kadas ang hulagway automatic ni kabag ni Gabal Kadas ma-monitor kung naa dapit ning agi ang kutob sa nabutangan bitaw dagko nga cameras no kun di adto ning agi ang suspect iyahang ma-detect kabag ni Gabal Kadas basta kay napicturean la or nakuha no hulagway no ang usa ka suspect or katahap pang individual. So inana ka high tech ng mga CCTV cameras nga gipang taod diri sa syudad sa Pagadian aron lagi nga maminusan ang kining matawag ta og unsa man. Kriminalidad labi na diri sa dakbayan sa Pagadian. Pero gipaklaro ni Mayor Samigo kabag ni Gabal Kadas nga ang kining kanay nga cameras nga gipang installar karon nga dagko sa syudad sa Pagadian. Matod pa ang kubisin pa o kuano kung naka full face ang usa ka individual dili gayo din maklaro ang naong kabag ni Gabal Kadas no mo na giingon ni Mayor Samico kagahapon nga mao na ang address pagadian wala gayo niya gitugutan ang full face nga helmet katurag yung half face or the bagha nutshell kabag ni Gabal Kadas pero kung LTO po na manakop bawal gid po ng nutshell di ba so mo na ang kinahanglan half face lang yun ha oh. Kaya tumaw katuyuan ni kabag ni Gabal Kadas sa pag-installar o daghang CCTV camera sa syudad sa pagadi.

24/7 ang duty sa mga na-assigned nga mga personahe aron monitoron ang mga panghitabo sa syudad sa pagadian kundi in ilang gipangbutang ang mga tagsa-tagsa ka mga CCTV. Alas 6:49 na tong oras. Good morning sir sa among barangay Sakops Dinas, daghan na ang namaligya og midaghan na usab ang mabadiay. Amo ni giingon kabagdig kabalkadas nga nani no ato aning kwanon ato ang iko lang attention sa tuang kapulisan dias dinas no nga kun mahimo pahugte pa ninyo ang inyohang nga pagpakigbatok nining illegal drugs no kay matud pa ning daghan na usab dapat yung mga barangay nga daghan paghihapon ang nagamit kabagdig kabalkadas no so mula ginigingon ba nga lisod yung kayo kinipakgangon kining maong matang sa kini nga bisyo. Mo gini ang problema kabagdig kabalkadas makatawhan kining ingon ini. Samtang sa pikas bahin kabagdig kabalkadas ato i-congratulate diay nga tong amha sa syudad sa pagadian tungod kay sa tibog Zamboanga Peninsula top performing city mayors no. Isa pa sa Index of Governance kon IOG ang atong amha sa syudad sa pagadian mao'y naguna sa nga nakakuha top 1 alang sa Boses ng Bayan, Index of Governance, Trust, and Performance Rating. Sa pagsalig sa mga katawhan, nakakuha siya og 83.5%. Dayon ang iyang performance, kontento ang mga katawhan, nakakuha siya og 83.9%. Og sa kinatibukan, aduna siya rating at 83.7%. Gisundan kini kabagdig kabalkadas sa mayor sa Dapitan City nga mao si Bilinoy nga nakakuha og 83.2%. Ang trust rating ni 82.8 og ang performance rating adunay 83.7%. Ang ikatulo nga nakakuha og maingon tag gisaligan or na satisfied ang mga katawhan mao ang mayor sa Zamboanga City kabagdig kabalkadas si Kaimer Olaso. No, Kemery di ang pag-iyang tinuod nga pangalan. Ang trust rating ni ini kay 81.3%, ang performance kay 82.5%. Ang ikaapat kay mao si Roberto Oy o Roberto sa Dipulog City nga mayor. Ang trust rating ni ini nakakuha og 80.6%, ang performance 81.8%. Sa kinatibuk-an nakakuha kini og 81%. Ang ikalima ang mayor sa Isabela City nga si mao si Dada Hataman nga ang iyang trust rating kay 78.2%, ang performance kay 78.1%. Amo ni ang mga mayor no na himong top performing city mayors. Congratulations tong amahan sa syudad sa pagadian kay siya gayud ang naguna no numero 1 sa pinaka kining gisaligan sa mga katawhan kabagdig kabalkadas in terms sa pagdumala sa syudad sa pagadian no unsa man ang iyang mga programa nga gipatuman kabagdig kabalkadas. Okay, samtang sa pikas sa bahin sa dipatawan na mailid kabagdig kabalkadas no ang abuhatan diay sa Land Transportation Office kon LTO kabagdig kabalkadas kay nagpahimang no ngadto sa publiko. Ilabi na ni atong mga nanag-iya o mga single motor or di ba kahag atong mga expired na usab ang lisensya. Gingon kabagdig kabalkadas, kinahanglan nga inyohan na nang iparinyo kaya ang extension kabagdig kabalkadas nga gihatag ni atong pwede mo nga dili una makaparinyo sa inyohang mga driver's license, conductor license or di ba kaha renewal sa inyong mga rehistro sa sakyanan. Mahuman na karong July 31. Okay ha? Dali ra kayong panahon. Muna nga pangandami ni ninyo kabagdig kabalkadas. Gingon nga tama na lamang sa July 31 ang gihatag nga lugway alang sa katong mga nanga-expired na nga mga driver's license, rehistro sa motor o unsa pa na diha kabagdig kabalkadas. Tungod kay human pagka Agosto 1, gingon nga magsugod na usab ang hugot nga implementasyon sa tuang mga personahe sa Land Transportation Office

0: pagpandakop alang niadtong mga kulolo, kolorom nga mga sakyanan or di ba kaha katong mga expired na nga mga driver's license. Okay ha? Mone ang pasidaan sa LTO Kabagtig Kabalkadas aron matud pa nga dili mo mga dakpan sa higayon nga dunay mga enforcer nga nagpatuman sa pagpandakop. So katong mga nanga-expired na nga mga driver's license or di ba kaha katong butang rehistro sa inyuhang motor or sakyanan, kung ugaling maparahan mo Kabagtig Kabalkadas kay ingnon mo sa mga LTO personnel, expired na imong driver's license. Expired na ang imuhang rehistro sa motor sa kinan. Ingna Kabagtig Kabalkadas nga gilugway, di ba gilugwayan man ang kuan? Gilugwayan man ang kuan kining ang registration until July 31. Kini ha ilalom sa Memorandum Circular number nga MVL-2026-5157. Atong usbon ha 5157 Memorandum Circular number MVL-2026-5157 nga gilugwayan ang dugidura extension ba katong mga expired na nga mga driver's license or di ba kaha mga rehistro sa motor or sakyanan tungod magunin na itong nasinatian nga krisis Kabagtig Kabalkadas katong kagubot sa Middle East, di ba? Sumuna nga dunay extension sa mga na-expired na. Pero kay medyo back to normal naman, sumuna yung nahitabo Kabagtig Kabalkadas nga unsa man. Kutob na lamang July 31, pagka August 1, hugot na usab kini nga manakop Kabagtig Kabalkadas. So at least karon pa lang daan, nakabalo na mo kung unsay angay ninyong mga buhaton, mga motorista o mga katuang drivers dihang dapita nga expired na ang driver's license or di ba ka ang inyong rehistro sa kinan or motor. Bueno, managoy kong oras. Salamat kayo sa pagpakikuban. Kanako, Kabagtig Kabalkadas. Hangtod na lamang umapuhong adlaw. No, salamat kayo. Ako si Bagting, 17 Flores of FEMA. Pasalamat kong muingon. Maing buntag, ganin yung tanan. Alas 6:56 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Daghan og tambal gipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabel, nagbaba isi ha.
5: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Sunfold Plus Gold.
10: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold tulo ka capsules o sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold kinaayo ko.
9: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold.
11: Mapalit sa mga butika. Are you planning to build your dream home?
12: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
13: Rock Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita.

0: konting balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod, mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Pagtingog kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 22 sa bulan sa Hunyo tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Pagkita sa kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News, ma-monitor sa kita sa Radyo Bagting mobile application.
0: BBC BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, housing program sa syudad nagpadayon.
2: 53rd IP, nakikitang bayayong sa mangrove tree planting sa White Beach, Pagadian.
1: Konsihal Roger Acidilio, midayig ni Pagadian City Mayor ko sa kalampusan sa 57th araw ng Pagadian.
2: Uluhan sa balitang regional, NPO kasundalungan, nakikletro sa Malaybalay, Bukidnon. Usagingong patay o duha ka armas na sakmit.
1: 1.133 billion cash aid gihatag sa DSWD ngadto sa kapin 226,000 drivers sa Mindanao.
2: Sa uluhan sa international, 24 ka Pinoy nga nabilanggo sa Russia nakapauli na sa Pilipinas.
1: 105 ka adlaw nga paternity leave gipaabante ni Representative Jokno.
2: Uluhan sa balita international, state of emergency gideklara sa Bolivia tungod sa kagubot.
1: Estados Unidos ipahunong na ang pagpundo sa HIV program sa South Africa.
2: Sa uluhan sa balita negosyo, big time rollback sa presyo sa lana ipatuman sa Martes.
1: Samtang sa uluhan sa balitang sports, managsuong Yulo parihong nakakuha og medalya sa men's artistic gymnastics sa China.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, 262 ka mercury drug branches budawat sa DSWD guaranteed letters.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, Pilipinas numero unong destinasyon sa pagretiro sa kalibutan.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Javeline Lorejo gikoronahan isip Miss Global Philippines.
1: Ito ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Dari Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 at ulusab ka nato sa Pagadian Junior College.
0: BBC BBC Bagting Bagting Balita, balita.
3: Sa isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners, be one of them. Be like them. Avail now sa AAC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Ug karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gipasigarbo ni Mayor Samico ang iyang mga nahimong accomplishments sa siyudad, ilalom sa iyang pagpangatungdanan. Pagusana nini ang padayong pagpamalit og lote aron tukuran og balay alang ni atong mga landless nga mga residente. Matod pa sa amahan sa pagadian nga gi-prioridad nila sa paghatag ang mga walay kaugalingong luna din mukabot sa 70 square meters ang ilahang madawat pinagi sa housing program sa siyudad. Hebaluan nga ubay-ubay na ka mga Ascenso Village ang hingpit nang na-turn over nga doon sa mga benepisyaryo o ilahan na kining gipuy-an.
4: It is our housing project to give 70 square meter lot to every landless Pagadianon. So, kinalan tanan taga Pagadian, basta landless lang siya. It's for free, libre, 70 square meter. Half of this has already been developed. 13 Ascenso village of different barangays had already been developed. We have two separate group of equipment that are developing the rest of undeveloped. And we are trying to purchase again another 15 property in 15 barangays.
2: Sa dugang detalye, misalmot ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army sa usaka joint mangrove tree planting activity nga gipahigayon sa barangay White Beach, Pagadian City niatong Hunyo 20, 2026. Ang maong kalihukan kabayan sa paningkamot aron mapalambo ang pagpanalipod sa kinaiyahan o pag-reservar sa mga kabaybayunan pinaagi sa pagtanom og mangrove nga makatabang batok sa erosion o uban pang epekto sa climate change. Matod sa 53rd IB, nagpadayon pa sila sa pagsuporta sa nation building efforts o mahimong kasaligan nga kauban ang pagpalambo sa kalinaw, pagpanalipod sa kalikupan o socio-economic development sa tibok Zamboanga del Sur.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gidayig ni First City Councilor Roger Acidillo si Pagadian City Mayor Samico tungod sa kalampusan sa 57th araw ng Pagadian nga gisaulog kagahapon Hunyo 21, 2026 atol sa anniversary program 2026 human sa civic military parade. Atol sa programa, gipadayag niya si Dillo ang iyang pagpasalamat og pag-ila sa nagadayang sektor nga mitambong og nakigduyog sa selebrasyon sa kaadunahan sa kasaysayan, kalampusan sa katawhan og sa kolektibong paningkamot sa tanan. Labot niini midayig si Konsihal Acidillo sa leadership ni Mayor Co nga nagmalampuson ang 57th araw ng Pagadian.
5: We also congratulate, commend the leadership of Mayor Samuel Esco, and of course, our First Lady, our local officials, government employees, partners in private sectors, AP, students, community organizations, barangay officials, media, for their unwavering commitment to public service and development. Padayon kitang matinabangay, aron mapauswa pa ang atong siyudad. O masiguro na ang mga umaabot na henerasyon makapahimulos sa usa ka malinawon, likod o mauswagon na Pagadian.
0: BBC Martin Balita!
2: Balitang Regional. Nagkaengkwentro ang mga sakop sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army o mga miyembro sa New People's Army kon NPA sa sitio na Lumusan Barangay Silai Malaybalay City Bukidnon alas 11:35 sa udto kagahapon adlaw Hunyo 21, 2026. Base sa initial nga report, usa ka miyembro sa walhong grupo ang namatay atol sa engkwentro samtang duha ka armas ang nasakmit sa militar. Wala say natalang samdan o casualty sa hanay sa kasundaluhan atol sa operasyon base sa pasiunang taho. Ning kasamtangan, wala pa'y gipagula nga kompletong detalye kabahin sa maong panghitabo o padayon pag-usab ang investigasyon kalabot ni ini.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, kapin sa 226,717 ka drivers sa public utility vehicles o delivery services sa lima ka rehiyon sa Mindanao ang nakadawat na og cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD aron makatabang batok sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Sumala sa DSWD, mikabot na sa 1.133 billion pesos ang nahatag sa mga benepisyaryo sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soksarjan o Caraga. Matag driver nakadawat o 5,000 pesos pinagi sa assistance to individuals in crisis situations kung gitawag nga AX program sa pakigtambayayong sa LTFRB. Samtang ang ayuda kabahin sa uplift program sa Administrasyong Marcos nga nagtumong sa pagtabang sa mga sektor nga grabing napiktuhan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo.
2: Nakapauli na sa Pilipinas ang 24 ka OFW nga siyam ka bulan nga nabilanggo sa Russia humana sa panag-istoryahanay nila Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Russian President Vladimir Putin. Ang mga nasangpit nga OFWs na hidangat sa Maynila na kuna o mainitong gisugat sa NAIA Terminal 1 nila ni Department Foreign Affairs DFA Secretary Maria Teresa Lazaro o guban pang gingsakpan sa DFA. Gikan sa Krasnoyarsk, Russia, ang mga Pinoy ni biyahe sa Bangkok, Thailand ay haning pauli sa Pilipinas. Sigon sa Department of Migrant Workers kon DMW, nagtrabaho ang mga nasangpit nga OFW isip mga tiglimpyo sa Russia. Apan gibilanggo gumikan sa kakulangon sa mga dokumento. Gipaniguro sa DMW nga imbestigaran nila ang panghitabo aron matumbo kung ang biktima ba sila sa human trafficking o kung mapunting o mga mapanubag ang ilang illegal recruiters.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, nagsangat og balaod nun si Akbayan Party List Representative Chel Jukno na nagtinguha nga palapdan ang benepisyo sa paternity leave para sa mga amahan gikan sa kasamtangang 7 kaadlaw ngadto sa kinatibuk-an nga 105 kaadlaw ubos sa gisugyot nga Paternity and Parental Leave Act on Papa Leave Act. Ang paid paternity leave dugangan og 90 kasunod-sunod nga adlaw. Ang dugang nga 15 kaadlaw nga paid leave mahimo usab nga magamit sulod sa usa ka tuig gikan sa pagkatawo sa bata. Ang Papa Leave Act naglangkob sa mga minyo og single nga mga amahan. Bisan pa si Jokno nagpasidaan nga ang mga amahan nga dili mogamit sa paid leave aron suportahan ang ilang mga pamilya mahimong mag-atubang og legal nga aksyon.
2: BBC Balita Abroad. Nagdeklarar og state of emergency si Bolivia President Rodrigo Paz kini human sa pipila ka semana nga lihok protesta tungod sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton o krisis sa politika. Ang mga protester nga supporters ni kanhi President Evo Morales nanawagan kang Paz nga mukanaog sa pwesto. Daghang mga kadalanan ang gisiradaan nga maoy hinungdan sa kakulangon sa pagkaon, lana og supply sa mga tambal sa nasud. Sumala pinig Bolivian President Paz iyahang kon iyahan nang gipalihog ang mga pulis ug kasundalohan para mabalik ang kalinaw sa nasod. Depensa niini sa pagdeklarar sa state of emergency para mabalik ang normal nga kahimtang sa Bolivia, kung diin puro organized group ang naghimo sa mga kagubot.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, ipahunong na sa gobyerno sa Estados Unidos ang pagpundo sa mga programa batok sa pagkatap sa human immunodeficiency virus kon HIV o AIDS sa South Africa. Alang sa kasayuran sa publiko sa kasamtangan, adunay sobra sa 8 ka milyon nga South Africans ang nagpuyo nga adunay HIV, ang pinakataas nga ihap sa tibuok kalibutan. Sumala pa sa State Department ang maong desisyon matud pa tungod sa pakyas nga protekta sa South Africa ang white minority Afrikaner community. Usa ka asosasyon nga subling gipanghimakak kon usa ka akusasyon nga subling gipanghimakak sa gobyerno sa maong nasud. Sumala pa sa Estados Unidos nga ang maong lakang tumong nga ipatuman ang self-reliance sa South Africa ug kunhuran ang pagsalig nini sa pundo sa Amerika. Dugang pa sa Estados Unidos nga ang South Africa usa na ka middle income country adunay igo nga kapasidad nga suportaran ang kaugalingon nining programa sa panlawas.
0: BBC BBC Martin Balita.
2: Sa detalye sa balitang negosyo, lauman ang big time oil price hike sa adlawng Martes, Hunyo 23. Ang diesel adunay pagunhod sa 8.10 kada litro, gasolina 4.5 kada litro, samtang ang kerosene mukabat sa 9.11 matag litro ang pag-rollback. Kini nga lihok sa presyo sa lana mao unang epekto sa 60-day ceasefire deal sa Amerika ug Iran, kundi in subli usab nga gibuksan sa Strait of Hormuz.
1: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka mugbarato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na nanahimutang at bang sa paprenta dol sa may Gaisano Rizal Avenue Pagadian City. Magano na sila line-line nga mga branches dinhi sa Sambuanga del Sur og mga kasikbit nga mga probinsya. AB Gadget cellphone mo, sagot ko.
0: BBC Martin Balita.

0: Parehong nagdala og medalya ang managsoong Carlos og Eldro Yulo sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championships. Nagipahigayon sa Zhongyue, China. Nakuha ni double Olympic champion Carlos Yulo ang gold medal sa floor exercise final samtang ang Yangigso nakakuha og bronze medal humansa usa ka makasaysayanong podium finish. Adunay kinatibuk ang 14.700 points si Carlos samtang adunay 14.300 points si Eldro Diin. Sa unang higayon sa kasaysayan sa Philippine Gymnastics, nag-uban ang managsuon sa usa ka senior level podium. Iniusab ang unang higayon nga nagkaatbang ang duha sa senior Asian Championship level. Balitang sports, hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main, nahimutang sa May Santiago Dol sa Dibim. Ang ikaduhang branch, nahimutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilang branch, nahimutang dol sa SMC College, gadunay laing branches sama sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, mudawat na sugod karong adlaw Hunyo 22 ang 262 ka branches sa Mercury Drug Store nationwide sa mga guarantee letters gikan sa Assistant to Individuals in Crisis Situation kon AX program sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD aron mas mapadali ang pagkuha og tambal ug uban pang medical nga panginahanglan sa mga benepisyaryo. Sumala sa DSWD, kabahin kini sa ilang paningkamot nga mas mapalapad ug mapadali ang paghatag og medical nga ayuda ngadto sa mga Pilipinong nanginahanglan. Dugang pa, adunay susamang kasabutan usab ang ahensya sa generika drugstore aron mas daghan ang mapilian sa mga benepisyaryo sa pagkuha sa ilang mga tambal og medical supplies.
0: Ang balitang kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro sa ka-internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Alright mga kabagting o kabalkada, dinita sa Nasayod Kaba Corner and of course Bagting ba 27. Nasayod ka ba nga ang Pilipinas ilang labing maayong destinasyon sa pagretiro sa kalibutan alang sa tuig 2026 sa Expatriate Group, usa ka international nga tighatag og health insurance nga nagserbisyo sa mga expatriates o retirado sa kapin 180 ka mga nasod. Base sa Expatriate Group's Retirement Abroad Index 2026, adunay score nga 78 out of 100 ang Pilipinas nga nanguna sa listahan sa mga nasod sa tibuok kalibutan na din labing maayo nga muritiro karong tuiga. Namatikdan nga ang index nagranggo sa mga nasod sa kalibutan nga labing mahigalaon sa mga retirado base sa ilang kalidad sa pag-atiman sa panglawas, accessibility sa visa, mga kinahanglanon sa health insurance, gasto sa panginabuhi, komunidad sa mga expat og integrasyon. Sayod ka ba nga sumala sa Expatriate Group ang Pilipinas mas labaw kon itandi sa 19 ka ubang mga nasod nga nakigkompetensya niini kon bahin sa affordability o visa accessibility nga dugang nga gipalig-on sa ligon nga private healthcare sector nga nagtanyag og kasiguruan alang sa mga retirado. Ang Thailand, ikaduha sunod sa Pilipinas nga dunay score nga 77. Gisundan sa Colombia nga dunay score nga 73. Ang Pilipinas, gilaw sab nga best retirement destination sa Asia sa unang higayon sa 2025 Tripzilia Excellence Award. Indot mangod laagan daw ang Pilipinas. Kay, kuhan ka na ang mga hospitable. Charot lang.
2: It's more fun in the Philippines.
0: No, more fun in the Philippines.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan pagadya na ginusarang pribadong tulungan sa syudad. Nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag ugunom ka kurso nga maukining musunod BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka mapili kung makapili sa mong klase buntag unhapunan o pang gabi busa wala na'y rason na dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Alright, dinito sa balitang showbiz, mga kabagting o kabalkada, pasok ka maring Dars.
2: Gikoronahan isip Miss Global Philippines si Javeline Lorejo. Ipinakadaw lamang amilabay, humanya gipulihan si Valerie Pawid West sa usa ka seremonya nga gihimo sa Quezon City. Sa maong coronation, mitambong si Miss Global Ngoyen D. Novara o TPN Global CEO nga si Pio Porn Sangkosik. Si Lorejo na ilhan usab isip Miss Tourism International Philippines, humanya girepresentahan ang Davao Region sa 2026 Miss World Philippines pageant na itong Pebrero. Samtang nasairan usaba nga nabakanti ang tetulo, human mi kanaog sa pwesto si West. Wapa siya, no?
0: Mm-hmm. Tanawag ganin na dira sa koan sa screen. Wapa biya siya. Ang ngayon ni Clint. Clint na po. Samtang sa Pikas Bahin, mga kabagting o kabalkada, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News. Lakip na usab sa mga naglantaw sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning kaninyong tanan, especially sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application. Alam niya itong wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application. Pag-download na mo, available na ka na sa Google Play Store nga nasa inyohang mga smartphones. And kanunay usab nga nagpahimangno ang National Telecommunications of the Philippines o NTC Region 9. Nagpasidaan sa publiko may tungod sa mga nagkadaghang insidente sa scam messages o malicious links nga nagalap nagpinagi sa text messaging o online platforms. Kung makadawat mo niini mga kabagting o kabalkada, i-report gilayon sa NTC Region 9. Pwede sa ilahang official Facebook page, pwede po sa ilahang email. Doon na kay mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ayon siya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron makapangilad. Ihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili familiar nga mga links, dili maghatag personal nga information or one-time password o i-verify ang tanang mensahe nga madawat. Samtang sa Pikas Bahay na dunay pabagting din eh, mga kabagting o kabalkada, palihog ko sa pitaka. Na, dunay pitaka nga naa din eh, sa radio station, gioli ni sa usa ka bao-bao driver. Anhialang ni din eh, sa Radio Bagting and Bell FM radio station. Ang tagiyan ni ini, usa ka nurse ni siya, si Manupak Maris Montañez. Ni address gibot Andre basta kay Manupak yang apelyido Manupak Maris Montañez. Aniha lang din ni sa Radio Bagting and Bell FM radio station sa Santa Maria Pagadian City. Samtang sa Pikas Bahin, good morning ni Annabelle de la Serna nga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Nakip na sab si Lalang Tihada dinha sa may Dimataling. Don Tormes diha sa may Dumalinaw. And of course, si JB Aninyo dinha sa may Tukuran, Andy Dakula, Richard Mamintong dinha sa Duminga. Huwag ka ninyong tanan, daghan kayong salamat. Lakip na usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Congratulations di ay ni DJ Annabelle, ang DJ of the Year. Nakadawat din silang award niya itong Biyernes sa gabi. Atol sa gipahigayon nga Senso Media Awards Night. And of course, congratulations to the operations manager sa Radio Bagting and Bell FM, si Ma'am Vanessa Cagastumacmol. Alang usab sa Radio News Program of the Year, malanog sa Bagtingan na gi-host ni Ma'am Vanessa Cagastumacmol. Alright, mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ang maing buntag, ganinyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
4: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin ko pirmi kay gitulog na ko mo hupong masag maayo. Ginaim naman po na ko Sed Panyawan. One with Magusin. Dan-danog mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato, nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Sunfold Plus Gold.
9: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, ni balik sa pagka normal, wala na ko gibati ron.
3: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Sunfold Plus Gold.
11: Papalit sa mga butika.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
17: Sunfold Plus Gold.
18: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfold Plus Gold.
17: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold.
11: Maparit sa mga butika.
17: Sunfold Plus Gold.
19: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
20: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
19: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
21: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
22: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
23: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
22: Oo.
23: Uh-huh.
22: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo.
23: Ah,
24: asin.
23: Okay. Uh-huh. Sa karon, o saan ay gibati ni mo?
22: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
23: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
24: Oo.
23: Aha.
22: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
23: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
22: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
21: Umsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
20: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
19: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
1: Radyo Magbating.
0: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
25: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
2: Kala kumusta ka may buntag inyong dran? Araw karon nga Lunes, Hunyo 22, tuig 2026. Inyong sa babati ang programa nga Pulso sa Katawahan, hindi lamang sa nagunang radio station sa Nagbayan sa Pagadian. Kininyong mahigala, Elmer Bagets Maghanoy.
4: Inyong sa Rex Rabotin, mahigala, kiguban ka ninyo sa media, oras nga tuluman noon ang programa. Kaya kumusta, huwag may adlaw ka na itong tanan, Lunes na Lunes, mahigala. 22 na. Gahapon, ipahigayon ang Civic Military Parade. Atong naging adlaw po mga higala, daghang mga kalihukan. Atong naging Birnis, doon ay ipahigayon ang State of the City Address. Daghang atong ipabati mga higala, tuloy ng tagsa-tagsaon, labi na ang pinaka-importante ninyo. Kining City Address ni Pagadian City Mayor Samico. Atong paminahon ba, o atong tanahon, asa na ang Pagadian? Sa tuig 2026, kung unsay mga plano mga higala sa umaabot pang panahon alang sa mga katawhan sa Pagadian.
2: Mga nato ba, isog babati tanan, no? Gumikan kay ang atong programa, 30 minutos lang. Unya, ang mga katawhan po, dili po makaya ng taas nga programa. So at least nga, minugbo, masayran o masabtan sa mga katawhan.
4: Okay, pinaka-importante yun mga higala, ito ining balik-balikon. Nga ang siyudad sa Pagadian, una niya nga usagyod nga ipaningkamutan sa mayor nga makainbitar o mga dagko nga mga negosyante. Aron usab nga dunay mga daghan trabaho alang sa mga katawhan sa Pagadian. Dili lang is taga Pagadian, lakip na usab ang taga munisipyo.
2: Nga karon na ay kaning kabahin sa panglawas. Ang katong mga lagyo nga barangay giadto na nila, gitabangan nila, nagdala sila mga doktor, naay kinahanglan wheelchair, nagdala sila, nagpasaan sila wheelchair, gihatag didto, nalipay pud ang mga katawhan kay kada bitaw nga naginahanglan unya medyo apike sa panudlanan. Adi naman na manhig downtown, di man na mo pliti na kay ang ipliti palit na lang sudan. So mo na nga gidadag wheelchair didto, gidadag doktor, isihag og himuan og resita, tagaan og tambal, kaya na po'y nagbit-bit og tambal.
4: Mauna'y naka-nindot mga higala ba kay ang serbisyo sa syudad. Mauna'y gaya miadto. Barangay-barangay mga higala, kaya importante mo kayo ni. Labi na ang panglawas. Okay, panahon sa eleksyon, mayroon nga mutabang nga na ganinyo. Pero ang problema mga higala, ang tao mo'y matos mayor, ang tao mo'y matos gobyerno. Kini may pinaganindot mga higala, kaya gobyerno may mato yun sa mga tao.
2: Kaya pag-isyo ng resita sa doktor, timahan sa doktor, niya na po'y nagsunod nga, nagdalag kinarton nga tambal, itagag tambal, i-advise ako ng mga pasyente nga, inigkahurot sa tambal ninyo, pag tagaan mo lang 30 ka tablitas para sa kabulan, labi na ka ng mga maintenance, di mo naman pwede dungano nag-inom tanan. Pagkahurot mo ato ka sa Pagadian City Pharmacy, besan pa og dili ikaw mo ato, ipabit-bit lang ni mo sa imong mga apo diha, na mayog lawas, hatagan kag tambal. Kaya na may resita god.
4: Muna siya mga higala, nakanindot ining niya. Kaya nga programang panglawas, gipaduol na gyud, ngatos matagbarangay. Kaya nakanindot po ining niya mga higala, dili lang kay ang siyudad sa Pagadian, doon na po yung mga non-government organization. Kamitabang mga higala, pareha itong sa Timucure. Talagsaon na ito.
2: Kaya ang city government na ay kwarta. Pero dili kaya niya nga kanang mo paopira nga siya'y mo gasto. Kaya dako biya o gastuhon. Palitan itong ibutan talang alapalapa sa tiil na bali. So gastuhan mo na siya dito. Unya ang nakalindot ani kay daghang kay mga pasyente gidala sa Davao sa Tibucur kay nagpinirmahay man sila og memorandum of agreement nga ang city government pangitaon ang tanan nga dunay kabilingan sa panglawas, tambalan dito bisag sa kadako way bayad
4: ano mga higala. So now na tong paminaw ang mga benepisyaryo mga higala
2: katong nakatagamtam yun mo man importante tanaw na to kung sa katinungan ng servisyo.
4: Kailangan na ito ipabati, mga higala.
6: Sa inyong
5: Sakyanan ako kalulong dito o pabalik. Dahil nga, salamat in your son ko. Ang salamat sa ako sa Tibo Cure, sa mong pag-add ko na mapirahan akong anak. Na malapusong Jude. Tapos mga butan nyo ang mga doktor o mga nurses o mga kanang staff sa Tibo Cure. Sa ganang salamat ninyo kung bisit pa sa inyo ang inyong pagtabang. Hindi yung tama yung nanay ang alakaroon nyo. Salamat po sa Ginoo na matabangan. Hindi ko makalimot sa inyong tabang namong doon sa mong anak. Nagahan kayong salamat ninyong kanan. Ako, ibigitin ka rapat. Galing mo yung sa tabago pagkatiyan dito. Ako, pasalamat sa Facebook Church. Kaya rin kita sa libre na opera. Para umuline na ako makalapag o nakarinabi na ako. Nalaga ay salamat sa Night of the Doctor na nakikiran namin. Salamat po din. Ngayon sa ito sa libre na ito na. Nalaga ay salamat.
6: Salamat din ako sa iyo. Bye. Ina, Victoria. Hindi
5: na parang sa una. Hindi na parang sa una. Hindi na parang sa una. Tuduran. Ang akong anak, Les Pallet. O katong na panahon, January, naay nag- offer na ko pa ha, akong anak ipa-appeal daw sa Tibok, sa Tibok your na operation. Then not po ako ko ay gisulayan. Yung sagot ko lang po ang bata, kaya hat yung dili na siya mabuli sa school. O ako ipasalamatan ang mga summit your family, dili mo na ako mention ang inyong mga names, pero ako ipasalamatan kay sila din nag-uban-uban ka na mo. Hindi po, gigan din may payman sa Davao. Ilang minikulog ka ng mga Marty, o ni Ma'am Biggs, o ni Ma'am Elvera. O sa summit your na nagpa walang po silang pakyanan na diligent may kaabot dito kung wala sila. Alam din ang mga driver. Thank you very much. Sa Tibo Cure Hospital sa Davao nilang Sir Roy o ni Dr. Peter, salamat ninyo, sir. Kay katangod niyo mga bata na hindi panalanginan ninyo. O, hindi man ako tanan mamimisyon. Ako hindi pa salamatan. So, nagpasilitate na yun. Thank you very much.
7: Welcome everyone. I am here to express my deepest gratitude to Tibo Cure Hospital as well as our mayor, Samico, and all the staff, doctors, and nurses. Because of them, my hernia has finally been healed. Before this, I used to overthink constantly, worrying about how I would ever get it treated. Sometimes I would just cry out and sheer hopelessness when the pain becomes heavy and severe. But when the Lord helped, He made a way and sent the right people to treat my condition. Thanks to the Tibo Cure Hospital, the hernia that caused me so much suffering is completely gone. I will never forget how wonderful they treated us. It was my first experience. A hospital where we didn't have to pay a single cent. We even provided all the medicine and food for free. Thank you so much, Tibo Cure Hospital, for your immense generosity and help, not just to me, but all the children and adults have aided. I pray that you will be able to help even more people in need. The miracle you granted us for releasing you.